0: 23 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
0: DGX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DGX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DGX 500 na! DGX 500!
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar?
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galao magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katul-katul,
8: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa pulmo, baby!
0: Extend. Supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
12: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom, nagregular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
14: Hi, Tennis.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Tennis.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Puro de los Pueblos,
4: Roldan Besana Villarreal,
3: para sa Puro de los Pueblos,
4: Puro de los Pueblos,
3: Puro de los Pueblos.
5: 6 minutos sa nagkaligad sa takna nga lasa 8, pabalik diri sa Puro de los Pueblos. Salamat ko may mga minsay, kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross sa digital. Agad babasa tayo inyo sining mga mensahe, mga ka K5. Balikan ta na mga messages nyo nga ginpadala, basahon ta na karon dugay-dugay diri sa aton sinigapag pangalagad mga ka K5 do, para mahatagan ta ligwang inyo sining mga mensahe nga ginpadala diri sa K5 News FM. Ang mga balita diri sa Puro de los Pueblos, ginadulong sa inyo mga ka K5 sang Power Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton ikang lawas subong panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga ka K5. Gani dapat indi ta pagpabayan ang aton sinikang lawas sa tagang tagid prioridad, katuwang naton dira sa aton adlaw-adlaw nga pagbaka, sa aton adlaw-adlaw nga pagtinguha para makasurvive kita sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi mga ka K5 sa aton adlaw-adlaw nga pagbakas. Aragid ang aton nga katuwang ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Makabulig amlig sa aton ikang lawas subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka K5. Prioridad ang pag-amlig sa aton ikang lawas. Katuwang naton ang mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Katuwang naton ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio kaupod man sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, ang Clinica Complete Sport Biotics, DTX Beauty Soup, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men kag DTX Liniment Oil mga ka K5. Initanan available sa mga butika da malapit sa inyong lugar. Mabakal man ni online kag available man sa sentro sa balaligyaan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Ross City, tabok sang PLDT mga ka K5. Timbre lang ko partner kung okay na. Kag likewise mga ka K5 sa aton si magkautoran yung mga tagpalamati, managa-offer man ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sang libreng consultation mga ka K5, no? May free wellness consultation dira mga ka K5 Lunes tubto Biyernes. Arada si Doc Meldy Cadena naga-offer sang free wellness consultation Lunes tubto Biyernes 9 AM to 5 PM sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street sa atubang sang PLDT mga ka K5. Ardang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nag-offer magluwas ka babakal nyo da mga Clinica de Alternativo products, DTX 500 by TCD3 Bio, may libre man na nga wellness consultation Lunes tubto Biyernes sa Roa City Clinic 9 AM to 5 PM. Kagkun Domingo naman dito si Doc Meldy Cadena sa clinic sa Sara Iloilo mga ka K5, no? 9 AM to 2 PM mga ka K5. Kagkalakip sa mga libre nga mga services nga gina-offer, tandaan ta, free services, free wellness consultation, QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind and body medicine, auricular therapy, clinical nutrition and detox plan mga ka K5. Ganiano pa mo ginaulat? Magpadulong sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Hindi lang nga mabakal mo ng Clinica de Alternativo products kundi nag-offer man sang free wellness consultation mga ka K5. Arda si Doc Meldy Cadena, Clinica Wellness Consultant mga ka K5. Just minuto sa nakaligad sa takna nga las 8 sa Gyapon, diri sa Puro de los Pueblos. Kung may mga mensahe ka mo mga ka K5, ngaloy gipalabot diri sa aton sinigapag pangalagad, itawagi lang partner, balik kuan lang ba si mag okay man. Kung may mga mensahe ka mo, ipadala lang ina diri sa aton sining official Facebook page, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas, agud ma basantang inyo sining mga minsan. Good morning lang sa mga suki na ton nga mga ka-K5 nga nagatutok na diri sa aton sining pagpangalagad. Good morning ka-K5. Concern ko lang tani ang mga gapakarera. Pinakarera man gyapon diri sa Barangay Dayaw Circumferential Road. Dugangan pa tambutso nga magahod bisan hinagob na. A concern ko lang tani kay duwala gidulag ang amon diri mga barangay officials. Halin kay Sir Ellie. O, sige, check ta na abi. Hindi man na pwede dang imo nilanda nga karerahan. I-dial ang liwat partner. Basi kag nalingan naman kag nagbalik naman ang mga animal nga mga palak-palak daw. Nga kuma disgrasya gani sagi ka pinangayo financial assistance. Lisa Barrientos, good morning. Salamat gid sa pag-monitor sa Tambacolasi. Ma'am Arlene Onyada Basa, nagatutok man, madamo gid gid salamat. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Ay sa Tunggala, Ma'am ay sa Tunggala sa Barangay Blasco Pilar, nag-monitor na. Marilyn Sinieres, Ma'am Marilyn Sinieres, good morning. Kag Kinong Imlot Dorado, kag Dorado Family sa Panitan, good morning. Ma'am Mick Villaruel, dira sa area sang Libas, Maing Aga, Ma'am Mick Villaruel. Kag likewise, good morning mano sa mga suki naton nga nagatutok na diri sa aton pagpangalagad. Ma'am Bernadette Umiten Calzado, salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Damo subong nagapamangkot mga ka-K5. Ano nang masunod nga matabo kay although di nepermahan ng layi nga naga-fix ang term sa mga opisyal sa barangay kag SK sa 5 years. Kagang masunod nga eleksyon sandig sa layi November 2028. However, may mga naga-challenge ni subong sa bahin sang Korte Suprema mga ka-K5 sa constitutionality sa ginpasar nga layi kag ang pagpangayo sang temporary restraining order o kontiyaro. Balko gani ba do kaluluoy sini aton mga byan sa Comeleco kay do nabutang naman sila sa tunga-tunga kagalang alang mga ka-K5. Inlay sinatopod naton Assistant Regional Director sang Comelec diri sa Western Visayas. Gina-welcome ta diri sa aton pagpangalagad Attorney Will Arsenio. Sir, good morning kapod mo si ka-K5 Roldan.
6: Sir Roldan, good morning sa nagapamati subong sa K5 mayong aga sa inyo.
5: Attorney, nagligad na pasar na ining layi nga incidentally nagapaiway sa eleksyon nga supposed to be November 2, 2026. Pero subong nagabugong naman ang sugilanon, especially doubt sa publiko kung madayon o kung hindi ang pinili ay. Sa parts ng Comelec at attorney, kamusta subong ang situation sa inyo preparation or mga activities ninyo?
6: Okay, sa subong no sa Comelec after nga ginpreserve namon kagintago ang tanan nga mga election materials and documents including ang listahan sa mga botante para sa November 2, 2026 tanang BSKE no. On standby kami kung ano ang magiging decision sa Supreme Court sa gin-file nga petition ni Attorney Macalintal no, particularly sa temporary restraining order nga prayer niya no. So gintagaan ng Comelec Office of the President and the Congress, Senate and the House sang 5 days within which to comment. I think the October 5 bala ina sir. So after that mag-decide ang Supreme Court labi na gid sa TRO no kung i-grant nila o hindi. So on standby anay kami in the meantime while ang Comelec naghatag naman niya sing mando gi-inventory kami sang election registration form subong. In preparation kung hindi na gid man maghatag TRO, pa-resume kami registration sa second Wednesday November.
5: Okay. Attorney, no, pananglitan lang just in case wa ta man ginapangunahan ano man yung mga desisyon sini. Pero in kaso abi nga mag-grant ang TRO, anong posible masunod sini nga matabo?
6: Kung mag-grant ang TRO, ang himuon sila sa Comelec is mag-issue sa bagong calendar of activities kag sa included na dira sa filing sang certificate of candidacy no. Pero ang worry lang sang office is kung saan o siya may issue, di ba? Kung may enough time pa to conduct the elections on November 2, 2026 na. So amo na da ang balabog in nambal gani ni chairman, it's not as easy as nag-issue subong TRO. Pwede ka na buwas ka pa-filing sa COC, may information dissemination pa na eh. And it announced mo na before nga ang mga deliveries ng election materials actually wala pa yung matabo, no? Mm-hmm. Ang aton mga balota ato pa yung sa Manila and etc. So that will take some time pa, no? So amo na ang pero kung early siya natawon na sa commission election, so ato the best possible way after nga mag-issue ng CRO, no? Kung anong himuon niya.
5: Okay. So may chance sa ayhan nga kung mag-issue gid man sang TRO attorney, ma-move ang mga supposed to be mga activities nga nagka-calendar na yan na una.
6: Yes, ang una gisa na matabo is definitely kung mag-issue TRO, ma-status quo ka, no? Sa previous nga sitwasyon before. So in short, madayon ang election mo. So ma-issue na ang COMELEC, ma-isdog man na ang tanan namon nga mga calendar of activities included na da ang balamuting imo election period, no? Sa ano ka maumpisa. Kay supposed to be by tomorrow, October 3. Dapat sa old calendar activities ta ma-start na tayo by sang election period tomorrow. So ma-isdog man na siya, no? When we mean election period, ang gun ba ang popular tanga prohibition gun ban, no? Kag checkpoints ma start na supposedly tani. Oo. Pero hindi na, no? So wala ton tagit kag hulat man ang COMELEC upod sa inyo tanan, wala na magiging decision git.
5: Okay. Kung ikaw matandaan mo, attorney, may isip mo pa kung makapila naging inisdog-isdog permi ang Barangay NSK elections?
6: Since 2016, if I remember right, kalima na kabises eh. Kalima na na gin-postpone ng elections, no, kagin-reset. So, permi lang, no? That's why ang gina-question mo lang yung attorney Macalintal is elections should be regular and predictable supposedly, no? Ang wala niya man niya gina-question ang power sa Congress to fix the terms ang aton ng mga barangay officials and SK, wala na yung problema. Ang gina-question lang niya is ang valid reason, kung there is a valid reason for the postponement of the elections, kaya pwede man to tani, no? I-fix lang niya ang term to take effect after na lang tani sa November 2, 2026. But definitely, gin-postpone nilang elections. Eventually, gin-postpone nilang elections, pero gin-fix man dyan po nilang term.
5: Okay. Pero isa pa gid sa ginakon nga i-declare ining unconstitutional ang ining layi sa imo paglantaw sa legal nga aspeto kag of course being sa Commission on Elections attorney, ano mga posible mangin impact sini just pananglitan, no, ma-declare nga unconstitutional?
6: In not totally, no. Kay ang nga ma-declare sa unconstitutional kay sa fixing sang term, wala question. There was a decided case sa 2025. The power to fix the term of barangay NSK officials belongs to Congress, so there is no question. But there is also a 2023 case nga may power ang Congress to postpone elections, but it should be for a valid reason, no? Kung hindi siya valid ng reason, it becomes unconstitutional, no? A grave abuse of discretion on the part of Congress. So ang question lamang is ang pag-postpone ng elections if there is a grave abuse of discretion o wala, no? Kung in short, kung may valid reason or not. So part of the law, so the fixing of the term could be valid. Part of the law ang sa postponement na amo nang gina-question kita constitutional.
5: Okay. So sa inyo naman siniyang bahin, I believe, no, dako nang nagastos ang COMELEC and ang pangabudlay sa mga tao nyo sa Idalom, ang Pulau Bugtaw. Grabe na ba lang ahuol at turning na dulot, pero subong do ara naman ang dunagahana naman nga do madayon o kung hindi ang pinili ay attorney?
6: Bitin tana, no? Hindi ka man on the part of sa mga people sa field. Siyempre, pinakadako ang question is maano kami after, no? So standby gid. Dako na nga, maliban sa gasto, syempre dako na gadya mo na effort sa preparations. Majority sa amon niya, although may ara man nga hindi gusto na lang madayon kay because of suop na ang chimpo, pero majority sa amon, syempre galaom japon nga hinali pwede pa yung madayon, no? O na, dirilabit ng gidiri sa kapis na. Pero depende eh. Taga-COMELEC kami, ma-follow mo lang kami na kung anong magiging decision sa Supreme Court on the matter kung 2028 man. So, wala man problem.
5: Okay. Pero just in case attorney no, kun makuan abi no, may i-issue nga TRO or posible madayon gid ang pinili ay ano sini ang ginalantaw yung mga pila ka bulan or even weeks ang kinanglanon nyo para do makabalik kamo sa inyo gid bala nga original nga supposed to be nakaplano nyo nang kag nakaplastar na for the election.
6: Una gid alang taon sang kumalik ang timelines no sang among nga mga activities in terms of preparations and management. Okay, filing sang COC, delivery sang election materials sa mugina ang lang taon ta no. And then we're looking also at the training sang aton nga mga electoral boards so aton mga public school teachers. And then we have to remember also kung saan og gid niya i-issue. Okay, kung may 10 days 10 although 10 days lang ang aton nga campaign period. That will begin supposedly on October 21. Pero kung mag-issue ka TRO lapit sa sinang period wala ka pa kandidato eh. So wala ka man campaign period. So affected tanan no. Lantaw na sa COMELEC if there is a possibility ng on its own, no? Pwede niya i-postpone ang elections. Pero depende kung valid ang reason or not. So, depende na sa commission elections kung sa in-bank. No? There was a provision sa Omnibus Election Code. 30 days postponement is allowed for a valid reason.
5: Okay.
6: So, in-announce pa na before.
5: Sa subong sa movement sa imo paglantaw naman sa bahin sang COMELEC attorney, kag of course no ang mga arguments man sa mga eksperto sa legal nga aspeto may mga ginapananaw kamo nga mga scenario abi kun ano gid ang although hindi ta mapangunahan mga desisyon sang Korte Suprema pero mga posible scenario nga mahimo matabo attorney.
6: Okay, ang una gid posible matabo hindi na mag-grant TRO no desisyonan na lang nila ang main case just like before. If you look at although, pila na kabeses na postpone ang atong elections and there were pila mga kabeses na gina-question ang postponement, there was never an instance na nag-issue ang, as far as I know, no? There was never an instance na nag-issue ang Supreme Court temporary restraining order. But there is always the first time. And kung ma-issue naman siya TRO, syempre, amo na itong mga senaryo na ginhambal ko, depende kung saan yun may issue, dala yun ma-react ang COMELEC kung sa ila preparations or not. I'm sure the office would be candid enough to say kung masarangan pang November 2 or not, kung anong masunod nilang himuon. No? But just the same, ang anang gahulat, including itong mga nag-obra na sang CO Certificate of Candidacy nila, no? Ang advice ng Commission Elections sa to is, hindi nyo na ipag-ihaboy sa basurahan inang ilang certificate candidacy. For all we know, ATRO could be issued kag mandayon naman ang elections.
5: Although napasar na ning lahi attorney, gimpirmahan na sa presidente, kag minagani no, sa parts ng COMELEC, wala na sa may natabo, ligad nga filing sang COC. Pero sa imong personal nga pagpakigsugilanon sa mga kandidato, kag sa publiko, I believe na kakaistorya mo man sila. Kay sa amon sini nga mga pag-istorya man sa mga kauturan natun, hindi gid sila pabor sa election postponement gani nga natabo. Pero sa inyo part, ano man ang mga nababato naman yung feedback sang COMELEC halin sa mga nag-aspirar nga magkandidato and even sa publiko?
6: On a personal basis, mas labaw gidya ang gusto nga magka-election sa November 2, 2026. Damo ang na-disappoint. May mga naakig kung mangin postpone ang elections. Some of them, they're not, ang ila argument is they're not questioning kung imuon man na siya 5 years or 10 years. Ang gusto lang mang nila yan, ang ilang right kapag pili kung sino ang mapungko sa barangay, including ibalik niya sa tao o iara Japon sa tao, meaning the right to suffrage, no, ara Japon niya sa ila. Hindi nga extend lang daw ang term, wala iya eleksyon na. So, amon na yung ilang pinapalabot sa amon, every time nga may magkuha certificate candidacy o every time may makaistorya kita, no, bisandiin lang. Of course, even ang mga incumbent, no, not everyone nga incumbent barangay in SK gusto sang extension. Kami ari man niya, sir, nga ang ginalagas lang nila actually is ma-end ang ilang term para makakuha na sila sa ilang service eligibility. Kung ni-extend mo siya, ma-extend man sila for another service na naman, no? Sige, yung ibang sila ka-plano, yan, masulod na yun sa gobyerno after sa ilang term. Hindi mo man ang kwao lang nila ilang service eligibility, eh. Both barangay and SK. Muna siya, no? So, but definitely ang mga nalipay gid ang mga na third termer na nato no nami gid man nila kalipay miligid-ligid pagani may south pa eh no so mix siya pero mas damo gid ang mas gusto nga mag-election
5: So mga incumbent official subong attorney pananglitan abi nga ti ini no ining laying nga nag-set na sang term nag-fix sang term nag-postpone sang election until when sila mag-serve until saan o sila magapungko no kumo wala sa matabong eleksyon.
6: Okay, ginfix ang ilang term. Ang ilang current term ginhimo na nga 5 years.
5: Mm-mm.
6: Considered na siya nga 1 term. 2 terms lang ginhatag sa bag-o nga laye. 1, 2, 3, 6. 2 terms lang. So this is considered 1 term. Nga 5 years, then may isa na lang silang another 5 years, no? So for those nga nagapungko nga first kag second termer nila, this is your first term already. Ang mga third termer wala na gid, hindi na pwede ka talaga, no? So and then first and second termer subong, you only have another 1 term na lang, then prohibited ka na to run again saan sunod ka na madayang elections. But for the SK, isa lang niya ka 5 years ang inhatag sa ila, no re-election whatsoever. No another term. So disqualified ka na yan dayon sila tanan, no? Wala na gidya, 1 term lang.
5: Okay. So ining incumbent official subong, they will serve until
6: 2028. Oo. Ko lang tao mo gani, kun ako lang yung maglantaw, sobra 1 week ila sobra 1 week sa 5 years eh. Okay. Di ba sir, ang atong election is November 2, di ba? That's the first week of November sa 2026. Ang masunod nilang election is November 13, actually second Monday. Sang November 2028. So may isipon mo, sobra 5 years eh. May 5 years and 1 week halos.
5: Okay, sige. At least klaro nito, so tanan kita attorney ga bantay man sa mga latest developments ini. Siguro lastly attorney Will, ang imo panugyan man sa mga listeners naton kay personally, kita itong tao, dodamo, dismayado sa sining ng indesisyon nga ni sa Senado kag-Kongreso kag-impirmahan man sa Presidente. Sir, go ahead.
6: Yes, makita mo na no? Sa social media, makita mo na sa mga comments, mas laban niya ang may gustong elections or not. No? But hindi lang kami pagbasulada sa correct social media kaya hindi naiyayas ang COMELEC. It's correct. Congress ang nag-decide. Now, it's with the Supreme Court. No, depende sa Supreme Court. Nag-file na na sing petition. Question ang validity sang laye as far as the postponement of the elections is concerned with the prayer for the temporary restraining order. No, ang ginabantayan sang tanan, pareho sa amon ang decision sang Supreme Court sa TRO. No, na-explain ko naman kung anong matabo, kung once may TRO is issued, COMELEC accordingly will abide by that decision. No, so dayunong tang election. Kung if no TRO is granted, so next na ta. No? Doon halatuntan na lang dahil nag-decision sa Supreme Court sa main case. Nag-i lang na. In the meantime, sa mga kandidato, tagu-ala datong si Osi. So by next week, hopefully, ara na na.
5: Sige. Attorney Will Arsenio, ay no masako kagid. Sir, salamat gida sa oras na ginatag sa K5 News FM.
6: Yes, Sir Roldan, no? Kaginyo sa K5, thank you very much.
3: Puro de los Pueblos, Roldan Besara Villarreal, para sa Puro de los Pueblos, Puro de los Pueblos.
5: Nabatian mga ka-K5 si Attorney Will Arsenio, Assistant Regional Director sang COMELEC diri sa Western Visayas. Amo niyang ginhimo mga ka-K5, no? Sa aton sini nga Senado kag Kongreso kag impirmahan man sa presidente, duhuol pa iya. Ako naluoy ka magtulok sa mga taga COMELEC. Kisang ginabasol COMELEC, pero di, why daya sang mahimong COMELEC? Nagapos na yung kamot sang COMELEC mga ka-K5, gasunod malang na sila sa layi. Gasunod malang na sila sa layi, nga ginpasar, ginpasad ka ginpasar, mga ka-K5. Implement malang na nila kung anong sugo sa ila sang layi. Naumunin balantayan. Mapagwa bala sang TRO ang Korte Suprema? o kung hindi, manginvalid bala ang pagpalawig sang termino sa mga incumbent officials until 2028 in a holdover capacity, mga ka-K5 kay ara sa siningalayi nga gimpermahan nga wala matabong eleksyon sa November 2. So what will happen? Mabakantin posisyon nila? Hindi. Mapungko sila in a holdover capacity until sa masunod eleksyon sa 2028, mga ka-K5. Antes makapili sa masunod ga 2028, mga ka-K5. Tiyang ang pagkadismaya sa tao, aragid, I don't know kung nga man wala inimabatsagan sa mga kongresista takag mga senador. Pwede man na yaya i-fix nilang term in 5 years. Ang isa ka termino sa opisyal sa barangay Kagaske, protitani, gindayon lang yung eleksyon, dayunon lang yung eleksyon na mo nang gusto sa publiko, makaboto sila. Makapili sila, mga ka-K5. Hindi iya, nga palawigon lang ang termino sa incumbent, subong ati, damo man sila ulugtasan, kag maka-enjoy pa sila iya, mga ka-K5. So tanan kita nagabantay, ari subong ang bola sa Korte Suprema, kung ano manginhulag sinisang Korte Suprema, mga ka-K5, ang baldado lang didayon niya sa obra, kumilek, no? Sa galgal sang Senado kag Kongreso kag ginaproban sang presidente, ano man mang indesisyon ti ang COMELEC man sinigyapon ang makaluluoy mapulaw bugtaw, mga ka-K5. Kulang na gani sila sa tawo ti amo paningin na papasan sa ilang akuntani. Hitsuhon na lang bala. Ugaling ko mo sa pamulitika sa mga utok sa likod sini sa mga kongresista kag senador sa likod sini. Tay maginay mo na nila permi nila sa ilo-ilong eleksyon sa barangay Kagaskay, mga ka-K5. Bangod sa ila sining mga political ambitions kag political agenda, mga ka-K5. Ang gusto sang tawo may eleksyon kuntani, pero wala nila yung pamatian. Wala nila ginapamatian. Majority ya gusto nga may pinili ay. Teng aton sini mga district representatives, girepresentar man na sila balasang kada distrito, titingo gid man balasang distrito ang girepresentar nila, o kung ang ila sinikaugalingon nga interes sa ila grupo nga ginakatapuan, mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos, pagbalik ta duga nga mga balita, istoryahan ta, mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Oy, good morning kay Ma'am Christy Finlac, nagapamati na sa may barangay Esturga Dumaraw. Salamat gid Ma'am Christy Finlac sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Kay Ma'am Becky Lana, nagatutok na, salamat gid. Jun Cadigal Jr., nag-monitor na si Ma'am Roda Donato Amago, maing aga. Salamat gid Ma'am Roda. Kag sa aton sini nga mga ka-K5 nga nagatutok na, Ma'am LC Acuña, nag-monitor na sa K5 News FM. Si Ma'am LC Acuña, good morning man. Sa kay Ma'am Dolores Abilarde. Ma'am Dolores Abilarde, good morning. Kagapi happy birthday kay Tatay Doming. O Tatay Doming, happy birthday. Halin kay Ma'am Dolores Abilarde. Good morning man kay Nung Punyot dira sa may barangay Banika. Nakalabay ko the other day sa lapidahan ni Nung Punyot, ara gid gali may logo sang K5 News FM. Thank you gid Nung Punyot sa pagpamati sa K5 News FM. Say mo sini nga mainit ga suporta sa K5. Patrick Matias Robles sa Lantangan Pontevedra, maing aga. Ivan Sudad kag Sudad Family, Ma'am Raya Ambas Calino Balbona, Laya Baez, Mary Jane Caputo Burado. Good morning man sa kay Rowan Buendia Lunsagay, nagapamati na. Sherry Ann Asibug Unarse, good morning mga Sherry Ann. Kay Ma'am Genevieve Incong Rosales, maing aga. Kay Ma'am Giselle Floro dira sa may barangay Lunoyo, ang Floro Family. Kay Ma'am Giselle Floro, thank you gid sa pag-monitor dira sa barangay Lunoy. Ma'am Mick Villaruel, Ma'am Bernadette Umitin Calzado, salamat gid sa pagtutok. Marilyn Sinieres, nagatutok naman, thank you gid sa aton sining mga ka-K5. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, thank you gid. May mensahe di si former City Prosecutor Erwin Ignacio Malya. Good morning, already sent complaint to 8888 Citizens Complaint Center about sining madulom na nga kalye diri sa Mungpong. Upod ang picture sang madulom nga senaryo sa kalye kon gabi. Wait and see na lang kita sini kay basi hindi na pareho sad to sang 2021-2022 nga prompt ang aksyon sang Presidential Complaint Center. Sa local authorities, duwa ay gid kay more than 3 weeks na nga reklamo, do gina-ignore lang ang City Hall may communications group. Ambot kon gapamati man radyo or sarado na ang... Sarado na, o din na to. sarado na or choose to ignore man reklamo sang taxpayer. Halin kay City Prosecutor Erwin Ignacio. Amo nang problema da kay ligad dugay-dugay bulana na binula na gani eh. Nga reklamo das kadulom sa mungpong tiway gidaksyon. Liog lang ko da sa mga natungdan. Even barangay Bulo, kalabay man tas Bulo. Madulo man ang iban nga porsyon sang Bulo. Kay importante mga ka-K5 ang kapawa. Importante nga mapawang aton kalye. Kay kung mapawang aton kalye, makalikaw ini sa mga aksidente, makalikaw ini sa mga krimen, makabulig ini palayo sa mga kriminal kag ibanda nga mga mahimo matabo. Mga aksidente kag iban pa. Tikon may mga tao nga nagareklamo, nga imbis nga pilion tang aksyonan ang reklamo, pasalamat kita, kay naga-voice out ang publiko sila concern, pero imbis nga mag-aksyon kita, gimpabungulan ta pa, tito hindi naman na amo. No? Dapat ya, gapamati kita sa pumuluyo. Kay sila ning aton nga ginsumpaan, nga serbisyohan, tiko mo sila na nagapalabot sang concern, di tagid pagpamatian, ti hopefully aksyonan taman kagpamatian. Anong purpose nga ra ta sa posisyon no? Di ba para magserbisyo? So, hopefully maaksyonan ta, no? Ining mga concern nga ginapalabot sa aton sini nga mga kautura. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, dugang nga mga balita, istoryahan ta, tubaron ta na iton sini nga daily maintenance nga suplemento, ho? DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Pagbalik ta, dugang nga mga balita, pagkatapos sa mga panumdo. Foro de los Pueblos.
7: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. At naglubo na ako.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
10: Mabagat, magabuti ka.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanaw. May isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
12: Mahigo ba na ang imo dugo?
13: DTX 500.
12: Masamit ka ba na gina-allergy?
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
12: Masalika DTX 500.
13: DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
16: Kinatong score gani?
14: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
12: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap.
19: Pamakan sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
23: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
23: Klinika DioFresh.
0: Available now.
1: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko?
1: Di nakabaluman usik.
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
16: Extend Food Supplement for Men.
24: Digasin.
16: DTX 500.
25: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
16: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: Pororo de los Pueblos, Bultan, Besana, Villarreal, para sa Pororo de los Pueblos, de los Pueblos.
7: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Oy, good morning kay Michael Torrente Abangco, nagatutok na Nonoy Latusa maing aga. Ma'am Roda Donato Amago nag-monitor na. Salamat gid sa minsay diri sa aton gapagpangalagad. Ambal ni Attorney Ignacio, anhon taman inang gradyoso kag malapalaso nga ginobra nga New City Hall nga 48 gid ang dagko nga pillars or haligid ra sa pueblo kon ang kapawa sa mga barangay sa Magamay ang Roa City hindi gani mamintinar. Basi wa'y nagidpondo para sa street lights, tani informan ang pumuluyo kung asta san o kami mapinitin siya sining kadulom kung gabi. sige, alin sa kay former city prosecutor Erwin Ignacio. Terrible, no? Hapon mo nag-agunta ang iba na ito ng mga kauturan sa ibang mga barangay, mga ka-K5 sa kadulom. Pero i-check tani abi, no? Ilibuton tani mga barangay nga ni ano ni nga mga areas pagid aside sa mong Punggoing Togabuan area, ano pagid nga mga barangay ando napabayan ang mga street lights mga ka-K5, no? Basi way ni sila kabalo, basi kagway ni nag-check ang mga taga-maintenance bala kag electrical division or basi otro man ang barangay way sang inalungong kay man kun gabi tulog man way gid dagalibot kag nag-check sila na sa kupan. So labuton tani mga natungdan mga ka-K5. Good morning dira sa may RV Mini Mart naga-monitor diri sa aton nga pagpangalagad. Salamat gid sa pagtutok diri sa K5 News FM. By the way, kaapon nagpatawag sang pulong balitaan si Police Colonel David Katsumbo Jr., ang Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office. May kang tanan karon mga ka-K5 sa makabigtang ati sa parts ng PNP, dako nga accomplishment. Hitting 3 birds in 1 stone. Ang pag-serve sang arrest warrant against Lionel Diocampo, wanted sa kaso nga murder, sa kaso nga pagpatay kay the late police captain Rian Ampuyos mga ka-K5 way back June ini or July natabo ining kaso, August 20 pagani gali na isyo or August 22 pa na isyo ang warrant of arrest sa kaso nga murder. Pangadua, implementation sang search warrant sa balay ni Jovi Bagares mga ka-K5. Kag magluwasin na may isa pagid ganalakpan nga ginaligar nag-obra kay Bagares na kuhaan man sang pusil mga ka-K5 allegedly sa operation. Si Bagares, aside sa filan sang complaint sa pagupot sang mga armas lutang kag eksplosibo, filan pa ni sang complaint nga dugang mga ka-K5 bangod sa ginaligar pag-arbor sinisang kriminal mga ka-K5. Pero si Diocampo hindi pa man ni convicted gani, no? Akusado pa lang ni sa kaso nga murder mga ka-K5. Yari ba lang si Police Colonel David Katsumbo Jr., ang Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office.
8: Prepare man nato, no, ang kaso ng harboring of criminal. So since yung ang subject sang aton nga warrant of arrest man nga si Junel Diocampo, when we served or implement the search warrant sa balay niya, dito nakitaan man naton ang hindi nga subject sang search warrant sang warrant for it, which is yung suspect din siya sa pagpatay sa aton ng isa na pulis diri sa probinsya ng Makati. Tapo pa lang doon sang incident din sa pagpatay sa aton ng isa na pulis diri sa probinsya ng Makati. May information na kita ng hindi nga mga pisado sa may time nga nakitaan nga nagasulod mo pagwa-sulod sa balay sa atong nga subject kasi suwara nga si Juby Pagalis. So, amo na nga information ng atong nga ginsundan even after na nga natabo itong incident sa shoot, yun nga na shooting incident. So, continue na itong gin-monitor ang iyang buluyan kaga yun nakakuha kita sa nga madamong information nga nag-upos sa inis ng mga illegal na parang. No? Pero ang main kaso niya, since ang suspect or yung na-aristo natin na may warrant of arrest, na dito natin natakpan sa iyang apuluyan sa pag-implement natin sa search warrant, kagayon nga naka-recover tayo sa nag-kainlain ng mga kalibre sa firearms. So, ang una niya nga gina-prepare natin is yun nga ang violation niya sa possession of firearms kag ang ito yung concealment of or harboring of a criminal. Yes, makadugang pa na siya no, sa atong pagpugad sa presentation ng kaso against sa iya. But kung mga dokumento at mga ebidensya ang present na sa pagpugad ng kaso, mabukat naman itong adaan. But sa pag-admit niya sa krimen through the media. So, kabadugan pa na kabugat during the presentation kagit sa mga ebidensya kagit sa iya sa korte. At wali siya ang gindala nato no, sa ato na custody for investigation nga sa kasong harboring of criminal under PD 1829. Since after the incident, pag-tiro sa atin sa kapulis, ginpadayo na natin ang monitoring mo sa residence ni Juby Pagalis. Yan nga yung information natin. Before na natabo itong incident, pag-tiro sa atin ng pulis, nagagawa kasunod ini ang mga tatlo kasuspitsado sa siningapuluyan ni Juby Pagalis. So that's why after the incident, nagawa ang warrant of arrest ng mga suspitsado ta. Padayon natin gin monitor ang area ni Juby Pagalis. Kasi dito nakakuha makita sa information na nag-upot inisyo sa illegal na park. Ang atong information nga nabaton na isa may isa sa ka-businessman kaga may contracting businessman siya. Yun ang information nga atong nga nabaton sa iyang pan-ubra. Wala unabit ng pag-apply natin sa search warrant pag-secure kita sa certification to determine kung may ara siya registered firearm sa civil security unit natin. So, wala kita negative na may ara siya registered firearms. So, this presumed na yung mga na-recover na wala sa mga lisensya. Ang na-recover natin na isa ka M16 Armalite Rifle, dua ka pistol, isa ka caliber 45, kag isa ka 9mm, dua ka 38 revolver, and isa ka hand grenade. Kag may isa pa, no? Nga gin under investigation man, nga nakuha natin siyang caliber 45 pistol man, isa niya ka tinaho during the implementation of search warrant. Nakitaan siya nga nag-possess ng arat position niya ang isang calendar of the visa. So, isa siya ito ng mga limukon pa. Ipaydalon na ito nila sa ballistic examination. Ang tanan nga na-recover na ito ng firearms to determine kung may mga ang tanan nini, no? Sa mga previous na incident, shooting incident, dire sa ato sa probinsya ng wala pa siya sa mga ginatagin nga specific nga kwan. The relationship nila. with regards to yung president niya dito. So, yan pang ating ipadalman sa ating investigation. So, ito siyang...
7: Nabatian mga ka-K5 si Police Colonel David Cachumbo Jr., Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office. So, makabig na na serbiang hostisya sa kamatayon ni Police Captain Rian Ampuyos, mga ka-K5. Hindi lang masilinta nga solbar ng kaso kiti sa parts ng PNP, ligad pa niya solve ang kaso kiti na-identify yung suspect na filan sang complaint, solve na. But ang pag-atag hostisya, somehow mahatag ng hostisya sa kamatayon ni Ampuyos matapos nadakpan ang trigger man, ang nagpatay gidiya kay Ampuyos, mga ka-K5, hindi ito yung ging kinastigo kay wala makapalagyo. Kag sa interview sang media, may admission sa part ni Diocampo, ni Lionel Diocampo, hindi niya si William, ha? Si Lionel Diocampo. Ginako niya na siya ang nagtiro kay Ampuyos, mga ka-K5. Siyang nagtiro. Ginako niya. Ting pag-ako niya ni magamit pagid ini nga utro nga ebidensya sa iya mga ka-K5 sa pag-atubang niya sa kaso niya sini nga murder. Kag mailang ginako niya, kag mailang aran siya sa nadakpan na siya. Pero hindi sa pagkinapuyon sang pinalagyo mga ka-K5. Ang dugang sini nga mga updates and information sa way tamatagan ligwa diri sa aton sini nga pangalagad. Tutukan ta mga ka-K5 sa iban nga news and public affairs program diri sa K5 News FM Raw. Salamat gida sa mga nagtutok sa isa naman ka edisyon sang Foro de los Pueblos program sa mga nagatutok sa ila sini tag sa ka mga radyo. Sa mga suki naton nga mga ka-K5 do nagatutok sa ila sini tag sa ka mga radyo. Thank you gid no sa mga ka-K5 naton nga nagaupod diri sa aton sini gapag pangalagad sa adlaw-adlaw naton nga mga ka-K5 nga nagapamati sa radyo. No, samta nagkakapi-kapi sila sang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee. Gaupod gid sila diri sa aton nga pagpangalagad. Thank you gid mga ka-K5. Kagamon lang sini nga panumdom, hindi nyo gid pagkalipatan na nga tumaron ang inyo sini pang adlaw-adlaw nga suplemento. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kupod man ang Clinica Sport Biotics, mga ka-K5.

0: sa aton mga KK5 sa aton Christmas countdown. 84 na lang kadlaw, Pasko na mga KK5. Salamat gid sa inyo pagtutok sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager KK5 Amy Berondo. Ini si KK5, Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kuwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamaya na akong ngabuyon.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw! Klinika Sporbiotics!
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics!
4: Punggod kag rashes?
5: Mag-DTX 500!
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Gina Canon. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
8: Sa katlo kapila ka maginom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Oy na. Halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay nagko ginibatya.
6: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: O galisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko permit, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend the Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup.

0: Mataas sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gid ya sa butika.
2: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
3: Kay may barato balay nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
4: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
1: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso!
8: Katiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Sa ikaayong lawas, programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Good morning, good morning. Welcome kamo sa Biyernes nga edisyon sa ato nga programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. No, diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon man nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga magakon sa aton, magapabaskog sa aton nga immune system, para kita tanan maging healthy. Upon naton sa aton nga programa si Brad Paul. Medyo ano nang naga kwa idlak gid sa subong kag nagalitik-litik ang mga maskulo. Upod man naton si Sir Boy Solweta. Mayong aga mga partner, ako galing si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Brad Paul, mayong aga.
11: Engineer, mayong aga si imo kag sa mga suki naton nga tigpalamit. Good morning, Sir Boy.
12: Good morning, Sir James.
11: Ang mangin topiko naton karon is ang almoranas. Ang hemorrhoids.
10: Okay, okay.
11: Simple.

0: Nga topiko ka, pila ta naman yung mabalik-balik. Di? For the benefit sa wala pa ni makabalo, kag sa mga nakaibalo na, ma-reinforce lang. Ah,
1: ang may kilala ko si Jean Paul, nga ang gipangalan niya sa iya nga bata, nga isa is Almoranas.
0: Okay.
1: O, tapos, ang isa naman, ano to, the gonorrhea? Magrabi ng mga klase. Oh. Klase. Do,
0: hindi sa Joker.
1: Hindi totoo, di totoo gina iya.
2: Gini mo ya joke ng kabataan niya bilang kabuhi iya.
1: Oo, tike wala man sa abi knowledge kun ano ina abi nila guro do. High tech ng mga ngalan.
0: Do sigono si Almo. So yeah, hindi na pagsundon ang inambal engineer ng kalanan tong tadlo atong kabataan ha. Mag DTX 500 kag may TC kay dako ang mabulig sini for maintaining our digestive tract. Malikawan ang mga inflammatory conditions, labi na ang mga problema sa aton nga alagyan sa pagkaon. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer. Mayong aga man sa aton suki, isil North, isil South, isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa-kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant. Kung gusto niyo makabawi sa lawas niyo, kibisyuhan ka mo, palapulaw ka mo. You're eating unhealthy food nga gapanubos imo kabuhi kanala naka DTX 500, your cell protector. Let's protect our body from the foundation of our health, which is our cells. So dapat naka DTX 500 ang nami pagidi kay may ampalaya extract kapanubos imo gitawag nga blood sugar, because natural ano ni siya, no, usar sa blood mo, no, ang man siya help transport sang glucose sa imo ginatawag nga cells para hindi magtinil sa imo dugo. So kung gusto mo magnubo imo blood sugar naturally, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang aton lawas. Ang Mighty C, ang kagaya ginatawag nga alkaline vitamin C, may aray ni siya ginatawag nga abilidad nga pakusugon ang imo immune system para makabato man sa ginatawag ng mga invaders, mga harmful microorganisms like virus and bacteria. So mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman kampiyon ang skin health. Ha, gaputi ka, kaya gataas ang glutathione level mo kung naka Mighty C ka. Kag, ha, gataas man ang collagen production mo kung naka Mighty C ka. Kay amunin ang kanalan sang collagen tube para magdamo sa imo lawas, no. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, for optimum eye health, mag Eye Care Gold. Eye Care Gold ang pinakakampiyon ng food supplement regarding in supplementing the health of your eyes, no. Kampiyon gini kay may vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract that basically helps protect your eyes from eye diseases para ma-maintain ang 20/20 vision biskan ga cellphone, biskan ga computer, kag panmiga pulaw, no, para protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold, parisan sang eye care drops para ma-relax ang aton eyes. And of course, kontra tang kaso ubos ipon kagilanat, dala sang ginatawag ng mga mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, no. So, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Istoryan to ang pinaka-vital nga problema sang kalabanan, ining Almoranas.
2: Ay, karoon na, nangyada. May interject lang ko. Ha. Sa talk ni Dr. Solihan, tas bungong uso. Uso nga sore eyes, no? Kung paano wala makabulig ang D3 Bio in fighting sore eyes.
0: Sige. So, Engineer and Sir Boy, sa tundag palamati, doon naka-relate ka, Engineer, sa topic ta?
1: Tiyo, basta... ang Almoranas
0: in some point sa define tanay ang Almoranas, Engineer. Almoranas may sa sulod, may sagwa.
1: Aha.
0: Okay. Hemorrhoids ang tawag sina.
1: Okay, sa English, okay.
0: Hemorrhoids. Ang imong alagyan sang imo pupo, we call that rectum.
1: Aha.
0: Ang imong anal sphincter.
1: Okay.
0: Rectum. Band of ring sa sang muscle, Engineer.
1: Okay.
0: Na makipot siya. Airtight na.
1: Wala, gid.
0: Kita mo, hindi ka guwang utot, kundi ka mo pag-iutot.
1: Hindi airtight, eh.
0: Airtight. Kung ang iyang integrity siya na hindi compromise, Engineer, why gina may makagwa da iya?
1: Uh-huh.
0: Otherwise, gabinasa ng imo brief, eh.
1: Uh-huh.
0: Oo, underwear mo. So, airtight, watertight. Bali, Engineer, ang aton nga, ina siya nga parts ang aton nga lebo. Okay, may highly vascularized na damo na da, Engineer.
1: Okay.
0: Blood vessels. once ang imong pupo, poops, nalambot na dito, naog na bla?
1: Oo, oh, sa last na
0: gid. Matouch na da ang imong walls, ang imong anus, masend na signal sa brain mo nga linga, mapupo ka.
1: Okay, so ang sphincter da yun, makuan?
0: Kung hindi kapagid, mulat na siya, ikaw ang mabuna mo, kung hindi kapagid, masend sa signal nga sakit-sakit kayo.
1: Okay.
0: Madlagan ka puli. Madlagan ka pa si R. Kagi ka na.
1: Kagi.
0: Nagsumpit.
1: May mga appointment, hindi naman diretso. Dito ka lang sa kusina.
0: Before na magpadayon, inanay nyo na agad DTX500, ha? Inanay, kiba siya nalipat ko mo mag-inom sina.
1: Mm-hmm.
0: Sang inyo nga daily supplementation sang DTX500 with my TC. Dako ang kaantanan ni Bisaton nga topiko. Now, di, popo na. Kung kay sa engineer, sometimes sa aton nga life, naka-experience kita ya tubes. Anong okay. Tubes, engineer?
1: Okay, oo.
0: Anong tubes?
1: Tubes.
0: Tubol. Tignan ko. Constipation.
1: Tabaho. Tignan. Ang programa.
0: I think you white a choice. Oo. Tigna. Once naka-experience ka sang tubes, engineer.
1: Okay.
0: Okay? Sabaw mapilas na da. Mapilas.
1: Uh-huh.
0: Kiti, dako kayo nagwa mo. Pero, don't you know, engineer, nga hindi lamang tubes ang makapilas da? Ang LBM, porti man, because ga-strain ka, gakutoy ang tiyan mo, ga-cramps, gusto mo ipupo, huwag ka maipupo, pamirsa ka.
1: Pwede magwa ang tinae mo kung sige mo pamirsa, gid? Tinae na niya?
0: Oo, magwa.
1: Ang una nang...
0: Gamay laman na ang planet-planet, gauyat sila na mo. Oh, nawari. Sa aton nga mga ginikanan, una nga sign sang almoranas is sakit magpupo ka, engineer. Batsyag ka na kadugi na gisi.
1: Uh-huh.
0: Ikaduwa, may mga strain, may mga streak of blood ang imong stool. No, halin sa kung nagpupo ka, may mga isa karuler ka laba.
1: Uh-huh.
0: May ara na sa agi, kurit.
2: Isa ganyan karuler.
0: May ara, yamo.
2: Doon ka na ba?
1: Sobra na ginat.
0: Kanding na inyo yung atag ginagbay. Mas mayo pa laba nga continuous ang imo eh.
1: Oo.
0: Kaysa sa utod-utod. Utod-utod niya, sign nga kulang ka na yan sa kwan water and may mga obstruction kis ah.
2: Okay. Doon may obsession kasi mga lagko, no?
0: Amo kami na bigang may mga ducks. Napupo. Napupo.
2: Nga wala.
0: Oo.
2: Hindi blessed naturally.
0: Ako wala. Hate mo yung mga ducks siya kay gums ka.
2: Mag-like niya kung gamay ka.
1: Dugo personal. Like mo na ka doon.
2: Napihan ko na.
0: Dok, Camilo. Nasabad yan. Ikaw ko. Now, kung may samay na nga dugo, Sir Boy, probably basin may almoranas ka, Rovic. Oo, may samay kada nga dugo. Da, ari pa. Ang lain pagid, nga kung sige mo na siya strain nga strain, base bala nga may makita ka na duga ulbon sa gwa.
1: Oo.
0: Duga ulbon na. May damo medication, sin engineer? May mga medication na suppository, para nga madula ang inflammation. Iba na ointment sa sagwa.
1: Okay, okay.
0: So, straining sa pagpupo, either gin tubol ka da or gin LBM ka can cause almoranas. Ang pinaka advice na engineer, magpupo ka katin-katin. Daw mo nang ila-advise. Do amo na bala ang normal engineer nga pupo.
1: Tapos
0: hindi akay gapungko.
1: Tapos ko anan sang steam gamay.
0: Oo.
1: Medyo
0: ano ka magpupo engineer?
1: Atiga hindi ka
0: ano
1: gakuan gijay ay gapungko sa basin eh.
0: Gapungko. Pungko ya.
2: Mo tsaga mo tayo man.
1: Lain to ya, Sir GP, inanggin hiwitan balaya nga nagapupo sa ya helicopter kag bulldozer.
2: Grabe ka man imo, matyaga mo kayo hindi na segben.
0: Pagpupo, dapat hindi ma-strain ang imong hemorrhoids.
1: Uh-huh.
0: Ang pinakanami, digital, likawan ta nga mag-constipation ka. Nga constipated ka. Ito ni Moon, inom ka damo tubig, engineer.
1: Uh-huh.
0: And then, mag-count ka sa fibrous diet. Ano yung mga fibrous diet? Mga prutas, bla?
1: Uh-huh.
0: Kay once ka taas fiber, ginakaon mo, engineer, hindi lang kay kanon nga kanon, nubo bi fiber ang rice, kapin pa white rice. Mas nami pa mag-oatmeal ka sa may mga almoranas, ha? Oatmeal is the best. Kagkaon ka dyan fiber, eh. Kalabasa, kalubay, kampiyon ng kalubay, ang patula,
1: mm-hmm.
0: Patulagid. Grabe, oh, fiber ang patula. Kita ang
1: patula. Kada mo na fiber, oo.
0: Kung kwa, o nakita mo na ginabaligya nga daw lugod.
1: Correct,
0: oo. Oh, patula na. Porting fiber siya na.
1: Oo.
0: Kalubay, alubati, o kahon ka mga muna, takway,
1: takway, tambo.
0: Oo. Porting ang magsilig sa imong tinay. And once nga fibrous dye, kapayas. Kapayas, sir boy, grabe, magpapupo. Si mo, dugadalhay lang pupo mo siya na. No? So, muna mga nami sa mga male morales. Kaya, of course, mag DTX 500. Importante nga DTX 500 ka because anti-inflammatory siya. When you have hemorrhoids, nag-hemorrhoid ka because number one, nag-inflame siya. Nag-inflame. And, ang hemorrhoids, sir boy, pag pinabayaan mo ni, may cause, may lead to ano na, to... May. The word is may. May lead to colorectal cancer. Mm. Cancer of the rectum. Kung pinabayaan mo ni, ng infected, doon lang, pabayaan mo na, gihinagdag, binukol na nga dagko. So, dapat i-address. Ipa-check up sa doktor, ipa-assess if there's a need for surgery. Kay gina-surgery, nakikisa.
2: Kung no? Tama, extreme kung cases. Tama, no?
0: Extreme cases. So, again, there are hemorrhoids nga hindi mo makita sa gwa, ara isa sa sulod. So, dapat i-address. Isa sang pamaagi again, inom damo tubig, kaon gid fibrous diet, utan, prutas, amo na sa sila ko nga fibrous diet. Hindi sagay kaon karni, no? Laban dapat utan kag prutas. And after that, inom kagid DTX 500 kag may tisiki dako ang mabulig sa pagkupos ang almoranas mo kon ga DTX 500 ka kag nagamay tisi. Kadto ta sa talk ni doc, iturante ning sore eyes. With Sir Boy Silweta. Kaya ka-virulent kayong Sir Ice Boy, no?
2: O ka, gabi yung susubong. But before, tamang ka to sa Sir Ice, no? Oh. A little tips for hemorrhoids, no? Ngayon, ginaubrata ni Permi, amun ni kisang mga white akabalong, nag-a-cause ni sa hemorrhoids. Number one, scrolling sang cellphone. Sulod CR.
0: Sulod CR? Gagapungko.
2: Gagadugayan ka sa CR. Gagapungko ka sa basin. Gagadugayan ka. Ang bali na, 5 to 10 minutes kuno, gagapungko ka sa basin, may cause hemorrhoids. Here's the studies. Why? Because, remember, kung gapungko ka, ang pull of gravity is downward. So, ang pulling of blood mo, gakadto sa imo rectal muscles mo.
1: Okay.
2: So, meaning to say, damo dugo. Damo ga-accumulate ang dugo da, kag, base mag-loosen ang imo grip sang muscles mo. That's why it cause hemorrhoids. So, ano ang ginambal? Magpupo, pupo na kamo, dumapupo na kamo. Hindi anay kamo magtambay sa basin kung mag-ulaton yun na magpupo kamo. Kay, it might cause hemorrhoids or might worsen hemorrhoids. Example, jutay pa lang hemorrhoids mo, jutay pa lang naga, ano, base magdako ang hemorrhoids mo kung permika dugay magpungko sa basin. So, iwasan, no? Amo na mga tips sa DTX 500, iwasan ang tamaan kadugay magpungko sa basin. And of course, katulad sa talk ni Doc Sorihan, tasubong ang problema. Nga aga pula, bala ang mata sa mga tao subong.
1: Ay!
2: Na? Nga ah, kay uso ang sore eyes, no? Hindi lang sore eyes ang uso subong, chicken pox pa. So, may mga kabataan ka mo subong, ay hindi ana ipagilagaw sa mga crowded areas. Ah, mga susceptible sa ginatawag ng mga masakit, mga immunocompromised, mga tigulang, mga kabataan, i-avoid ta na i-mingle sa mga crowded areas kay uso ini mga viral infection nga ini, no. Ano ba lang gako sa sore eyes? Adenovirus. Adenovirus, no? So, kabalo naman ta, ang D3-bio is a natural antimicrobial. Antimicrobial gani, dalanad ang virus, bacteria, fungi, and parasites, no? Ano bala ang cause sa ginatawag nga sore eyes? Number one, viral. Ginamalanta, adenovirus. Ah, amo ni ang ano mga indikasyon may sore eyes ka? Siyempre, katulang mata mo, gapula. No? May mga iban, galuwa-luwa pa. Pero kung medyo may mga yellow excretion ang mga mata sa luha mo, it might be bacterial in nature. Huh? Ano ni mga ginatawag ng mga bacterial, mga klaseng bacteria, mga staphy ni, mga staphylococcus bacteria, no, that causes what you call sore eyes. It could be also ang sore eyes mo, do you know nga ang sore eyes could be caused by allergies also. Kapulaman ang mata mo, of course, kung gina-allergy ka, no? For example, may ginkaon ka, may mga pollens na nagsunod sa mata mo. It could irritate your eyes and causes
3: the same signs and symptoms of sore eyes nga bacterial or viral. That's why
1: pagwan na sir boy nang kon kabla maligo kabla tapos dito sa dalong magamuklat ka kung isa mo
3: diin ka dalong muklat ka engineer ka nang muklat dalong mo
1: dito sa dalong dalong nga mabulubog naw eh
3: ah bulog
1: no swimming pool blaw sa dagat sir boy
3: okay
1: di kung isa mo gamang ko siya. Ba pula man tito ang ako nga mata?
3: Uy, tito ha?
1: Oo, oh, tito mga tito.
3: Going back, no? Hindi
0: na pala. Ga pula ng mata, isang libion kisa. Kung makaiwan na sa tuition.
3: Hindi lang yung mata, ga pula sa ningasang. So ano wala mo brand ni D3 Bio? Of course, importante, good, no? Because D3 Bio is a natural antimicrobial. So, dala na mga masuplementohan ang imo ginatawag nga immune system. Remember your immune system, ha? Kung may ari ni sa ginatawag nga bulig, hindi uh-huh. Ni siya magtam-an gid kaobra, hindi siya ni siya tam-an mag when layo ni siya mag overreact. Remember, kung mag-overreact ang imo immune system, dala na da ang ginatawag nga dugay nga inflammation. Te ang sore eyes, inflamed daan madugay pagid. Ang inflammation sina hindi mayo kan lang mayara sa bulig para hindi siya ma-overwork.
1: Uh-huh.
3: Daga sunod ang monolodin nga ra sa D3 Bio that basically goes and finds those kinds of virus no mga staphylococcus and your adenovirus nga gakosan ginatawag nga sore eyes para pa-tune in naturally no. Remember this is a food supplement. Hindi ni antibiotic ang ginatawag nga D3 Bio has antimicrobial properties but it is a food supplement. It is natural, no? So, kung ang sore eyes medyo ano na gid, medyo dukabugat na gid, hindi mo na mamuklat ang mata mo, kipuno na sa ginatawag ang mga muta, na,
1: no? So,
3: kadtugid sa mga specialista, sa mga doktor ta para ma-check up ka mo, no? Ang D3 Bio ya mag-back up sa immune system para hindi kadali malatnan. Ang keyword the engineer, hindi kadali malatnan.
1: Oh.
3: O hindi ka malatnan kay boosted ang imo immune system kay may ginatawag nga second antimicrobial agent ang imo lawas which is
1: may protection
3: bio.
1: May protection ka sir boy
3: okay may protection nga ra sa yung makuha mo sa D3 Bio engineer so dali mo makita ang D3 Bio no is really important lalo na sa mga ini nga mga sitwasyon kay basta mga init na gani kay mga tam-an na kayumid sang panahon that nagagwa ang humid means ga mix na balang ulan kag init that nagagwa ang mga tawag nga ini nga masakit ini mga sore eyes nga ini hindi nga mga chicken pox ini both are viral infection if I may say no so dapat i-boost mo gid ang imo immune system no by taking D3 Bio cause D3 Bio ang inatawag ni nga medium chain fatty acids nila luna ang lauric acid nga nakadamo is really ironic engineer. Dumduman mo sa una, sa gamay ka.
1: Mm-hmm.
3: Huwag mo ni kabalo ang mga lula ta, kag mga kaluluhan ta kung anong ara sa gatas ang iloy. Pugi amo na ginapotang kung may sore eyes ka. Dumduman mo na.
1: Okay.
3: Usually, ginapatuluan sa gatas ang iloy ang may mga sore eyes. Kagagaayo, kisa. Nga agaayo. Because of the fact nga ang gatas ang iloy may ginatawag nga lauric acid.
1: Uh-huh.
3: Ang lauric yes. acid nga ina is the same lauric acid nga makita mo sa D3 Bio kag pinakadamo na sa klase nga medium chain fatty acids nga makita mo sa D3 Bio. That's why, ha, gaayo ka kontra sore eyes kung gatumar ka.
1: Oh.
3: Ang tawag nga D3 Bio. Ang muna nga tawag nga sore eyes is been gabalik-balik lang niya si Sunan ni gani engineer, no?
1: Gani? Sa panahon na? Sa panahon?
3: Sa panahon, gabalik-balik lang niya siya, no? But remember, your immune system, may ari na ni sa depensa ni. That's why iban, pag sore eyes, doing di, why gigadayon, kay, naka-develop na immunity ang aton immune system. Pero kung pigaw ang imo immune system, ka diabetiko ka, immunocompromised ka, kay may bata ka pa, tigulang ka na, kalandalan mo gito sang protection, sang extra protection nga mahatag sa nga tawag nga D3 Bio. Why naging tawag ang D3 Bio nga natural antiviral or natural antibacterial just for the heck of it research and study shows that cold pressed extra virgin coconut oil nga puno sa ginatawag na medium chain fatty acids and dason ang iya mga ginatawag na mga derivatives like monolaurin and monocaprilin are really effective in defending the body against these viruses by attacking the cell membrane or the skin of these viruses and bacteria and destroying them para hindi magdamo, para hindi naka-replicar o makapadamo sila lawas doon sa aton lawas, no? Di mo makita nga ang D3Bio is really essential. It's really essential during this kind of times or this kind of weather para layo ka sa masakit, gadalas ang mikrobyo, papavirus man ang bacteria, nga gadalas ang ginatawag na sore eyes, mag-D3Bio.
1: So, salamat Sir Boy sa mga informasyon, labi na ganyan tag-ulan-ulan. Pag-October, bla Sir Boy, ako na puna gijaya. Pag-maskara, grabing inulan, Sir Boy. So, good luck lang da. Dapat proteksyonan nyo yung lawas. Labi na gin kung mag-upod ka mo sa mga parada, sing aton nga maskara season, dapat healthy gid, Sir Boy. Dapat mag-take gid kita sila permi, sing aton DTX 500, MyTC, tag D3Bio, Sir Boy.
3: If you expose yourself to the elements, no, nga makadalas ang masakit, kanan boosted ang imo immune system. Sakto na si engineer, no? Number one, mag D3Bio, no? Para may bodyguard ang imo immune system. Mag Mighty C during mascara time. And of course, DTX 500. Para siyempre, hindi lang active ka, you look young. Para makaparty-party ka to. Kung
1: okay.
3: Ka to sa sinadyay, ha? Hubin ka tanawon, ha? Kaya naka-DTX 500. Hindi yabalano, nagpulaw ka, ha? Hindi yabalano, nga kulang ka sa tulog, kay bastante ka sa antioxidant, naka-DTX 500 ka.
1: Ang lain ba, Sir Boy, kung nagalagaw ka blay mascara season, nagapulay mo mata, kaya pangita, kaya uyab, check sa times ang mascara, blay, ha?
3: Yung mga ka-burks.
1: Nga pulaw, kaya, pangita kasi yung dalagiton.
3: Kung may man mapalapit si mo, kung medyo melon ka, melon amoy ka, dapat maligo ka.
1: Dapat
3: before
1: lang.
3: Ka na ay maglumbayag sa maskara, dapat ang abon mo sa doon, makaprotekta si mo, no? Against body odor and makadugang pa sa ginatawag nga pagkagwapo o gwapa mo. Kay ang ini nga DTX Beauty Soap, hindi lang ang ginatawag nga beauty soap, kundi superb ang antimicrobial properties ini, no? Ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, and even mga pimples. Kaya madula na sa maskara para pag saot-saot mo tumito, uy, hamis. Ha? Hindi lang hamis, hamot ka pa. Kaya ini nga VCO sa DTX Beauty Soap kaya man tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why you stay fresh longer kung amuni ang imo habon, DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties naman, may pa-pain, ha? Nga gapaputi si mo skin, may arap pagin sa nga tawag nga whitening amplifier in the name of the guava extract. Ang guava extract na ini, rich in vitamin C that whitens your skin from within. Ginapataas ang glutathione level mo as well as your collagen factor para layo sa wrinkles. So gusto mo mumot ka na, gambadaag ka pa sa maskara, mag-DTX Beauty Soap ka na.
1: Oh, hindi ka man kadagit sa mga uyab da, Sir Boy.
3: Dagit gidyan.
1: Ang mga kokobla ni kanaw.
3: Careful.
1: ang kinanglan mo, Sir Boy, dapat hindi baho imo ilok. Malagyo gidyan yung mga uyab da, kung mga kilala mo da. Labi na gid mga upod mo man, mga migo, kag mga bakada mo.
3: Wala malabay ang parada, kagulpin nagliko.
1: Gani.
3: Masi ikaw na.
1: Gani.
3: Masi. May underarm, basi may body odor ka or may underarm body odor ka, mag-Clinica DioFresh. Ang Clinica DioFresh may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. Because of this natural deodorant Clinica DioFresh gives you more protection and more confidence. It gives you 48 hours of freshness. Iko lang imo deodorant Clinica DioFresh.
1: Okay, ginatamya ko lang na si Gina kamuna. Oh. Yeah, patamya na yun kay Sir Bong Sausa Lumay. No? Padayon to, Sir Boy. No? Kinanglan to man, Sir Boy, kung aga bala, namig yung mga pee, Sir Boy mo. Ang kape, ako niya ginatay kuya per me aga DTX Coffee Mix. Ga kape ka na, ga detox ka pa, may self-confidence ka man, ka nga, nami iya mo may mabatyagan mo gidya ginatinloan ang imong sulok-sulok sir boy.
3: Correct.
1: Oo, kag kun magbawas ka man niya, kita mo niya tanan nga mga unwanted nga ara sa sunod sang tiyan mo, ipagwa iya sir boy kay grabe ning taas fiber ning detex coffee mix. Ginatinloan niya, ginabrasan niya ang imo nga sulok-sulok sir boy. So gakapi ka na, naga-detox ka pa.
3: Nga ang nami ang DTX Coffee Mix kay may DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500. Ginputang sa kape, ginduangan pagid sa tawag nga chia seeds, rich in fiber that detoxify your colon from mucoid plaques para mapagwa na tan, ma-scrub out na sa nga tawag nga chia seeds. Nga sa DTX Coffee Mix ang DSE naman basically protects your cells from the within. Mismo ang ginatawag nga oxidative stress which is highest in the morning, ginatap na sa DSE nga sa DTX Coffee Mix. So kung gusto mo aga pa, gakape ka na, ga-detox ka pa, mag-DTX Coffee Mix.
1: Pero kung medyo bisuan ka sa boy, may kape man tayo na-introduce sila ining DTX Premium Coffee. Labi naging kung medyo mataas nga lang yung blood sugar. Though may prone ka lang, dali-dali ka iguon sining diabetes, sir boy. Magkape kaya, DTX Premium Coffee. Kay may ara siya, chia seeds.
3: Stevia.
1: Oh, stevia. Oh. Ang iyang akuan. Sorry. May stevia siya, nga sweetener, nga panami isang sabor, sir boy.
3: Pero huwag ka pataas
1: yung blood sugar. Wala ka pataas yung blood sugar.
3: Pero ang kampiyon gidya sa ginatawag nga DTX Premium Coffee, may ergotionin. Ining ergotionin nga nin sa gano mushroom is called the herb of immortality because this is the longest staying antioxidant in the body. Huh? It is capable of reviving your oxidized antioxidant, your vitamin C and your vitamin E para mausap tanan sang lawas na ginduangan pagid. Sa ginatawag nga DSE, ang super antioxidants ang DTX 500, ginputang sa kape, to give you optimum protection against oxidative stress by drinking a cup of coffee. So kung gusto mo kontrahon ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulao, sa imo stress by drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee or you simply want to look young. Ha? Gusto mo magpabata using, by drinking a cup of coffee, ay amon na ni DTX Premium Coffee. Pwede mo pa maanli kay Stevia ang sweetener sa ang ginatawag nga DTX Premium Coffee.
1: Pero timiara pag ita kape, sir boy, pre-bio coffee. Pre-bio coffee nga nami, sir boy mo. Nga, kay buhay na buhay siya gapon sa sunod sang imo nga gut nga magakuan. Magareak bisan taas ang gabi abing init sa imong kape or ang mga kwanda mga acid sa imong atyan sa giyapon niya 100% ang iya performance nga mag-enhance magahimo sang imong mga good bacteria healthy sir boy.
3: Oo na no amo nang namin engineer no ang ginagadamo ang imong gut bacteria or good gut bacteria or ang probiotics mo kay ang ginatawag nga prebio coffee may spore forming probiotics. Ini mga spore forming probiotics why niya kakapatay sa init sang tubig sang imo kape o sa asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in the morning, enhancing your mood, enhancing your brain activity and your metabolism. So kung if you're not a morning person, medyo buringot ka, kunaga, kag gusto mo i-improve ang imo mood, tandaan ang ngalan, pre-bio coffee, sa pagkanamit pa klase nga kape. Pero kung gusto mo niya i-repopulate, gusto mo pa padamuon liwat ang ginatawag nga good bacteria sa imo tiyan, kay gin antibiotic therapy ka,
1: okay.
3: Yung pala inom ka, stress ka,
1: pelmi. Pag may diarrhea ka bito.
3: O may mga unhealthy eating habits ka,
1: okay.
3: O eating sina, mag-Clinica Spore Biotics. Iniyang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of different strains of spore-forming bacteria, lactobacilli and bifidobacterium, and many more working together to basically improve your gut health. Para nami ang ginatawag nga pag-produce ng imo gut-derived B vitamins, your vitamin Bs that are needed by your brain, your arteries and your veins, and also nami man ang pag produce ang happy hormones, serotonin, dopamine, and oxytocin that basically helps maintain your emotional and cognitive health. Ang nami pagindi nami ang pag-absorb sa mga nutrients and minerals imo gut kay gabulig ni mga probiotics in doing that, no? And of course, boosted ang imo immune system. Remember, 70 to 80% of your immune system resides or lives in your gut. And those probiotics, they have this symbiotic relationship nga ginaubrasan ni mga probiotics as being the alarm system of your immune system, no? Para ma-check na tanan yung mga microbio sa imo gut, no? So kung gusto mo kampiyon ng imo gut health, kampiyon ng imo brain health, mag-Clinica Sporebiotics.
1: Ang kinanglan taman niya para itagaan tabla armas ng aton mga senior citizen sir boy, ari ya ginatag naton nga armas sa ila para ready sila anytime. Ang aton nga extend food supplement for men. Manami ya sir boy mo kay hindi lang medyo happy ka pati asawa mo happy sir boy kay may symbiotic effect sa inyo nga duha. Nami sang inyo nga rapor kun si Manoy mabaskog sir boy kag kun manguhit si sir da happy man si missis eh. So mag-extend food supplement kamo mga may edad-edad na kay may makagag klabuas ka ini na nagapa-enhance ang inyo na mga kwan mga reproductive system bala sir boy. Aga pa nami mo napataas man sang imo testosterone. Kung lalaki ka, kag ang vitality, kag ang imo stamina, nagabaskog, sir boy. So, mag-extend food supplement for men, available ini sa aton mga klinika, sir boy.
3: Mm-hmm. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon imo blood flow, magpamasahe, magpahilot, 2 to 3 times a week, no? Using DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod kag relaxation, ang ginahatag sang DTX liniment oil sa mga tired muscles mo, sa mga hangin-hangin sa kaso-kasuan mo, matamat na kwa habang ginahagod, gina-need kada, ginamasahe kada ni misis, ni girlfriend, or ni boyfriend man. Para makwa ang gatawag nga tired ma ang para ma-relax ang imo lawas. Ang importante dang ginabanyos DTX liniment oil, no? Ang nami pag sa DTX liniment oil, ha, kampiyon ang gatawag nga aromatherapy ang ginahatag which relaxes your senses, no? Including your brain. Ang nami pag sa DTX liniment oil, ha, ang iyan ni aromatherapy, pwede mo ni mausap kung gawin may biyahe hilo ka ng galingin.
1: Galingin to ka, dagat ka?
3: Galingin dagat ka magbiyahe ka, simutan mo lang DTX liniment oil, amat-amat ni kwa. So tandaan, kung gusto mo ka mag-relax, magpamasahe or simply gusto mo lang makasimot sang manami, nga bagay pa ako dula ang lingin ng sang ulo mo, mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Biyernes subong sir boy, medyo weekend na, anong mga rekomendasyon mo sa ila before sila maglibot-libot sa maskara? Kaya opening mo sa maskara sir boy?
3: We're starting to celebrate na the maskara celebration no sa aton city, sa Bacolod, Papulao, ni bilog, sa bilog kakalibutan. So kalanlan, so if you want to enjoy these festivities, kalanlan kondisyon ng lawas, dapat naka DTX 500 para pangbawi sa pulao, pangbawi sa stress, naka Mighty C the Alkaline Vitamin C para boosted ang immune system, kampiyon pang skin, para siyempre kung hamis ka, dako tsansa, no? Kung si Jenner pa. And of course, para kampiyon ng mata, para layo pa lang, kita mo lang palada sa maskara, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold and parisan sa ginatawag nga Eye Care Eye Drops. And para wala gina trouble sa masakit. Para layo sa ginatawag nga tangkaso, ubo, sipon, kagilanat during this maskara season, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning. God bless and enjoy your weekend.
1: Sa sining na maskara sir boy, may mga bakasyonista kita. Aro din si Ma'am Ana Chano. Happy birthday sa imo, ma'am. Mm-hmm. Of course, kay Juyax Galban Navarro. Mm-hmm. Happy birthday man. Kay Reggie. Reggie Alegria. Happy birthday kay Sir The Boy Garcia. Sir Dave, happy birthday sa imo sa mga classmate. Da. Class 79. Maayong aga sa inyo tanan. In behalf ni Doc Ramil Oy, ini naman ako nga tsansa nga magpasalamat sa iya sang tanan nga mga kaiwan ginatagya sa mga tagpalamati. Kaya ini nga programa gin design gi sir boy nga maging healthy ang tagsa-tagsa. Oh, kag sa atong Vice President sa Operation Sir Eljan Castanyo, sa atong Station Manager Sir Rods Palma. Ang ato naman diri mga technician Sir Sir ano? Naka-blanco ko sang okay. Si Adrian kag si Sir Sir Ren, so mayong aga sa inyo. Kag ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-alba nyo mayong aga sa tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makigbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Siya

0: nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: Prepayo with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Para sa matino na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500, DTX 500.
3: Juice 7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: mga? High blood gid ko.
4: Ano sa una ang imo?
5: Blood pressure
3: 180/100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
6: K5 News FM.
7: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalising ko!
8: Maayo na ya si paring ado ya vlogs. Kay gatudlo na ya sa mga right manners and good conducts.
9: Aba doda?
8: Oo. Kung hindi ka magpate, hindi eh. Wala ta ka ginapilit ha.
9: Woo! Nge, dosong good ka kita yun ba?
8: Oy, kido hindi ka pa ya magpate. Ang dapat ya nga hindi kaya magpate, nga may bukay nga ate.
9: Sige, sige, no?
8: Woo!

0: Padayon ang tang pagpamati kay Erdan Lava.
1: Sige, padayon lang ka muna, pamati. Kay padayon ang taman ang pagpangsutap ay isti pagbasa naman sa isa kasulat.
0: Mangsutap kagit man?
1: Kay subong adlaw, as in subong gid ha?
0: Ara naman, sulit-sulit ka naman o.
1: Subong adlaw, as in today, isa naman kasulat ang aton pagabasahon.
0: Basahan na para masuguran na ako na nun ang suryada.
1: Ang sulat, tagasiling. Ako gali si Damokol, 25 anyos, sultiro, kagwala pagid kaagi tiro.
0: Bao Damokol, magamo kasi na daw. Laban-laban, madamukulan kagid.
1: Akoon ko ni Jesus Tab.
0: Ba?
1: Gwapuhon ako.
0: Ba?
1: Puti.
0: Mm-hmm.
1: Taas. Dako lawas kag dako man kuan ah. Ah, basta amo na.
0: Ang ano to?
1: Kapalo na kamusida kung ano ang dako sa akon. May naluyag sa akon nga itago talang sa ngalan nga Rosana 25 anyos. Man kagwapa sa iya. Pero hindi ko siya type.
0: Aba?
1: Kaya ang type ko ya, si Rosalinda nga iloy ni Rosana.
0: Ano?
1: Type ko gid si Rosalinda kay nagapangidaron siya sang 64 anyos. Hindi ko ya type si Rosana kay kabata pa sa iya.
0: Daw palingin haw.
1: Kay ako ya DJ Sotab nagapati nga mas maayo ang may edad. Kay eksperyensyado na.
0: Yogs! Daw tinonto ni Imo Damokolao!
1: Kay bahala na nga wala bulanan ng administration. Basta may bulanan lang ang pensyon na. Daog na!
0: Wala na ito pang lakat mo, Damokol!
1: Kag nakita ko gini Jay Sotab ga mabuhi na kuya ni Rosalinda.
0: Hala!
1: Kag kunpatulan ko si Rosana nga bata ya, ako lang ang magastuhan. Amo na nga mas maayo pa nga ang iloy na lang. May lula na ko, may iloy na, may tiya pa, may pinansyer pa.
0: Wow! Rauk-rauk kaling lagaw ang lakat mo. Mag-amo na Damokol, madamukulan kagid. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Sige na, Mr. President. Ay, pirmahin na.
1: Ay, daligid lang, Yusuf Castre.
0: Nga aman, Mr. President, ha?
1: Mangihikwa na, kay daw ginabusisaw ko.
0: Hala!
1: Ay, karoon ko na lang, pirmahan, ha? Mangihikwa na, ha?
0: Mr. President, tamo na ni may kahulat.
1: Pwes, hulat sila eh. Yes lang kahulat, ha? Ang pirma ya makahulat na iya. Pero ang ako niya kay Ihion, ay hindi na iya kahulat pa.
0: Nga!
1: Unahon ko ning akon pagpangihi kay kunpunggan ko ni. Balayra niya sang akong doktor nga si Lucy.
0: Sige na, Mr. President. Lakat na. Pangihi na to.
1: Abi ko gani, ma-offer ka pa sa akon nga mabuluntir ka.
0: Mabuluntir nga ano, Mr. President?
1: Manug-uyog. Pati ka na. Joke-joke lang na. Pero kung tuturon mo yati, mayo man.
0: Ay, lakad ka, Mr. President, ah. Kaya ba si mag-ililihi ka naman sa puroy mo karon?
1: Ay, amo ganit na eh. Kasabad bisay mo, damo ka pa'y musturya.
0: Ay, to naglain pa? Akong payagali sa latne?
1: Sige na. Kido, manghihit na gid ko. Ikaroon tala na istorya ng pirmahan niya.
0: Aho, una ganyan, Mr. President. Kiba si mapinangsot at ikaroon noon.
1: Ay, hala, sadya-sadya, ino.

0: Bao, magamo ni. Dako-dako gali ang malo ni Magdalena kung mapuspon ang eleksyon. Ang lain nang galing kay 50 pesos lang yata gisakon. Sus, bagit-bagit man. Haya ba?
1: Hello, Pastor!
2: Uy! Ikaw gali, anak ko nga Bungkulong.
0: Bao, nagkita ay naman ang mag-amigo kayo ah, si Bungkulong kagang Pastor. Ari naman eh. So tabay naman eh. Haya ba?
2: Ari ka di gali, anak ko nga Bungkulong?
1: Ari ka di gali, Pastor, ako ba?
0: Haya ba? Baba, daw suyang panamat ni Bungkulong ako.
2: Kamusta ang tulog mo, anak ko nga Bungkulong, kahapon samtang nagawali ako?
1: Ah, pigaw, Pastor!
0: Haya ba? Pigaw ko ng tulog, ya? Nga man ayahan man?
2: Kagaan naman, anak ko nga Bungkulong.
1: Pigaw ang tulog ko kahapon, Pastor, samtang gawali ka! Kaya'ng imuwali kung sino man ang nakakatulog sa simbahan. Kapin pagawali na, makadaw sa impirno!
0: Kaya ba? Hala, naisahan siya ni Pastor.
2: Ay, gali ka nga, Bungkulong.
1: Kaya mo ito, Pastor, eh! Iagwanta ko ginagakon katuyo, ah! Wala akin kong katulog kay Masib lang makadaw ko sa impirno, ah!
0: Di man, nakapamati ka manggalisang wali ni Pastor. Te, matulog ka pa? Sa impirno kagid matupa. Sadya-sadya, no? Wow!

0: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
1: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporebiotics! Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporebiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, git DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
3: K5 News FM.

0: Binos, my loves. Mm. Ari na kita sa mabugdaw nga lugar.
1: Amo gani, ari na ta. Pero damo, gali tawo.
0: Ang gusto mo gali yung taneng yung mabugnaw ang lugar. Inang kita lang ang duwang tao?
2: Mayo diya sa mall. Eh, bisan wala tiya kwarta. Pwede tiya kalagaw-lagaw. Kagbalingaw pa ta.
1: Diri kagid gali ya. Kay damo, di dilalang tawon. Kapin pang mga babae nga nubo shorts.
2: Ay, wala na ko na iya kalantaw si Naya.
1: Pero kapasiplat ka.
2: Pasiplat lang eh. Eh, gaw na huna ako kung wala man na sila ihan na tunatugnawan. Nakakalipod gitsang shorts nila.
1: Wala eh. Kita mo nga gasuksok ganit sila sa amo na kay iti komportable sila mong.
2: Sa bagay, no? Ang ham gani, ginabutang sa ref. Agod, mabugnawan. Ang ila pa ihan.
1: Ang ila nga, no?
2: Ilang ham eh. Ang ham bala, ang hamis-hamis nila nga legs.
1: Kuha mo pa ba? Sadya-sadya eh, no?
2: Oh, yeah.

0: Sugod subong, amigo Bantol. May kasugtanan na kita nga duwa.
1: Oo, amigo Norbing di Balunhaw. O tiyano, butangan ta pa kasulatan.
0: Ay, hindi na. Ang imo na lang commitment and honesty. Dako ang salig ko sa imo, nga masaligan kagid. Amo gani nga nagasaligid ako sa imo. Gani subog ang aton loyalidad sa isa kag isa. Hindi ni matakos sa tinta sang ballpen,
1: bah,
0: kundi sa aton matuod-tuod nga pag-abyanay.
1: Haya ba? Aba, mag-amo sina daw partido gali ni sa politika diri sa Negros Occidental.
0: Mm-hmm.
1: Daw love Negros kag Uniga.
0: Oy, kag nga aman.
1: Kay man, wala sila may ginsulat niya kasugtanan. Na sulat nila pero kasugtanan lang paagi sa commitment kag loyalidad.
0: Kagtawgon ta ini nga kasugtanan nga Norban Agreement.
1: Aba, may ngalan pa ba? Daw ang iatunog daw pwede ilakot sa tinulang manok.
0: Ang Norban, halin ina sa aton ngalan nga gin-combine lang.
1: Sige, amigo Norbing di Malunhaw. Sugod subong, ara ko dira sa aton kasugtanan. Basta ang hatagay raok, mintin lang.
0: Hala, sadya-sadya ino.

Ato na ang nurse nga giho. Managyo na ko dia. Oh, isulod ko na na sa pulsa ko ang nagaisahanon ko nga brief nga may buslot sa tunga. Ha? Ari na. May nahinay lang ko panahog sa agdan. Mapakuno-kuno lang kuno ko nga abibantay lang ko sa mga pasyente kaya natapos na ang pagbisita. Sa katapusan, makagwaan na gina ko sa kalbaryong lugar ngayon eh. Bayaan ko na ikaw, nurse. Lagyuhan ko na lang ang balayran ko diri sa hospital. Sang nagligad ko nga pagpalagyo, palpak to. Pero subong, hindi na mapalpak. Successful na gid ang pag-ikyas ko. Are?

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: Healthy nga uto.
6: My name is Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: My name is Julie.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.
8: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: ba sa mat?
1: Ay, huuday eh. Best in mat ni sang kinder, ya?
0: Bao, abis, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
1: Ay, kahapos. 6 eh.
0: Bao, alam, gid man. Tisningan ta pagid be. 2 plus 4.
1: Ay, 9 eh.
0: Ha? Nga, nag-9. Dugin suli ko malangang pamangkot.
1: Bao, ti, siyempre gin suli ko manang sabat eh. Best in mat, gani mo?
2: Hey, hi, Kalingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
7: nga may
5: D3.
7: D3 Bio with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
7: D3 Bio.
5: Ang D3
7: nga may Visio.
5: Ang Visio
7: nga may D3.
5: D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
10: Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
11: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Nalbi kasi napit akong tuhod.
13: Arthritis na gali.
14: Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C.
13: 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
14: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
13: Tibo gid kaayo ang mighty C.
5: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
15: TDX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So una,
17: problema, gid ako sa akong body odor.
18: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag
18: naghamis ka, nagbuti gid ako nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
15: Mabakas sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan. DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
5: Extend the food superman for men.
3: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya amusina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
5: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
21: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500.
15: Bakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang iCare capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang iCare drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie. Naadito kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Dirikadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
9: FM.
1: News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
11: D3 Bio.

0: 5 Galinhawan Time!
1: Sa sulod sang isa kabas. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
2: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
3: Paghinugay ka na ganiday, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
0: Hey! Hi! Galinyawan Time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News.
6: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
7: Anyway,
8: doon ang mga benefits. Ano mga bintaha pa?
7: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio is because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang align ning sang akon nga bituka dati likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang na tanan. Plus ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga linings ang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
9: Gusto. May isa ka research doc nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bakterya naturally occurring sa aton nga large intestine. Pero kung ini siya ang mga sa pupo ang mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami gali subong Dr. Mil, Sir Kevin, Sir Boy, if you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
10: Correct, no? Suportahan ko lang ang bali ni Sir JP. Nga ang gusto ko D3 Bio, kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko. Nga ah, kaya D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
11: Sir
10: na siya.
11: Boy, kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
10: Pharmacia, no?
12: Kumulito ka
10: na. Do, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy, doon ginhakwat mo ang Rayo Pharmacy upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
12: Diarrhea, ara siya.
10: Diarrhea, medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man
7: kung
10: siya.
7: Kung may hyperacidity ka, pwede man
10: ang
7: siya.
10: Ang pinakanamigit, at nakastunga sa biyahe, hindi ako ay kabaklan pagkaon, hindi ka magutom.
7: Hindi ka magutom.
10: Ka lang, no? Kimala siya, dahil yung source of energy.
5: D3 Bio!
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
11: Namiangi ko yas D3 Bio. Kabalo ka, way ko kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
12: Ay, amo na ta!
7: Amo na!
11: Oo.
10: Oh, realidad.
11: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection, imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, Sir Boy, mainom ko litre bio para may first line of defense nako against sining nga mga kagaw. Nasugod ka sa hindi, wala na ikaw ang tataning flu ni, kaya para ma-flupigado ta.
10: Flupigado ginagid.
11: Masugod ka sa hindi, biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So, ang question is, diin kaya maggasto, draka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
12: kampiyon na punto
11: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginhawa.
12: Ang ibanda ganito,
11: kinahanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikadapagin nga nakabulig sa akon sa Tribayo, ang imo blood trust, dula ang anxiety.
10: Aus na mugi na sa
12: amula
10: pila versus why anxiety trust versus anxiety once nga nakaditribayo ka grabe ang trust mo ka may nakaditribayo kuya
14: correct
10: kaya niya pat yun sa kon
12: nang klase
10: niya so peace of pero mind. Kung wala ni mo maintindihan ang ditribayo biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko ang iba niya gayermitan niyo na lang gamay nga trangkaso gamay nga ano basta COVID na ni ang bintahagin ni ditribayo instead nga hindi parang patay kaya nakaditribay ka buhi pagyapon sa sila kaya man kung wala ka ditribayo pangatakiho na sa imong mga immune system pati ang mga good cells mo patay
14: ang makumpila ka milyonis na nga sila
10: na patay ang matupad na iya
14: himuon mo pa na liwat
10: iyan ang kordona niya para di na maglapta kordona na niya daan o bago na niya daan para hindi maglapta kaya once nga hindi na niya kordonan at ipatay pero kung nakaditribayo ka malikawan ang paghubag.
15: Ditribayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
16: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, magabuti ka. Ditribayo. Health News. Ditribayo.
17: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako kita na ibulig sa Ditribayo. Tungod ka na papagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
16: Ditribayo. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaro.
16: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
19: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatulog sang ulcer, mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
20: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
21: Magalingin pala ang imo nga ulo.
20: Masami nagkapangihi.
21: Masami ginauhaw.
20: Masi may diabetes ka na.
21: Mag-DTX 500 na.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compound.
20: Nga nagapanubo.
21: Sang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Garantisado.
20: DTX 500.
21: DTX 500.
22: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilanggahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyag.
21: DTX 500 Mighty C
16: ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C gabisgid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C
21: mabakang abuti ka.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula.
16: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
16: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.

0: Supplement for men.
1: DTX 500.
2: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT,

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 8 minutos ang nabilin o kung ang nakaligad sa takna nga alas 11 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro, kag-estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag-sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
3: Catalan.

0: Darren Salumeo Hanson.
1: Oras na to, liwat mga kakifime. 11 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga, mga kakifime. Welcome na sa pagpalayag sang programa nga 11 Mbps. Kaupon nyo ang inyo talos nga alagad, si kakifime Darren Salumeo Hanson. Ang aton gin nga paghatag sang katahuran pag abi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuan ay Pilar. Kag sa mga nagalantaw online, pinagay sa aton sininga Facebook page ang K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Sa ato na sini nga mga headlines. 19 anyos nga lalaki patay matapos ginbuno sang miyembro sang Kafgo sa Banwa sang Tapas. Samtang isa man kalalaki ginbuno sang butilya sa Banwa sang Panitan, Pilason. Armas lutang kagiligal nga droga na recover sa isa ka negosyante sa Banwa sang Tapas. Samtang update sa isa man kalalaki nga nadakpan sa barangay Dumulog sang Damlaglang nga nakwaan sang armas lutang kag illegal nga droga. O ginapahayag sang aton sini nga kapulisan. Ginkompirmar nga nagaduso ini nagabaligya sang illegal nga droga mga kakifime. Nagkaso sini inatala na nga ipasaka batok sa nasambit nga subject person. Sa dugang panaton diri nga mga balita, Rojas Component City Police Station yin pasiguro ang pag-grooving sang kapulisan ilabi na kun gabi. Ina kagiban panaton diri nga mga balita, inyo nga tutukan diri sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Sa liwat, good morning. Asa aton sini nga mga suki nga tagpalamati. Na sa mga suki naton dira sa Maychudor Arsenas Trade Center. Mga vendors naton, pila dira ka mga establishmento nga nagatutok diri sa 100.9 K5 News FM Rojas. Subong man, dira sa may Paseo de Rojas, no, good morning man sa mga nagabaligya dira, no, kag mga nagatulutambay, nagapulo pangapi. Iban na amoni oras no nagapanyaga na sa mga balaligyaan dira no mga kalan-an sa bayan sang Paseo de Rojas maayong aga dira man sa may Burgos Street pila man dira ka mga establishmento kag vendors nga nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad sa mga mangunguma sa kabukiran kag mga mangingisda sa kadagatan maayong aga along gina sa aton sini nga mga kauturan sa mga ginikanan dira no nagapreparar sang ila sini nga palanyagahon sila sinitag sa ka mga panimalay sa mga drivers naton nga nagatutok sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, bus kag van drivers ano man dira nga salakyan inyo sini ginamaneho halong gid para makalikaw sa disgrasya sa dalanon. Antes man kita magtalakay sang aton diri mga ginpanglinyada nga mga balita, ibaloon tanay lakat sang aton sini nga panyampo subong adlaw sang Biyernes mga Hakifive. Petsa 2 sa bulan sang Oktubre 2026. Daga pabilin sa gihapon ang tropical storm nga may international name nga si Choy Wan. No, kung si Bagyo Choy Wan ara gihapon no sa gwa sang Philippine Area of Responsibility mga kakifive kag ang trap sini o kon ang ikog ni Bagyo Choy Wan sa gwa sang aton sini nga pungsod mabatsyagan sa silangan nga bahin sang Visayas kag sa Mindanao suno sa aton sini nga pag-asa Diri sa Western Visayas, Magalumon, ang panahon na subo nga adlaw apang kun kaisa may tsansa gyapon sang lapta-lapta nga pag-ulan. May dala nga pagpangilat kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms mga kaki-5. Mahina tubtob makasarangan ang uyop sang hangin diri sa Western Visayas nga magadala sang makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Mo ina no ang aton siring update sa lakat sang panahon sa subong adlaw sang Biyernes mga kaki-5. 16 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga. Ang iningabahin kag mga balantayan naton nga mga balita. Ang buylog nga ginadulong sa inyo mga kaki-5 sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ano ba lang mga benepisyo nga aton sini nga makuha kun adlaw-adlaw kita nga nagasuplemento sang Mighty C alkaline vitamin C. Una, protection man ini sa pagkaguba sang aton sini nga mata. No, kun madulom na dira inyo sini nga pananawan, nagakurap-kurap, nagaburon. No, ang Mighty C alkaline vitamin C magabulig sa pagprotekta sa pagkaguba sang aton sini nga panulok, no, kun ang aton sini nga mata mga kaki-5. Ang Mighty C anti-aging man. No, ginapunggan sini no, ang timprano nga pagtigulang bangod sa mga stress naton sini ginapangatubang mga kaki-5. Kung nadlaw-adlaw nga nakasuplemento sang Mighty C alkaline vitamin C, na nagabataon pagid ang aton sini nga itsura, pisar nga may edad na kita mga kaki-5 kay ang Mighty C may ara sang anti-aging. Immune booster, no, nagapabaskog sang aton sini nga immune system. Nagapataas ang collagen sa aton sini nga lawas, maayo ini sa aton sini nga ikayong lawas sang aton sini nga panit na para may healthy skin kita intact. No, ang aton sini nga panit mga kaki-5. Nagapaayo sa blood circulation. Ha, kon naka Mighty C alkaline vitamin C adlaw-adlaw. Makabulig man sa pagkontrol sang blood sugar kag nagapanubo sang uric acid level mga kaki-5. Gani para sa maayo nga ikayong lawas mag-inom o kung mag-suplemento sang Mighty C Alkaline Vitamin C adlaw-adlaw, mga kaki-5. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C, available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Available man ini online, pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaki-5. Now, kag ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center may ara sang free wellness consultation mga kaki-5. Libre ha, Lunes tubtob Biyernes diri sa Roja City Clinic alas 9 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Now, ara si Doc Meldy Cadena ang Klinika Wellness Consultant. Samtang pagkadomingo naman alas 9 sa aga tubtob alas 2 sa hapon. Yara si Doc Meldy Cadena sa Sara Iloilo Clinic mga kaki-5 sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yari ang mga libre nga mga serbisyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind-body medicine, auricular therapy, kag clinical nutrition and detox plan mga kaki-5. No, ara si Doc Meldy Cadena ang Klinika Wellness Consultant sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaki-5. Biyente minutos ang nakaligad sa takna ng alas 11 sa aga diri sa pagpakalagad sang programa nga 11 Mbps. At aganta na iligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe diri sa aton sini nga pagpangalagad kay Ma'am Maria Umbas sa Kalinaw Balbona. Siling niya maayong udto ka K5 darin, nagapamati na kami diri sa sityo Almalbis Village sa Barangay Kulasi, Roja City. Maayong unto ka K5. No, nagapamati man kami diri sa Sityo Tambak sa Barangay Kulasi. Siling naman ni Ma'am Liza Barrientos. Kay Patrick Matias Robles, maayong unto K5 Darren. Sa Matias Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Kay Patrick Matias Robles. Subong man, maayad-ayad man nga pagpamati dira sa may Light Shine Bright Provision sa Punta Tabok kay Nainelia dira no mayong aga. Kag sa mga nagapalanyagaman dira. Maayod ako, maayad-ayad man no nga aga sa aton sini nga mga ka K5 dira sa may Paseo de Roas kay Grace Delphine, Marjeline Nobleza, Rowena Hasmin, akag kay Ana Rosas. Ang mga kakipaiba. No, masamigi dira nga nag-tukar, no? Kung maglabay ka, mapaaga man kun hapon. Madira sa may Paseo de Rojas, no? Sa tanan dira nga nagapamati sa K5 News FM Rojas. Mayong aga sa inyo, tanan na. Oras 22 minutos ang nakaligad sa tak na alas 11 sa aga. Sa aton sininga pagbalik, mga kakipaiba. Tinguhaan at ton nga malabot ang hepe sang Tapas Municipal Police Station. No, angot sa sining insidente, ganagluntad ang mga hakipaib sang tinalikdan nga gabi dira sa isa ka binaylihan. No, sagwa sang binaylihan mga hakipaib sa may barangay. Barangay San Nicolas sa Banwas ang Tapas, mga kakifay. Kukon ka sang Merkulis ni sang gabi, no, mga kakifay. Nagluntad ang pangbuno. Imagine, no, miyembro ka sang Kafgo. Amo ining suspect. At kabalo naman kita kung Kafgo, amo ining naga protekta kung tani, no, sa katauhan mga hakipaiba. Oh? Kaya mo ni siyang Armed Civilian Volunteer Group. Mga hakipaiba. Nga nag-a-assist sa aton sini nga mga kasuldaduhan sa seguridad kag kalinong. Pero amo pa ning involved kag amo ning suspect sa pagbuno sa 19 anyos nga lalaki mga hakipaiba. Gagintunaan sang iya sini kamatayon. Tibaloon ta kon ano gid ang ginhalinan sang pagkinagamo sagwa sang binaylihan sa Barangay San Nicolas sa Banwa sang Tapas mga kakipaiba. Ano gid ginhalinan nga may nagluntad nga inaway o kon rambol ang magluwas sa 19 anyos nga napatay. May isa pa gid ka minor di edad ang napilasan mga kakifaiba. Inaton si aton ina karon nga tinguan man nga malabot ang Tapas PNP. O kaya magluwas sa insidente sang pagpangbuno. Kagabi may gin-implementar man nga search warrant sa balay sang isa ka negosyante dira sa may Banwa sang Tapas mga kakifaiba. Oh, pila ka mga armas lutang ang na-recover. No, magluwas sina, may ara pa sang illegal nga droga nga nakumpiskar ang mga kakipaib sa isa ka-negosyante. Ano ba lang background sang sining negosyante? Kag paano ini nga na-monitor sang aton sining kapulisan nga nagahupot ini sang mga armas lutang mga kakipaib. Ina, tanan sa aton sining pagpanumbalik. Pagkaligad sa mga importante nga mga panumdom, kindly stand by.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may may Vizio. Vizio. Yung may D3.
4: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtagal.

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Sharing Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: O gali si Eli Samari Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
17: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayng nga suga. Nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidiya sa butika.
18: Ay, Mari. Naadid to kaya mabakal sa mahal.
19: Kay may barato balaya nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
20: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
21: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
20: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, may puso!
25: L11 Mbps.

0: Tingwa naton nga malabot mga Haki 5 o kunara na naka-standby sa pihak nga linya ang hepe sang Tapas Municipal Police Station with the Police Major Greg Anthony Salbang. No, angot ini siya sa gin-implementar nga search warrant sa balay sang isa ka negosyante sa barangay San Nicolas Tapas. No, kagangining insidente sang pagpangbuno sa barangay poblasyon sang Tapas mga Haki 5. Sa pihak nga linya naka-standby si Police Major Greg Anthony Salbang, ang hepe sang Tapas PNP. Sir, mayong udto sa imo, kag welcome diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps, sir. Kaupon mo si Haki 5 Darren Henson. Sa imo anay nga pagpanamyaw, sir.
1: Opo, magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga nagkasubaybay ng inyong programa.
0: Okay, sir, no, thank you gid sa imo gininginhatag nga oras sa Siningation. Unahon ko lang guro, sir, no, ining natabo nga stabbing incident sa gwa sang binaylihan sa barangay poblasyon sa Banwasang Tapas. Sir, based sa inyo sininga investigasyon, paano gininagluntad ang ininga insidente, sir, nga pagpangbuno nga ginatunaan sa kamatayon sang 19 anyo, sir?
1: Opo, no, based po dun sa naging investigasyon natin, nalaman natin doon na may lumang hidwaan itong mga actually grupo ito, eh, mga magkabilang grupo. And yun nga po, nagkataon na that time, itong victim ang nakita nila. So siya po yung naging biktima dito sa nangyaring pananaksak.
0: Okay. So ano gini exactly oras, sir, na tabo ang ining insidente? Sino mga involved nga victim kagang suspect, sir?
1: Ang nangyari po ito mga mag-alas 11 na po ng gabi noong September 13. Itong victim natin, itong si James na 19 years old at taga barangay Tabon. Well, itong suspect na si Rex is taga barangay San Francisco naman. Halos parehas po na dito sa bayan ng Tapas.
0: Okay. So nasabi nyo, sir, may hidwaan na itong dalawang grupo. Ano, sir, matagal na nilang hidwaan ito at paano, sir, nagsimula yung itong gulo sa diskuhan, sir?
1: Actually, hindi naman po nangyari mismo sa loob ng ano no ng Pabor Gym dito, no. Bali paglabas daw ng nitong victim, so doon na po siya na abangan sa labas, no. Doon nangyari nga yung pananaksak, and accordingly doon sa kahit sa mga sa kapatid ng victim natin na nadamay lang umano siya dahil yung mga grupo nga na nasinamahan niya is ito daw yung kaaway nitong kabilang grupo.
0: Okay, sir. Ano ka matuod, sir, nga ining suspect is an active member sang CAFGO, sir?
1: Yes po, na tama po yan. Dun din po natin nalaman na isang asang active member ng CAFGO, and actually nagtipag-coordinate na po dito yung model unit niya, no? So, humingi na rin po ng mga reports natin dito. And depende na rin po sa kanila kung ano po yung mga papakyatin nilang mga administratibo na kaso sa kanila.
0: Okay, sir. Maliban, sir, no, sa sining 19 anyos nga napatay, may ara pa sang napilasan nga minor de edad, pila sining pang-idaron, sir?
1: Hindi natin mabanggit mo yung edad ng bata, no? Pero sa ngayon, nagkaroon na tao ng settlement between ang apilang suspect din dun sa part na yun is isa ding minor. Iba naman din siya.
0: Ah, okay.
1: And yes po, nagkaroon ng settlement between them. Yun nga pa, ito na lang isa ang naka-priority na i-file natin.
0: Okay. So bali, sir, yung sumaksak sa 19 anyos is ang CAFGO member at iba naman ang sumaksak sa minor de edad, sir?
1: Yes po, parehas po silang minor de edad.
0: Oh, ano ano paano natin to, sir, malarawan yung gulo, ano, rumble, sir? Ano pa, parang marami na sila ang nagkasakitan, sir?
1: Yes, oh, biglaan po yung nangyari sa dami nila, no. Pero ganun pa man, dahil po sa naka-deploy yung mga personnel natin, mabilis po nating na kuha yung suspect at yung iba pang mga involved. So, yun po nangyari. Kaya na ano nakuha agad yung suspect.
0: Okay, pero yung grupo ng Capgo, yun talaga yung nag-una, sir, atake sa kabilang grupo, sir?
1: Yes po, yun po yung nangyari. Sila talaga yung nag-abang dun sa victim natin.
0: Okay, so ibig sabihin, sir, sa loob pa lang, ano, may nagkainita na ni sila o sa labas na lang bigla to nangyari?
1: Sa labas po bigla kasi dun po sa loob ng cover gym, higpit po yung security natin dun. May pagpasok pa lang, may mga nagbabody frisking na dun.
0: Mm.
1: So, imposible yung makapasok yung ganung yung kutsilyo, no? So, yung paglabas nitong victim, dun na po nun na
0: saksak. Okay, sir. So, ano, kumusta na po itong minor, sir, na ano rin, na sugatan sa ganitong insidente?
1: Okay naman po siya, no, outpatient po siya noon, na hindi naman daw ganun ka-grabe yung natamo niya. And yung minor na suspect doon is nasa pangangalaga po ng MSWD.
0: Mm.
1: And well, yung isa po natin na victim is yung nga po, hindi po nakasurvive, no? So kahapon po ng alas 7 ng umaga, na-declare daw po siya na wala na.
0: Okay, sir. So, saan po ngayon yung suspect, sir? At ano po yung posibleng kaso na kakaharapin niya?
1: Sa ngayon, sir, andito po ngayon yung suspect sa custody natin. And lahat po ng necessary na documents ngayon, pinapaprocess po natin, no, para makapag-file tayo ng complaint against dito sa suspect.
0: Hmm. Ano pong posibleng kaso po, sir, yung ipa-file natin?
1: Sa ngayon, sir, ina-aim natin na makuha itong murder na reklamo din sa kanya. Depende na lang din po sa pagdating sa fiscal kung paano po nila i-assess yung report natin.
0: Okay, so willing naman po yung family ng victim na mag-file sila ng case laban po sa suspect, sir?
1: Yes po, actually ngayon sa ngayon po nasa ulo-ulo po sila ngayon, no, sa kasama ng ating mga 20 personnel para maklaim sana yung death certificate niya kasi kailangan po yun sa pag-file ngayong araw.
0: Okay. With this, sir, thank you. Dito naman po tayo, no, sa search warrant operation nyo kagabi, sir. Sa barangay San Nicolas Tapas, itong isang negosyante na-recover, no, yung mga baril at droga. Sir, paano po natin ito sinigawa, sir?
1: Yes po, nag-apply po tayo ng search warrant, no, and yun nga po, pinayagan tayo ng korte na i-implement ito. So kagabi po, in-implement natin itong search warrant sa dalawang search warrant po ito. Ito po yung sa RA-10591 at saka itong RA-9165, itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Okay, sino po yung subject person natin, sir, at ano po yung mga na-recover sa search warrant implementation?
1: Apo, may dalawa po tayong naging subject dito. Ito pong si alias Padyo at alias Badang. Pero ito pong isa is wala po dun sa area that time, no? So at large po siya. And based sa mga na-recover naman po natin, meron po tayong nakuhang dalawang baril, ito pa yung caliber 45 at isang 12 gauge na long barrel shotgun. May mga bala din po ito. And pagdating naman po sa illegal na droga, meron po tayong 6 na sachet ng heat shield na nakuha at yung mga weighing scale and yung iba't ibang mga drug paraphernalia.
0: Okay, so ang pinaka main subject po dito is si Padyo po. Ano bahay niya po ito, yung kinandakan ng search warrant, sir?
1: Yes po, ito, siya po yung may-ari ng bahay. While yung isa is katulong niya sa business niya, no? Pero based din sa nakuha natin mga information, halos doon na din po nakatira itong isang subject natin.
0: Okay, so paano po natin, sir, na monitor, no? May mga ganito palang mga mataas na kalibre ng baril, no? Ang itong subject person, may mga reklamo po ba na may mga ano po ito siya, may mga baril sa kanilang bahay?
1: Ayun nga po yun ang pinagpapasalamat natin sa mga kababayan natin na nagpapaabot ng mga ganitong information. So dahil doon, nag-conduct tayo ng mga surveillance and doon natin napatunayan nga na totoo nga itong mga naibigay na information ng ating mga kababayan. So yun ang nag-lead sa atin para mag-implement ng Sir Chuara.
0: Okay. Maliban po dito, sir, ano, may mga background pa ba ito, itong subject person na si Padyo, sir?
1: Well, yun nga, yun po sa mga nakuha nating report na isa siya sa na pinanggagalingan ng mga illegal na droga, no, na ito binabagsak sa bayan ng Capras. So, mabuti na naging successful itong search warrant natin at paano mabawasan itong mga ganitong illegal na aktibidad.
0: Okay, so bali, ano po siya, sir? Pusher po sa drugs?
1: Yes po, yung sa ngayon, sa kategory po natin na street level individual. Po.
0: May mga nakaraang kaso po ba itong subject person natin, sir?
1: Well, wala pa po. No? So ito pa lang po yung pakaharapin yung kaso sa amin.
0: Okay po, sir. Sa ngayon po, sir, saan na po itong dalawang to na nadakip po natin, sir?
1: Itong isa po is nasa atin, no? So, ang isa naman is at large, pero ganun pa man, isasama pa rin po natin siya sa pag-tail ng complaint niya since kasama po siya dun sa court order ng itong search warrant na maging siya i-search din.
0: Okay. Ano pong inihanda natin pong kaso laban sa nadakipo na subject person?
1: Yes, ito nga pa yung violation sa RA 10591, no? So, since hindi po sila authorized or licensed na param holder and maging ito sa possession po ng illegal drugs.
0: Okay. Sige, sir. Lastly, yung mensahe nyo na lang po sa ating publiko. Lalo na po sa mga residente dyan sa bayan ng Tapas.
1: Opo, muli po ako nagpapasalamat at hinihikayat po ang ating mga kababayan na patuloy na magbigay sa amin ng informasyon regarding sa mga ganitong illegal na aktividad para makatulong din po sila sa amin, no, sa mga pagtandak ng ating mga police operations. Well, dun sa mga patuloy na nag-engage sa ganitong mga illegal activities, yan, lagi natin sinasabi na habang may panahon pa para makapagbago gawin na nila. And kung hindi, ang batas ng hapon sa lang.
0: Okay, with this, maraming salamat po Police Major Greg Anthony Salbang, ang hepe po ng Tapas Municipal Police Station, and God bless po at good noon po sa inyo.
1: Yes po, maraming salamat po sa binigyan niyong oras sa
2: 11 Mbps.
0: Narinig po ninyo mga Haki 5. Ako na batian ninyo si Police Major Greg Anthony Salbang, ang hepe sang Tapas Municipal Police Station. Now mga Haki 5, angot sa sining insidente sang pagpangbuno sa barangay poblasyon Tapas Capiz sang tinalikdan nga alas 11 sang gabi Setyembre 30 nga napatay gid diri no ang isa ka 19 anyos samtang pilaso naman ang isa ka minor de edad sa nagluntad nga kinagamo sagwa sang cover gym, no, mga Haki 5. Kapon sagwa sang binaylihan kagang suspect active member sang Kafgu, mga Haki 5. Samtang pilaso naman ang isa ka minor de edad matapos gati na bunan man, no, sang kaangay nga minor de edad. Okay, kasubong rambol na ang natabo, mga Haki 5. Okay, may daan ng hiligot-anon ang grupo sining 19 anyos. Batok sa grupo sining Kafgu member, no, mga Haki 5. Pero imagine, ti Kafgu member kaya, no, miyembro ka sang Kafgu nga amo ang nakakabulig, no, sang aton sining mga kasuldaduhan nga mag-implement sang kalinong, no, mga Haki 5. No, kabalis karan iniya sang natabo nga kun sa natabo sa miyembro man sang Kafgu dito sa May Negros nga nagbuwis siya sang iya sining nga kabuhi, no, batok sa mga rebelde, mga Haki 5, kagpagprotekta sa katawhan. Pero ariya ining membro sang Kafgu sa banwa sang Tapas nga nag pangbuno, no, nagbuno sa 19 anyos. Tindi bukot mayad, mga Haki 5. Pati Subong na preso na ni no, sa karsel sang Tapas Municipal Police Station. Mga Haki 5 ining CAFGO member. Samtang ang 19 anyos naman o kanang isa pagid ka minor di edad, I mean. Nung nagbuno man sa kanang kangay nga minor di edad ang ginrefer sa MSWDO o kon sa Department of Social Welfare and Development para sa counseling, mga Haki 5. Terrible mga minor di edad subong, no? No, mga Haki 5. Masyado kainit ang ila sini nga mga balatsyagon. Masyado ka mga isog. No, mga Haki 5. Samtang ini naman ang isa pagid ka insidente, ari naman niya pagkadakop sang negosyante. Luwas nga ti ni may negosyo ini, ganegosyo pagid niya sang illegal nga droga, mga Haki 5. Ginimplementaran sang search warrant sang Tapas PNP kagab ilas 10:08 na pinaagi man sa search warrant nga gin-issue sang executive judge sang Regional Trial Court 6th Judicial Region Branch 21 Mambusaw, Capiz. Mga Haki 5, abangod sa paglapas sa Republic Act 10591 naokon comprehensive on Ammunition and Regulation Act, mga Haki 5, kag Republic Act 9165 okon comprehensive on Dangerous Drugs Act and okon of 2002, mga Haki 5, nabangod sa paghupot sa mga armas luthang, no, kag pagbaligya sang illegal nga droga, mga Haki 5. Mining 47 anyos nga si alias Padyo, residente sang Barangay San Nicolas, mga Haki 5. Nakapalagyo naman ang iya sini nga tinawo nga si alias Badang, 21 anyos. No, mga na-recover dito, 45 nga Norinco pistol. Okon kalibre 45 nga Norinco pistol, isa kabilog. Duha ka kalibre sang 45 nga magazine, 11 ka mga bala. 12 gauge long barrel shotgun. May mga unod pa ni nga bala. Drug paraphernalia, mga digital weighing scale. No, kag isa ka black pouch, mga Haki 5. No, kag anom ka plastic sachets ang ginapatihan siya buo nga may standard drug price nga 202,000 pesos o kung 272,000 pesos, mga Haki 5. O ti ano naman eh, no? Hitting two birds in one stone. No, mga Haki 5. Ang operasyon sa aton sining kapulisan sa Banwa sang Tapas. Gina-congratulate gin nato na ang effort sang Tapas Municipal Police Station. Batok no sa mga durugista, sa mga nagahupot sang illegal nga armas luthang, mga Haki 5. No nga iniya ti delikado gini kag pamahog sa aton sining pumuluyo. Ilabi nang illegal nga droga no makahalit gin sa aton sining pumuluyo. Oras naton, 8 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Diri sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. At aganta na iligwa ang inyo sini mga mensahe kay Ma'am Nika Christine Deseo, Rakis Bimolo, Ashley Bourbon Bahada, Rainier Agupitan Uwadan, adira sa may Barangay San Nicolas, listening live at Tapas Capiz. Mayong udto lang dira no sa mga taga Banwasang Tapas sa Maliaw no kon makabati dira kay Tatay Rolando Rossi no, sa mga taga Barangay Maliaw mayong udto sa inyo ah. Kay Doy Arthur mayong udto ka Haki 5 Darren watching and listening from West Villa Flores maayon Capiz. Bernadette Umiten Calzado mayong udto ka Haki 5 Sir Darren nagatutok na kag nagamonitor sa mga balita mo. Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. Mayong udto kay 5 Darren kag sa pakaisa ko nga si Teacher Mary Ann Evangelio. Oy, sa kwartero Capiz, Happy Teacher's Day, Ann. Oy, kay Ma'am Mary Ann Evangelio, no? Sang kwartero National High School. Happy Teacher's Day. Siling ni Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. 7 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Iningabahin mga Haki 5, boylog na ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang Klinika DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial, antibacterial beauty soap pa mga Haki 5. No? Subong udto sa mga wala pa dira makapaligo. Aari gamitan nyo bala kay ang DTX Beauty Soap. Nagaprotekta gid sa aton sining bugos nga lawas. No, ginaprotektahan ang aton sining panit. Nung ikayong lawas ang aton sining panit. Makapaputi, makapahamis ang kutis. Kaglabi sa tanan, kakas sa mga germs sa bilog naton nga lawas. Mga Haki 5 ko ng sabon na ginagamit mo, DTX Beauty Soap. No, ang antibacterial beauty soap. Mga Haki 5, formulated with skincare action kag antimicrobial properties. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial soap pa, mga Haki 5. Available sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City na hamtang sa McKinley Street, tabok lang gid sang PLDT. Available man online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5. Standby anay mga Haki 5. Sa K5 Health Alert with Doc Ramil Uy, kagsubong man mga dalagkuan nga balita national, international kagiban pa sa Mighty C Network News. Iban ninyo nga mga mensahe ato nina nga balikan, kagiban pa nga mga balita ag impormasyon, mga Haki 5. Kindly standby.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Kung ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karon nga diskusyon ang amon CEO si Doc Ramil Uy. Indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, Doc.
5: Free radicals eh. Di ba duha man to ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
4: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
5: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, eh, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food sa downtown. Sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
6: Mga cakes.
4: So, unless kung...
5: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
2: DTX 500.
4: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Oh, wala mang ginadiabetes ang buang. Kaya wala sila.
6: Wala mang ginatapikan virus.
5: Hindi sila... damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kaya ilang problema, arana sila utok.
2: DTX 500.
7: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So,
4: wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gitingi sa aton nga lawas.
2: DTX 500.
5: Isa-isa unta, Sir JP, kung ano ang mabulig ang pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isang adlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
4: Gimprito.
5: Magkaon to linaga. Sobra na guru 20 anos.
8: Ang average person ko naga-consume 4 liters of cooking oil every year.
5: Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
4: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala, Sir Boy, perting lagdo pa ng tipik, tapik sa gilid.
5: Correct, yeah, no? Hindi pag ikaw pala inom, TX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
4: So, ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, so ito na si Dr. Ramil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
5: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabot, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Muna eh, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na mo, na-oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan kaysa ikumpara sa cancer. Tawag lang ang mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat, ina, malikawan lang kung permi kagaino. DTX 500.
2: DTX 500.
5: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginaatake mo free radicals. Pang kuha nila, pang
4: dugangan katagan, nila, dugangan, kulang.
5: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Amo nang matabo. Una, ginaatake before pa makareact si glutathione. Ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation
4: may mga toxins.
5: Pangbutangan na niya para hindi na mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins sa JP mag-abot na, unan lang nga i-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay
4: May reserve ka na.
5: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
2: DTX 500.
9: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
4: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na.
2: DTX 500. DTX 500. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
2: Makinig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
2: Headlines.
12: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, ilang estudyante sa Antique nagsimula ng gumamit ng transparent bag. 7 katao patay sa hinihinalang gas poisoning sa isang tunnel sa Itogon, Benguet. At miyembro, gayon din iba pang leader ng dating TBS gang sa lungsod ng Iloilo, matugal ng nakakulong ayon sa ICPO.
2: Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, ilang estudyante sa Antique nagsimula ng gumamit ng transparent bag. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
13: Nagsimula ng gumamit ng transparent bag ang ilang estudyante sa iba't ibang paralan sa lalawigan ng Antique. Kasunod ito ng Division Memorandum No. 447 Series of 2026 na inilabas ng Schools Division Office o SDO Antique kaugnay ng DepEd Order No. 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Layunin ito na mapadali ang pagsusuri sa mga laman ng bag sa mga entry point ng mga paaralan. Ayon naman kay Dr. Ernesto F. Servillon Jr., ang Schools Division Superintendent, voluntaryo at hindi mandatory ang paggamit ng transparent bags. Para sa Mighty C Network News, K5 Junel, Nanggan Tives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5.

0: Ian Mountain Province na kinilalang sina Brian Madrid, 18, Kenji Mangayen, 19, Orviel Valdez, 22, Crisanto Capacan Jr., 19, Gil Padon, 25, at Alvin Daniel, 21. Samantala, ang ikapitong biktima ay kinilalang si Leonardo Pino, 62 anyos, at isang katutubo ng Cagayan Valley. Sa ngayon ay puspusan pa ang isinasagawang investigasyon ng mga awtoridad upang mabatid ang eksaktong sanhi at mabigyang linaw ang malagim na insidente.
1: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
2: Gayun din, miyembro at iba pang leader dati ng TBS gang sa lungsod ng Iloilo, matagal nang nakakulong ayon sa ICPO. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
3: Wala nang na-monitor ang Iloilo City Police Office o ICPO na miyembro o leader ng True Brown Style o TBS sa lungsod ng Iloilo. Ayon pa kay Police Colonel Wilbert Parilia, ang City Director ng ICPO, ipinahayag nito na matagal nang naaresto ng kapulisan ang mga individual na konektado sa community-based criminal syndicate. Base pa sa intel monitoring na may miyembro at leader ng TBS gang sa lungsod noon kung saan ang kanilang initiation ay mang-hold up ng taxi driver upang makapasok sa grupo. Sa ngayon, kahit na wala ng TBS gang sa lungsod, patuloy pa rin ang monitoring ng ICPO sa iba pang existing groups na gumagawa ng gulo at kriminalidad sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Mga K5, balita mula naman Puerto Princesa City, bangkay na recover sa karagatan ng Honda Bay. Tabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
4: Isang bangkay ang na-recover sa karagatan ng Honda Bay, Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City kahapon, October 1. Matapos na i-report sa mga otoridad ang pagkakatuklas dito, agad nagsagawa ng retrieval operation ng PNP Maritime Group 2nd Special Operations Unit. Katuwang ang Philippine Coast Guard, Honda Bay Substation, Police Station 2 ng PPCPO at mga opisyalis ng Barangay Santa Lourdes kasama ang Health Emergency Response Operation. Bandang alas 12:45 ng madaling araw nang iakyat ang bangkay gamit ang mga sasakyang pandagat. Agad itong i-turn over sa Police Station 2 para sa imbestigasyon at pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima. Gayun din sa mga pangyayari na posibleng may kaugnayan sa pagkamatay nito. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Samantala, 19 anyos na biktima pataya sa pananaksak ng Kafgo sa Capiz. Balitang hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
5: Namatay habang ginagamot sa ospital ang isang 19 anyos na biktima matapos saksakin sa Barangay Poblasyon Tapas, Capiz. Kinilalang biktima na si Elias Jam, residente ng Barangay Tabon sa Naturang Bayan. Ayon sa Tapas Municipal Police Station, nagkagulo sa labas ng isang sayawan ang grupo ng biktima at ang grupo ng suspect na si Elias Rex, 20 anyos, na sinasabing miyembro ng CAFGO. Humantong ang gulo sa pananaksak ng suspect sa biktima. Maliban dito, isang minor de edad din ang nasugatan matapos saksakin ng isa pang minor de edad. Sa ngayon, nakapit na sa bilangguan ng Tapas Municipal Police Station ang naturang miyembro ng CAFGO. Habang nasa kusodiya naman ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang isa pang suspect na minor de edad.
6: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: At 15 dialysis machine inihahanda na ng Super Heart Center sa Dumaguete City. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
7: Naghahanda ang pamalaang panglungsod ng Dumaguete para sa paglagay ng 15 dialysis machine sa bagong Super Heart Center ng lungsod. Ayon pa kay Mayor Chiquitay Sagarbaria, pahayag ito ng alkalde sa mamamahayag noong Martes sa gitna ng grand opening ng Hemodialysis Center sa Negros Central Provincial Hospital. Sinabi ng alkalde na nakipag-ugnayan na ang pamahalaang lungsod sa Prime Dialysis upang pamahalaan ang operasyon ng mga makina at ang serbisyo ay ibibigay sa mga pasyente nang walang bayad. Gayunpaman, hindi pa pinal ang kasunduan. Inaasahang darating sa Dumaguete ngayong buwan ang mga katawan ng Prime Dialysis upang tapusin ang kontrata. Kapag napirmahan na ang kasunduan, sumiti ito

0: Sangguniang Panglungsod para sa pag-aproba. Kung matutuloy ang plano, ang 15 makinang ito ay magsisilbing karagdagan sa mga dialysis unit na mayroon na sa bagong bukas na hemodialysis center sa Negros Central Provincial Hospital. Sa gayon ay magbigay ng mas maraming opsyon para sa mga pasyente na kailangan ng dialysis. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita, topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar, ipinagbabawal sa New Washington na Klan. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
2: Ipinagbawal na sa New Washington na Klan ang topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar matapos ipasa ng Sangguniang Bayan ang Ordinance Number 2026-14. Sakop ng ordinansa ang lahat ng kasirian na makikitang topless, half-naked o hindi maayos ang pananamit habang nasa mga kalsada, parke, palengke, terminal, public utility vehicle at iba pang pampublikong lugar. May ilang exemption naman para sa mga manggagawang kinakailangang magtanggal ng pangitaas habang nagtatrabaho, mga kalahok sa sports and water activities, medical emergencies, otorisadong cultural activities, batang wala pang 7 taong gulang at mga inang nagpapasuso. Sa unang paglabag, bibigyan muna ng pagkakataong magtakip o magsuot ng damit ang individual. May multa na 300 piso o 3 oras na community service, habang mas mataas naman ang multa para sa ikalawa at mga susunod na paglabag. Sa ngayon, ang New Washington ang kauna-unahan at nag-iisang bayan sa Aklan na nagkaroon ng ordinansang tahasang nagbabawal sa topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
1: Ganyan din kinikilalang bossing at PUJ driver timbog sa Cagayan de Oro matapos mahulihan ng 3.1 milyong shabu. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
3: Arestado ang kilalang bossing at PUJ driver matapos mahulihan ng 3.1 million pesos halaga ng shabu sa Cagayan de Oro City. Umabot sa 470 grams ng shabu ang nakumpiska mula sa dalawang suspect sa isinagawang drug bus operation ng RPD EU-10 Team 1 Tracker Team, CDOC RID 10, COCPO CMFC, PDEG SOU-10, RIU-10 at PIDEA sa Lower Tambo, Barangay Makasandig kagabi. Parehong residente ng Zone 3, Barangay Patag ang mga suspect. Na-recover din mula sa kanila ang 2,000 pesos cash, dalawang malaking pakete ng shabu, hoxling bag at 1,000 buybas money. Kasalukuyan ang nakakulong sa Maharlika Custodial Facility ang dalawa at maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
4: YTC Network News. YTC Network News.
1: Samantala, kakalaya pa lamang sa bilangguan na muling nasa kote sa buybus at tinatiyang 900,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
5: Muling nasa kote ng mga otoridad ang isang 25 taong gulang na lalaki na hinihinalang sangkot sa pagbebenta ng ilegal na droga sa isang buybus operation sa Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte, madaling araw nitong Oktubre 1 taong kasalukuyan. Ang suspect na residente sa isang pamahay sa San Jose Palo, Leyte ay kalalabas lamang sa bilangguan dahil sa naunan niyang kaso na may kaugnayan rin sa ilegal na droga. Sa operasyon, nakumpiska mula sa kanya ang 132 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 897,600 pesos batay sa evaluation ng Dangerous Drugs Board o DDB. Nakuha rin mula sa suspect ang isang Colt 45 pistol na may 4 na bala, 14,500 na bundle money, kabilang ang ginamit na buybus marked money at isang motorsiklo. Posibleng maharap ang suspect sa mga kaso sa paglabag sa Republic Act Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act depende sa resulta ng investigasyon at formal na pagsasampa ng kaso. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa operasyon at sa posibleng koneksyon ng nasabing sospek sa iba pang ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa ilegal na droga. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 at Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: Mga K5, dako tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Bigo ang mga opisyal ng Tennessee na maisagawang execution kay Krista Gil Pike nitong September 30 matapos siyang bigyan ng 2 doses ng pentobarbital. Ayon sa kanyang mga abogado, nananatiling gising si Krista at malakas pang humilik matapos ang unang dose nito. Itinaas pa niya ang kanyang ulo at tinanong ang mga opisyal tungkol sa nararamdaman niya sa kanyang braso. Matapos naman ang 2 dose, isinugod siya sa ambulansya mula sa bilangguan. Samantala, naghain ng emergency motion ang kanyang mga abogado sa U.S. Supreme Court upang ipahinto na ang naturang execution.
4: YTC Network News. YTC Network News.
1: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago at K5 News FM Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess at K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.
7: 11 Mbps.
8: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
9: 11 Mbps.

minutos ang nakaligad sa takna ng alas 12 ang udto. Pabalik kita mga kakipa sa pagpangalagad sa Okay. 16 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 12 ang udto. Pabalik kita mga kakipay sa pagpalayag sang programa nga 11 Mbps. Sa gihapon, kaupon nyo ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson. Antes man kita magtalakay sang iban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon. Mayong udto kay Sir Leo John Bilyones. Sir Leo John Bilyones. Kay Ma'am Aiza Tunggala. Aiza Tunggala, siling niya mayong udto Sir Darren, watching and listening from Blasco Pilar. Ma'am Daidin Boro, panyagata sir, no? Mayong udto sir. Mayong udto man kay Ma'am Daidin Boro. Sir Inanti Cam, ayong udto Sir Darren, greet ko lang kay wifey Baby Cam, Samon Anak Beboy Cam, Sakon Iloy Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa may sitio Pagutok, sa Barangay Dayaw, Rojas City. Thanks, good Sir Darren. Madamo man ng salamat kay Sir Reynante Cam.

0: sa aton pasini nga mga balita, mga ka-K5. Sang tinalikdan man nga gabi, may ginkasang by-bust operation o kon arm by-bust operation ang Rojas Component City Police Station sa Barangay Dumulog, Rojas City. Isa ka 27 anyos ang nadakpan o kon nabaklan sang operatiba sang isa ka unit sang 38 caliber revolver. Mga armas luthang mga kakifive. No man ni subong ya ka makatalagam ang mga durugista, no magluwas nga ti may mga ginahuptan ini nga mga illegal nga droga. May mga armas pagid mga kakifive. Apang ano gid bala ang record sang sining 27 anyos nga si alias Carmelo Anthony o kon Carmelo. Si Carmelo Anthony, basketball player, gali na yung partner, no? Alias Carmelo, 27 anyos, residente sang San Roque Street, Barangay Inzo Arnaldo, mga kakifive. No, nabakal ang isa ka unit sang revolver nga armas lutang. Kag na-recover sa yasin nga paginakop ang isa ka sa shay sang suspected shabu. 3,000 pesos nga by-bust money kag belt bag mga kakifive. Ari pamatian naton ang interview sang K5 News FM Rojas team mga K5 kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sang Rojas City PNP kun ano gid bala ang background sang sining arestado mga K5. Yari ang porsyon sang interview ni K5 Myla Vasquez Fuentes kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr.
1: Na kasi mo kay Myla kay K5 ta rin no sa tanya ta pala matin sa inyo nga programa mayong aga gid sa inyo. So of course no yung last September 30 kanin may successfully conducted our bypass operation 14591 and recovery of another violations of 916654 recovery of 1.82 grams of suspected shabu. No. So as of now, Mama, we are the duty investigator are preparing all the documents for inquest proceeding this morning. No, subong ini dulong dito sa city prosecutor. Kagapon na-receive natin ang result sang crime laboratory no, for methamphetamine hydrochloride kagang for the examinations no, sang niya, specimen kagang drug test no? So both result positive, so now the IOC are still working no, preparing all the documents for filing. For the background of our subject person, ini siya taga kwan Barangay Inso no, kaga usually ang iyang activity no, illegal activity is on illegal drugs, so kung gini siya, engage sa illegal drugs, particularly sealing. No? Kaga ang iyang activity based sa information niya ginhatag sa aton, so parang got trade in to instead niya kwarta ang iyang ibaylo, usually saan mga items, kung anong mga items na worth parehas ang amount sa drugs nga gina hatag ya amo man naga ang amount sa mga items or especially mga gamit sa ano, especially gamit sa sulod sa balay or mga TV something ganyan, mga appliances, so amo na mga ginatrade niya kag na monitor siya nga may mga armas man gabato man sa mga firearms no na ginatrade siya iya. So yun ang information kaya naga validate ang ato niya is dito no, ato yung mga personnel sa intelligence kaga yung para makapag-conduct sa by-bus operation for violation of 10591.
2: Possibly, sir, sa din siya nagkakuha supply sa illegal drugs.
1: ang bisaya nga kano results niya debriefing may ginakuan sa isa ka personality no drug personality man nga ginakuan man ginamonitor man sa nga ato niya is date ko na nabalidate ko ini siya is may involvement man so ga-coordinate naman ang ato niya mga state personnel sa other law enforcement unit niya ga-operate sa Sudan San Roas for the confirmation para possible for na conduct of police operations man sa iya.
2: May mga kaso na niya dati, sir, ano yun, nga napreso?
1: Ang ato niya subject person, sabong wala niya sa nga record niya case, no? Dari sa ato, especially ini nga illegal drugs, no? Wala sa nga recorded. So, kaya gani nga, nabudayan gid ang ato niya intel personnel, no? Sa pag monitor sa iya, sa pag pagkaroon sa nga activity, no? Nga makapag-bypass sa iya.
0: Lumeo Hanson. Nabatian no mga ka-K5 si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sa Roja City Police Station. No, angot sa sining background sang subject person nga si alias Carmelo 27 anyos nga nabaklan sang armas lutang 38 caliber revolver na kuwaan pa sang illegal nga droga. No, mga Haki 5, no, wala man ni siya sang anay o kung wala man ni siya sang record, may kang tanan sang pagbaligya o kung paggamit, pagduso sang legal nga droga, mga Haki 5. Apang tisubong nadakpa ni siya nga naga-engage sa sining buluhaton, kag ang pagmonitor sang aton sining kapulisan, no, ginabaylo yagali, no, kung may mga ano pa dira, no? Bisan ano lang ang mga item ang ginabaylo ya. Mga Haki 5. Makabaligya siya sang droga kung ano lang dira ang mga available nga mga items o kung kagamitan. Huwag siya sang pili, no? Mga Haki 5, amuning ginabaylo. Iniya base sa panaysayon sang aton sininga kapulisan, mga Haki 5. No? Ang na-recover sa iya sa liwat, no, ang armas lutang kag illegal nga droga. So duha ka mga kaso ang ginapangatubang sang sining 27 anyos nga lalaki matapos ining bypass operation sa barangay Dumulog sang tinalikdan nga gab-i, mga Haki 5. Ang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag subong man Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, mga Haki 5. O ti very serious subong, no, ang kampanya sang kapulisan. Hindi lang diri sa siyudad sang Rojas, kundi sa bugos nga probinsya sang Capiz, mga Haki 5. Batok, no, sa mga nagahupot sang hindi lisensyado nga armas lutang. Kag subong man nagaduso, no, naga-engage sa illegal nga droga, mga Haki 5. No, nakit-an nyo man ang mga accomplishment sang aton sininga kapulisan, no, kada semana may mga ginakandak nga mga operasyon, no? Nagkalain-lain nga mga operasyon, mga Haki 5. No, para matapna ining paggahupot sa mga hindi lisensyadong armas lutang nga amo ginagamit kung kaysa sa mga nanari-sari man nga krimen, mga Haki 5. No, magluwas dira ang pagdakop sa mga durugista, mga Haki 5, nga nagabaligya, no, sang illegal nga droga, nagagamit sang illegal nga droga, nga tikon hindi matapna, mga Haki 5, makaluluoy, no, ang aton sininga mga pila ka mga individual, no, ang aton sininga komunidad, no, mga Haki 5, kung hindi inimatapna, pilaw naman ka mga wasdamlag ang magkalaguba bangod sa sining makahalalit nga droga. Gani ko dos gina sa effort sang aton sininga kapulisan, no, sang Capiz Police Provincial Office, mga Haki 5, no, sang Rojas Component City Police Station bangod sa sining padayon nga mga operasyon. Magani sa mga naga engage dira, no, sa sininga illegal nga buluhaton, way pa yan nagauntat sa pagduso o kon paggamit sang illegal nga droga, abi samtang may tiyempo pa magbalag-o na kamo. No kay ara ang kapulisan. Wala nagauntat sa pagmonitor sa inyo kag paglaga sa inyo mga Haki 5. No iniya hindi paandam o kon na pamahog. Kundi iniya actually, no iniya ti makabig na nga pagmalasakit sa inyo, no samtang may tiempo pa ya no mga Haki 5 nga makabag-o pa ti dapat nga himuon ano sa pila naton dira ka mga kauturan nga wala pa yung nagauntat sa kasubong sininga buluhaton na. Okay, basi kamo naman ang ma-operate no, sa aton sining autoridad, mga kakifay ba? Oras, 28 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 12 sang unto. Ang iningabahin, ginadulong sa inyo sa Kaalwan, sang kampiyon kag-healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. May ara sang ampalayaw ko na marguso, chia seeds, and disugard sugar cane extract powder. Amuning kampiyon nga mga ingrediente mga Haki 5 nga makabuligid para sa aton sini nga ikayong lawas. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX Coffee Mix, ginadetoxify ang mga toxins sa aton sini nga lawas para mangin healthy kita mga Haki 5, mapalayo kita sa mga balatian nga tuga sa mga toxins. Now, sa liwat, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: Ang DTX Coffee Mix, available sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic diri sa Roja City sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri na hamtang sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT mga kaki-5. Available man online na pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaki-5. Kag ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa aton sini nga mga kaki-5 may ara no sang free wellness consultation. From Monday to Friday diri sa Roja City Clinic sa McKinley Street. No, Lunes, tubtob, Biyernes, alas 9 sang aga, tubtob, alas 5 sang hapon. No, ara si Doc Meldy Cadena. Sa liwat, Monday to Friday, diri sa McKinley Street, Roja City Clinic. Pagka Domingo naman, yara si Doc Meldy Cadena sa Sara Iloilo Clinic, mga kaki-5. Alas 9 sang aga, tubtob, alas 2 sang hapon. Yari ang mga libre no, mga serbisyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga libre: QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind body medicine, auricular therapy kag ang clinical nutrition and detox plan, mga kaki-5. No, ara si Doc Meldy Cadena, ang Klinika Wellness Consultant sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki-5. Oras naton 29 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Iban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon inyo nga tutukan sa aton sini pagpanumbalik pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. Bio. O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Tumasyon sa barangay
8: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lord is maglupot. Alas tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabahal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Extend Food Superman for men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
19: Extend Food Superman for men.
15: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
15: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
15: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup.
22: Bumakal sa mga butika.
15: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops at doon na ang I-Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
25: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
23: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, may puso.
15: K5 Darren Salubeo, hands-on sa 11 Mbps.

0: 21 minutos ang nabili nantes kita magdangat sa takna nga alas o kon ala una sang hapon. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Sa gihapon kaupod sa inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Kay nung Bongbong Henson na siling niya mainit nga udto mga ka-K5. Mayong udto man dira no sa family Henson and Bernas sa San Juan kag aglalana dumarawa. Regards lang da sa tanana kay Mama Angga, kay Papa Ruhel, kay Ning Pinky, kay Noy Junior, kay Dudoy Rinel, kag Nung Bongbong Henson, ni Ruby and ni Pinky. Thank you again no, sa pagtutok diri sa K5 News FM Rojas. Kay Sir Ronald Silvestre Dolor, mayong udto man dira no sa kay Sir Ronald Silvestre Dolor sa Barangay 2 sa Tribudos Tribe no, mayong udto ah. Mayad ayad nga pagpamati. Kay Ma'am Roberta Patricio, good noon sir, nagamonitor na ko di sa Pilar. Thank you again no Ma'am Roberta Patricio dira sa may banwasang Pilar. Sa aton pa diri nga mga balita mga ka-K5, sang damlag lang may nagpalabot sang reklamo diri sa K5 News FM Rojas, isa ka concerned citizen mga ka-K5. No, ang iya sini nga reklamo magluwas sa madulom nga dalan nga ti way nagasiliga mga street lights mga ka-K5. Wala pa sang may naga rubing o kon wala sang may mga nakit-an nga presensya sang kapulisan sa lugar. No nga amo ang ginakahangawan sang sining concerned citizen no kag sa mga residente dira. Oh, dulom na gani ang lugar. Wala pa sang may naga rubing kon gabi nga kapulisan. No sa isa ka barangay diri sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. Ang ila sinidiri nga concern no paano na lang kung may mga magkahinabo nga mga insidente mga ka-K5. Kay balo naman kita nga kon madulom gani ang isa ka lugar tidira man kalipay sa mga pila ka mga individual mga ka-K5 nga may mga hindi man maayo nga mga buluhaton. No? Dira kalabanan naga pulo panago. O kon ano pa dira nga mga sahi sa mga posible illegal nga mga aktibidad mga ka-K5. Ti amtay gina sa mga ha mga individual yang ati ang sa paminsaron nila pagimo sa mga hindi maayo mga ka-K5. Isay na sa mga concern sa nagpalabot sa aton sang reklamo. Oh, ginapayag nga ti wala iya sa may nagalibot nga mga kapulisan no para kun tani ti syempre no kun makit-an man ang presensya sa aton sina kapulisan matahap man balang pila ka mga individual nga nagahimo sa mga kalainan mga ka-K5 aton inigin palabot sa talatapan sa aton sini nga kapulisan no sang Rojas Component City Police Station. Ang ginlabot na tong kubala may mga o kon nagalabot man ang pagrooving no sang kapulisan sa mga barangay diri sa siyudad. No mga ka-K5 o kon din gid ang ila sini nga focus sa sentro lang bala o kon na ha? Kung base na pabayaan na nilang pila ka mga lugar diri sa pilaman ka barangay sa siyudad nga nagakinahanglan sang presensya sang kapulisan mga ka-K5. Ari pamatian naton ang interview naton sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sang Rojas Component City Police Station.
1: Kasi mo kita may lang kay K5 Darren no sa tanya ta plamatin sa inyong programa mayong aga gid sa inyo. So of course no yung last September 30 kani may successfully conducted our bypass operation 14591 and recovery of another violations of 916 654 recovery of 1.82 grams of suspected sabu. No? So as of now, Mama, we are the duty investigator are preparing all the documents for inquest proceeding this morning. No? So mong inidulong dito sa city prosecutor. Kagahapon na-receive natin ang result sang crime laboratory, no, for methamphetamine hydrochloride kagang for the examinations, no, sang atong specimen kagang drug test, no, so both.
0: O, dali lang kin partner, no, adaw lain ara sa Telegram, palihog lang ko partner, pasensya, ginalipat kita sa ara sa Telegram, lihog lang ko. So mga Haki 5, no, lagat-lagot na ton na ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. No, angot sa sining concern sa aton sininga pumuluyo. No, nga naga panawagan man nga kuntani, no, mag deploy manos ilabi na sa mga lugar diri sa siyudad sang Roas, mga kabarangayan. No, mga Haki 5. Do wala pa siguro nakalabot. Oras diri sa aton sininga pagpangalagad 14 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Line siguro ang na forward ni Haki 5 Myla. Okay lang partner. Kun wala pa nagabot. So ari na lang mga Haki 5, no, sang aton siningin labot ang talapatapan sang Roas Component City Police Station. So ginapasiguro sininga ang kapulisan diri sa siyudad sang Roas na wala nagapabaya sa pag-roving o kon regular man nga nag-roving ilabi na sa mga lugar, no, mga Haki 5. Lugar nga makabig mga madulom bala mga Haki 5. Kag nag-coordinate gid sila sa aton sining barangay officials angot sa sining mga street lights nga wala ya nagasiga mga Haki 5, no, kag indi na nihilaya kumbaga suno sa kapulisan ng mga may problema ya sa mga madulom nga mga street lights, indi na cover sang ila sininga katungdanan man, kundi ang pag-secure lang sa lugar, no, paglibot, no, may ara sa mga presensya sa kapulisan nga nag-roving kon gabi mga Haki 5. No, ini ang pahayag sang Roas Component City Police Station si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. No? Kaginahinyo man sini kuntani, no, mga Haki 5, ang mga barangay officials, no, kanga ang mga karsadahon ngati wala balayan nagasigang streetlights, so pareho dira sa may dalanon sang barangay Mungpong pakadto sa Gabuan, no, ang dira gid hasta subong wala gyapon nagasiga dira ang streetlights pila na kasimana mga Haki 5. Naging palabot sa aton sinang reklamo wala gyapon maksyonan sa mga barangay officials. Di ano pang hulaton dira, no, may magluntad nga mga aksidente, may magluntad nga insidente, no, may mga krimen nga magkahinabo antes nga aksyonan mga Haki 5. Basiya mo pa ng ginahulat. Okay, pag-abot naman niya sa presensya sang kapulisan, tingin pahayag sang hepe sang Roa City PNP, no, ginakantuan Manila o kung ginalibot, ginaroving, hindi lamang diri sa sentro sang syudad, kundi mangin sagwa, no, mga Haki 5, mga kabarangayan, na sagwa na yas ang city proper. O wala man sila nagakulang, mga Haki 5. Gani ang yasin nga panawagan, no, pag-abot naman yas sa mga concern, no, nga may mga madulom nga karsada bangod tiway nagasiga ang streetlight, sambot ano'y sinang problema sina mga Haki 5. Nga kuntani, no, ilaman nga aksyonan sa mga barangay officials. No, kay sila wala man niya nagapabaya, no, nga maglibot, magpakita sang ila sini nga presensya kada gabi mga kakipay. No, pila na niya kasimana nga ginapalabot sa aton diri sa K5 News FM Rojas ang dalan dira sa barangay Mungpong padulong sa barangay Gabuan. Diba si Hulaton pa ni sa mga opisyalis na ton nga may matabo dira nga mga aksidente o kung insidente mga kakifaiba antes maghimo sang tikang. Yan mo ng kalabanan, nabi, no, mga kakifaiba. May mga pilagid ka mga opisyalis nga maaksyon lang kung malukpan mga kakifaiba. Pati kabay pa, no, makalabot man isa yung talupangod, no, sa mga natungdan. No, kaya nagakabalaka man ang mga residente dira sa area mga kakifaiba. Ay, kung kita maglabay, giman dumapaalang-alang ka partner. No, kung nagadala ka sa motorsiklo mo, kung sa lakyan, palang-alang ka giman, kaya may ara pa dira nga dan nga likuon. Basi may mga gulpi ka lang blasugata o kung mabungguan. Kahit dulom-dulom gidya ang area mga kakifaiba. Sabay pa maaksyonan niya, no, sa part sa aton sini nga mga natungdan na opisyal mga kakifaiba. Oras na ton, 9 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Diri sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Ini nga bahin mga kakifaiba, ang buylong nga ginadulong sa inyo sa Kaalwan sang Extend Food Supplement for Men, mga kakifaiba. No, Extend Food Supplement for Men, bayaray ni sang Maka and Club Huesca. Maayo ini sa mga kalalakinhan dira, no, mga kakifaiba. Mahina na ba lang inyo sininga performance o kung maluya na ang inyo sininga batuta, no, mga kakifaiba. Mag-Extend Food Supplement for Men na may ara inisang Maca Root and Club Huesca nagahatag sang kabakod sa inyo siningalawas. Makabulig ang Extend Food Supplement for Men sa paghatag sang extra nga kapag-on mga hakifaiba, no, para mangin extended man ang inyo sininga performance sa inyo sininga partner ukon kay misis. Extend Food Supplement for Men na mga hakifaiba para sa paglabing-labing nga extended. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City nahamtang sa McKinley Street tabok langgid sang PLDT mga kakifaiba. Available man online na pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kakifaiba. May ara, no, sang free wellness consultation ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ara si Doc Meldy Cadena ang Clinica Wellness Consultant Lunes, tubto Biyernes diri sa McKinley Street, Roja City Clinic alas 9 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Samtang pagkadomingo naman, dito naman si Doc Meldy Cadena sa Sara Iloilo Clinic. Sara Iloilo Clinic, alas 9 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Ari ang mga free services sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kakifaiba. QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, kag Clinical Nutrition, and Detox Plan, mga kakifaiba. Sa liwat, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kakifaiba, naghimo man sang produkto ni Dr. Ramil Uy nga makabuligid sa aton sini nga ikayong lawas, mga kakifaiba. Oras na to na 6 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Ang iba naton diri nga mga balita nga way naton natagaan sang ligwa, standby na lang kung tutukan sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Rojas, kaupo naton sa technical side si ka K5 Michael John Detoga. Sa pangalaman sa amon sini nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa amon maalwan mapinalanggaon kag maalwan o kon mabuot nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa D3 Bio? If you talk about viruses, bacteria.
5: Ang viruses, ara si Monocaprin.
4: Monocaprin,
5: Monolaurin.
4: Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
5: Ano pa na klase nga virus?
4: Ano pa na? Wala na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3 Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio.
6: Kag mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, kag Dr. Ramil, no? Because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ. Kag ang ila sini symptoms is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga sample nagka-infection bisa candida.
4: Mamuna mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo, ano no, reproductive organ lalo na sa aton kababaihan, no, kay ang candida albicans will just wait for the perfect opportunity, magdamo na ni sila, budlay na sila punggan. So ano ang ginaobra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga ala kay D3 Bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol, no? Ang sa dalom. So mga girls, no? Mga
5: professional. Daw may nami subong ako nga na-discover diyan to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
4: Kaspa.
5: Nadumduman ko sa muna ang mga tigulang nga palabutang bla hiso. Hiso bla halin slobi, Sir Boy. Wala kaspa mo.
4: Kung ikaw babahi,
5: dapat sa palainom ka.
4: D3 Bio.
6: Palainom ka D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang binta, Sir Boy, amon, kung ako babae, babe, palainom ka D3 Bio every 8 hours, Sir Boy. Ang bintahan mo is gadamo ang probiotics. Importante na para sa inyong female hygiene. Aside sina, pamatyon niya ang mga candida albicans because of the caprylic acid nga ara sa D3 Bio. So amo na ka the best good for female hygiene ang kuan ang Ditribayo. Dari ko nakita sir boy ano kanami gid sa Ditribayo ah. Di ko mention dyan sa una nga patuluan ang imo mata kung may psoriasis ka patuluan sa gatas ang nanay.
6: Gatas ang nanay.
5: Gaayo ba lang iban.
9: Correct. Ditribayo.
5: Dantawab lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
10: synthetic
5: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, sir boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na, mahimo siyang energy. Ang pinaka the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo. Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium imo itugong, oh, gusto sang ordinaryo nga gasolina.
10: Gasolina?
5: Especially ang mga may kwarta. Gusto na lang mga premium.
10: Hindi to ko sa octane.
5: Ato ko sa special niya. Pero ay kakabalo, ang pinaka the best nga fuel sa imo brain is the ketones from Ditribayo.
10: Correct.
5: Sana, kung alam ka, Ditribayo ka naging. Kita mo na ako anong bintaha. Kung isipon mo ang imong kwan, guro sa kada bintaha, di matawaran ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, Ditribayo. Kaya nga, wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang kwan, iyang vitamin D3. Because D3 in Ditribayo is small amount. No need nga kinanglan nga magtaas ka.
11: Ditribayo. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. Ditribayo. Health News Ditribayo with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa Ditribayo, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
9: Ditribayo, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Ditribayo. Ditribayo.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Visio. Yung may D3. Mga butika.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clean Clinicals for Biotics.
9: DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
15: Imong blood sugar test.
14: Kira tong score gani?
15: 470.
14: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imong blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay. Mahiligit ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag

0: Sa Harmi lang pinot ang akong dugahan. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
2: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: niyo ko. Kampyo na radyo!
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3, D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
7: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500, DGX 500.
8: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
9: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
10: Sa DGX 500.
8: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa
7: ko. DGX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
11: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kon magabot ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag pang sakit.
7: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabaluman ng sick?
20: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
18: Di pre, musta po lang kape, pre?
19: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin!
20: DGX 500!
22: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang hugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay magayo pero sa nagtumagi sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang magayo.
7: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
12: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kabataan.
5: Baihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
21: 27 lot.
24: Ano ginabatsyag mo sa
21: high blood git ko?
24: Kina sa una ang imo?
21: Blood pressure. 180 over 100.
24: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
21: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami git ang DTX 500.
10: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Malaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
25: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
10: DTX Beauty Soap.
26: Mabakan sa mga butika.
10: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
27: K5 Time Check 117.
28: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ka, ipautuwas na ka.
27: Good afternoon, sweethearts. Magandang hapon po ng Friday, TGIF. Thank God it's Friday. And you're listening sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng istasyon na K5 News FM, Rojas 100.9 sa inyong mga radyo. Live kita sa aton sa inyong Facebook pages, K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Paki-like, paki-follow, mga ka-K5, maraming salamat. Ang aton siringa programa, live man sa aton siringa sister station, dira sa Pilar 89.7, K5 Radyo Tagbuanay. Welcome na sa aton siringa palatuntunan, mga palanggi. Doy Arthur, good afternoon, Miss A, watching and listening from West Villa Flores, Maayon. Ma'am Liza Barrientos, dira sa Tambakulasi, nagatutok naman sa aton. Maraming salamat po. Kung mayara ka mo sang luyag, no? Nga tamyawon, may mga shoutouts ka mo dira kag dedications, mga ka-K5, just feel free nga mag-comment sa aton sining live, no? Kay para matamyaw nato. Ang aton sining palatuntunan na gindulong sa aton sang kaalwan sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5 sa Rojas City, nahamtang sa Makili Street, tabok lamang sa PLDT office. Bukas sa Domingo tubtubiyernes, no? ang aton sininga Rojas City Clinic nagatanyag sa mga serbisyo libre, no? Libre nga serbisyo kapareho na lamang sang QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind body medicine, auricular therapy, kag clinical nutrition and detox plan. Visit the Clinica, the Alternative Medicine and Wellness Center sa adlaw sang Domingo tubtub Biyernes. 8 o'clock sa morning hanggang 5 p.m. Kag i-avail nyo ang mga serbisyo ni ara dira si Doc Mel Di Cadena, our clinical wellness consultant. Ano ang aton sininga drama nga igapalayag today sa mga pinanid sang kugma or the pages of love? Kag K5 istorya ni Jojo. Si Jojo, sino naman Jojo nga kilala ta da o? Ta bebe, di o. Sultiro pa niya si Jojo sa aton nga drama. Si Tito Jojo na yung abana ni ta bebe, ti. May mga apo na nga ni. Ariyaw sultiro niya nga Jojo sa aton sini nga drama. Si Jojo, may nobya nga chinay. Walang gagad siya katama. Di pa matian, tabala ka K5, no? Ang sulat or ang istorya ni Jojo pinaagi sa pagbasa sang iya siringa sulat na maging padala dari sa aton siringa palatuntunan Room 1009.
1: Ga, ipautuas na ga.
27: Dear Miss A, ginatamyaw ko gid sang maayong hapon ang tanan nga mga nagapamati Miss A sa imo nga palatuntunan. Pirmi gid ako nagatutok sa inyo istasyon. Tawaga lang ko gali sa pangalan nga Jojo. May ara ako sang nobya Miss A. Isa ka chinay. Pagmasaling ko, palangga langga ko gid katama. Isa ka adlaw na ospital ako Miss A. Ang advice ang doktor, kinahanglan ko gid sang malawig nga pahuway. Amo na nga ginambalan ko ang akon nga nobya nga kinahanglan gid sang akon lawas sang pahuway. Amo to nga wala na kami nakakitaayon sang akon nga nobya. Wala na nagakadto ang nobya ko sa akon. Makaligad ang mga inadlaw, wala nagid nagakontak ang nobya ko sa akon, Miss A. Sang ulihin na balaan ko na lang. Ginkasal na gali sa incheck ang akon nga nobya. Bao daw madugangan ang akon masakit, Miss A. Sa tuod lang palangga, palangga ko gin ang akon nga nobya. Paano bina, Miss A? Paano ko siya ipakigbato? Ilabi na nga may ginpili na siya nga iba. Palihog lang, Miss A. Hatag sa akon, sang laygay, hulaton ko gid. Sa liwat, ang imo tag palamati. Jojo. Nabatian ang aton sininga sulat nga ginpadala sang aton letter sender si Jojo, no? Mga ka K5 ini nga istorya paghatagan kabuhi sang aton sininga mga dramatista kag inyo mabatian karon sa aton drama mga pinanid sang gugma or the pages of love. 1-2-1-4 na mga ka K5, magbabalik ko tayo pagkatapos ang aton sininga commercial. Wag bibitaw, kinig tutok ka lamang sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga estasyon sa Capiz. This is K5 News FM.
3: K5 K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
8: O si Karen, kadaan mo ginsang akon hair fall, hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
9: Ang D3, gamay Visio.
11: Ang Visio, gamay D3.
4: D3 Bio with Visio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3 Bio.
11: Ang D3,
4: gamay Visio.
11: Ang Visio.
4: Yung may D3.
11: D3 Bio.
14: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
15: Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
26: DTX 500.
29: Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho?
30: Kag-stress adlaw-adlaw?
29: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulang? Kalaman ang abyan.
30: Mag-DTX 500 ka.
29: Kaysa DTX 500.
30: Ang stress, malikawan.
29: Pagkamuringon, malimta.
30: DTX 500.
29: DTX 500.
31: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100. 136 na lang ang sugar ko.
29: DTX 500 Mighty C.
30: Ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Mimi.
33: Dalmi kasi napit akong tuhod.
32: Arthritis na gali.
33: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
30: Mighty C.
29: Mabaka sa mga butika.
30: Mighty C.
29: Ang alkaline ng vitamin C.
34: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Ipibugit ka tama.
29: Mighty C.
30: Mabaka sa mga butika.
29: DTX Beauty Cell.
35: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
36: Sa una,
35: good day. Magid ako sa akong body odor.
36: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
35: Pero subong.
36: Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
35: Kag
36: naghamis ka nagbutik. Gid ako nga panit.
35: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Cell.
30: Mabaka sa mga butika.
37: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
29: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
38: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
29: DTX Coffee Mix.
30: Mabakal sa mga butika.
39: Gagabasa na naman bala ang imo.
40: Ay, gabasa na naman.
39: Oo, talaga. Kabasa-ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
41: Always nagabasa.
39: Kag nagabaho ang kilikili.
41: Mag-Clinica Deo Fresh.
39: Para sa maputi at mabangong kilikili.
41: Clinica Deo Fresh.
40: Nagabasa na naman balaga.
39: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
41: Clinica Deo Fresh.
39: Para sa maputi at mabangong kilikili.
40: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
39: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan.
40: Pero wala na ginya.
39: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
30: Extend
39: Food Supplement for Men.
30: May maca,
39: kag-flavawaska,
30: mga natural herbs,
39: nga nagahatag sang gana.
30: Extend
39: Supplement for Men.
40: Muling binuhay mo.
41: Extend. Isang kapsula ka lang.
30: DTX 500.
42: Ako si Norma Vista, taga-Baturoa City. May sakit ako, nga diabetes, sang nabat tian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
30: DTX 500.
29: Mabakal sa mga butika.
43: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
2: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay kasaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabatsyagan.
7: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, luti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, mabaka nga butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C, kinadula ako nga naubo.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
7: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagamit. po na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Store, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalapa.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko.
18: Ang extend.
17: Supplement for men.
18: Lourdes.
17: Tapos ka ng maligo.
19: Yes, darling. Come to mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
7: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
7: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
21: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver ng galingin ulo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
17: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
17: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio!
22: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Kuwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio!
17: Ang D3!
7: Yung may Vizio!
17: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
0: Gasakit ang tiyan,
7: Max 4 Biotics.
0: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
7: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan,
0: mag-klinika,
7: Max 4 Biotics.
0: Makabulig sa pag

0: madugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: TTX 500. Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Mag TTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
2: TTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imong sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
9: Hey darling, 1:38. Kayo ay nakatutok pa rin kay Miss A sa Room 1009. Ang inyong sininghulot, palautwasan. Ang programa nga inigadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, the alkaline vitamin C. Mga ka-K5, ang Mighty C, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Naagi na pa tumarka mo ni Miss A sa Mighty C adlaw-adlaw. No? A good mga ka-K5, ma-boost ang inyo sa inyong immune system. No, nag-aacto ini bilang powerful antioxidant na nag-protekta sa aton sa inyong mga cells. Nag-promote ang collagen production, no, para ma-support ang growth, kag-repair sa aton sa inyong panit, blood vessels, tulaan, kag-joints. No? Nagabulig sa aton sini nga mga sa aton sini nga lawas nga maabsorb ang iron nagikan sa pagkaon, which helps prevent iron deficiency anemia kag naga-reduce man sang fatigue. Bala may mga adlaw nga daw feeling mo duno nilampusan ka, no? Yung feeling mo kapuy-kapuy kag gid, no? So para ma-reduce ang fatigue, no? Ma-improve ang imo sini nga energy, mga ka-K5, mag Mighty C. Don't you worry. This is alkaline-based vitamin C. Buot silingon, mga ka-K5, nagamit sang sodium ascorbate formula that is non-acidic, no? Making it safer para sa mga tao na may sensitive nga tiyan na nag-experiensya sang acid reflux nagikan sa regular ascorbic acid. So, mga ka-K5, ha? Magbakal na sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mighty C, the alkaline vitamin C, 8 pesos lamang per capsule. Matamiyaw kitaliwat sa aton siling mga suki. Hello, Ma'am Senalyn Finequito Tabige, Quiz Mike Torrente Abanco, Ma'am Rhea Ombas Kalinao Balbona. Natamiyaw man aton sa maayong hapon, Ma'am Olnora Avelino. Kag ang mga nakatutok sa aton dira sa Tambakula, si Ma'am Liza Barrientos, sa Maayon si Doy Arthur, si Ma'am Christy Villar dira sa Tuburan, hello sa mga nakatutok sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Yari na ka K5 ang aton sininga drama The Jojo Story sa mga pinanid sang gugma or The Pages of Love.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Hello, babe. Ano? Mahapit ko na sa imo?
1: Hindi na lang, babe. Mataksi na lang ako karon puli, ah.
0: Okay, sige. Madiretso na lang ako pa uli.
1: Ay, oo, gali, babe.
0: Ah.
1: Basi, magabihan pa ko puli, ha? Audit na akong subong, eh.
0: Amo pala, babe? Ate, sige.
1: Ate, sige, babe.
0: Magalong ka, ha?
1: Oh, yes, babe. Thank you, babe. Ikaw man. Puli na lang, ha? Hingagaw ka agad nga. Makapahuway-huway ka man dahil.
0: Okay. Huloton ko ikaw sa dinner ta, okay?
1: Ate, sige, sige. Ikaw bahala, babe, ah.
0: Okay, babe, sige. Bye.
1: Bye-bye, bye-bye.
0: I love you.
1: Love you too, babe.
0: Halo nga ka rin pa uli, ha?
1: Ikaw man, bye-bye.
0: Aneka. Daw nakaharap ang panulo ko, ha? Kagasakit sa ulo ko. Daw ma...

0: Kamusta ang anak ko, Chin?
1: Okay na siya pa. Mailang ganit kay pagkatumba niya, wala maigo ang ulo niya sa mga talong nga bagay o kung matiga nga bagay.
0: Oh.
1: Oh, Diyos ko, ang anak ta, Johnny. Ang hambas ng doktor. Stress lang basi ko na siya. Kay among ina nga nalipungan siya sa sobrang nga ka-stress niya.

0: Oh, ari na kita sa balay.
1: Pa?
2: Babe, ipapanahog ka namon. Dali, gid lang ha kay mauna ko panahog agud nga daw unta ka.
1: Hindi na, babe. Kaya ko nang kaugalingon ko.
2: Pero babe, kasi ko matumbak, ha?
1: Okay na. Kaya ko na. Okay na ako, babe.
2: Uyat lang.

0: Anak, kumusta ng pamatsyag mo?
1: Okay naman ako, ma. Kwan, natingala gani ako yung gulpi lang nagapagdulong ang panulo ko kag nalipungan ako.
2: Basi kung natamaan lang sa imo ka pisan bala.
0: Gani man?
1: Hindi man pa. Kedi, katawain mo lang sa mga obra ko sa opisina. Kapyot ko yung oras ko.
0: Sa bagay, kulang ka lang siguro nak sa pahuway. Din mayo, bikon mag-live ka na lang, anay.
1: Amo manin ang plano ko, ma.
0: Diin maayo nga, samtang nag-live ka, i-process nyo na lang ni Chinchin ang kasal ninyo.
1: Si mama bala mo? Wala pa ko gani ka-propose siya.
0: Nga, wala ka pa nag-propose na kao. Ara na ka mo sa husto nga edad.
2: Husto si mama mo, iho.
0: Dugay-dugay pa, ah?
2: Abi, atake na kami sang apo kay nahidlaw na gid kami nga magkugos-kugos ang bata.
1: Pa...
0: Nanak? Nanok ka naman?
1: Gulo ko.
0: Diyos ko, Jojo, nga ginakaptan mong ulo mo?
1: Kasakit sa mga
0: ka? Jojo!
2: Anak!

0: Nabatian ka K5 ang unang bahin sang aton siniga drama mga pinanid sang gugma or the pages of love sa aton siniga kampiyon nga istasyon na K5 News FM. Ang drama nga inyo nabatian gidulong sa aton sang kaaluan sang kanami turn nga kape. DTX Coffee Mix manamit maaroma kag healthy coffee. Imo mga ka K5 sa ampalaya, chia seeds kag di sugar cane extract powder. Maayo gid ang DTX Coffee Mix mga ka K5 para maka detox kita adlaw no dinhi pareho sang iban nyo da nga kape sang iban nga brands sang kape no ginatimpla nyo da nga wala man lang sang maayo nga benepisyo nga mahatag sa aton sining lawas. Ang aton sini ginapabugal nga DTX Coffee Mix no nagabulig mga ka K5 para ma-manage na to ng aton sini nga blood sugar no? Kaya may manayara sang ampalaya no? Maayo man para sa aton sini nga digestion kag weight control. Ang chia seeds kag herbal extract sa gabulig promotes ang excretory system function, nag-assister sa pag-breakdown sa mga excess fats kag nag-support man sa weight control no? DTX Coffee Mix gentle lang ni sa aton sini nga liver kag kidney. Hindi pareho sa ibandira ng mga sugary or artificially enhanced instant coffees. No? DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Di October 2 na taga. Musta no? Ang pag... bukas ang bulan sang Oktubre sa aton no? Tatlo na lang ka bulan no? Then mapamaalam na kita sa year 2026 taasig sang saan ulang to nag-celebrate sang New Year. Sana lang natin yung sugalaw ang 2026. Dugay-dugay, uma 2027 naman. Tosig kita ka magtigawin. Amo na gani, no? Wala mong isa sa mga nag-aamot, no? Nag-contribuer sa madasig mga pagtigulang. Ang stress. Dasig ka ginaya magtigulang. Dasig magkurinot, imo sini nga, panit. Amo na dapat, no? Kabalo ka na magkuan, timbang-timbang mga ka K5 kung anong maayo kag indi para sa imo sini nga life. Kung may mga bagay nga nagapa-stress sa imo, te let go, no? Or buyan mo, or likawan mo, or bayaan mo, no? Kay life is short. Ito lang bala ang binagbinaga lang bala ang pagligad sa mga inadlaw. Amo na kadasig, no? So nga ilansang mo ang imo sino nga kogalingon, no? Sa isa ka sitwasyon nga hindi na makapalipay sa imo, no? And nga ipriso mo ang imo sino nga kogalingon sa isa ka hawla, no? Nga gindingutan ikaw sang imo sino nga freedom sang imo nga kalipayan, no? Deserve sang tagsa-tagsa sa aton nga mangin malipayon. Deserve sang tagsa-tagsa sa aton nga i-enjoy ining life, no? Ining gift of life sang mahal nga makahako sa aton, no? Kay isa lang kita yung magakabuhi sa ibabaw sang dutang luwaan nga ga, no? Amo na dapat, no? Ikabuhi tagid sa maayo ang aton sininga life nga ginbugay sa aton, no? Anyways, 51 minutes past the hour of 1. And kung may anak ka mo dito siyang shoutouts and dedications mga ka K5, i-comment lang ha sa aton sini nga live program, no? By the way, malapit na lang ha ang aton sininga ginakalangkagan nga K5 News FM Rojas Inter-School live reporting competition. That's gonna be on October 18, 2026, alauna sa hapon sa Robinson's Place, Rojas. Kitanay kita dito mga ka-K5 and supportahan ninyo ang pambato sa inyo sininga eskwelahan, for inyo sininga mga friends, sa inyong abyan, inyong mga kapamilya, no? Suportahan ninyo mga ka-K5. Lantawon naton sinumangin kampiyon sa sining paindis-indis, no, sa mga kabataan o kun sa mga campus reporters sa patagsang live reporting. Ining event o kun kompetisyon ginorganisar o kun ginpatigayon sang K5 News FM Panay, no? At silingon sa Region 6, no? Kailuyag natin tukibon ang talento sa mga kabataan sa journalism kag sa pag-deliver sang mga balita ukon impormasyon. Isa man ka pamaagi para, no, ma-boost ang confidence o kun kumpiyansa sang aton sininga mga kabataan. Kapareho sang nahambal na ako nakaligad, no, kun maayo ang imo sininga communication skill, no, bisan diin ka nga trabaho ma-apply sa ulihi, magamit mo gid na iya. Bisan pa ano da imo nga kurso nga gingraduitan, pag-abot sa interview, nag-galapot siya kang imo sininga sungad, kabalo ka magplastar, paano ka magsabat, tasig ka makakita sang obra. Hindi lang sang obra, maayo nga obra. Kay dako nga bagay, mga ka-K5, no? Dako nga factor, no, sa mga aplikante na may ara sila sang kung maayo ang ila sininga communication skill. Para sa good communication skill. So, sa mga kabataan, no, kung may kasubong sa nga mga competition, no, usually sa K5, no, namuog kita sa mga programa para ma-empower ang aton sininga youth, mabatian ang ila sininga mga tingog, no, kag makitaan ang ila sininga mga abilidad sa paghambal, no. Sang una to may mga nakipag-partner kita sa baile, no, sa Bores Youth Leadership Incorporated, no, kay Attorney Mark Bores sa pagbinaisay, di ba, inter-school debate competition, and may mga ginapatigayon man kita ng mga journalism workshop, no? Nag-hire man kita sa mga student reporters during sa aton sining mga dalaguan ng mga coverage, particularly sa adlaw sang pagbinotohay o kon election, no? So, nag-akwan kita, himo kita, no, sang mga or nagapatigayon sa mga aktibidades, nagahimo sa mga programa para sa aton kabataan, kaya gina-value tagid na ang aton sininga mga kabataan. Kaya ni sila ni ang masunod naton nga mga lideres. Sila ni ang sunod, no, nga magadumala, malay nyo, mangin presidente. Di wala? Amuna nga suportahan ta ang mga programa para sa aton kabataan. With that, suportahan naton ang programa na ginorganisar sang K5 News FM Rojas. Again, mark the date, October 18, 2026, 1:00 p.m. Robinson's Place, Rojas. See you guys at the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition. 156 on a tic-tac. And magapanumbalik kita para sa aton sininga palatuntunan, Room 1009, ang inyo hulot palautwasan.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: TGX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pilatong score gani?
4: 470.
3: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
5: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo, or aso.
6: Siminto.
5: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
6: Oh, correct Dr. Mel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
5: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, dag, kuan dagay panghabal dayon ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyag. Ang asthma, isa na sa porma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nandika ka ginawa ito, delikado na yan.
6: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs, kung isang hardjack pa na.
5: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
6: Huwag ka oxygen.
5: Hypercapnia. Sobra kadamo carbon dioxide.
6: Husto.
5: Sa imudugo bangod sang hypoventilation or hindi gi kaginhawa sang husto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
2: TGX 500.
7: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka DTX 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
7: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
7: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na.
2: TGX 500.
5: So simple man lang, management sir JP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
6: Gusto.
5: So you need supplementation. Kay hindi makompleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
6: Correct.
5: Isas pamatuod na Sir JP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi ko ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo man. Kaya ang sikreto dais palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero may natura ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom lang ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imo tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
6: Tuod no?
5: Because of antioxidants.
6: Correct.
5: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa ato.
6: I-transfer sa imo. Husto.
5: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsikaw na ng mga bark.
6: That's why
5: the DTX 500 lang ang may tisya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
6: Correct.
2: DTX 500.
8: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
8: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
8: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: E3 Bio.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, ang mong D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
9: ko. E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
12: Ang best friend sa mga kababaihan.
13: Spore Biotics.
12: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
13: Spore Biotics.
12: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
14: Catalina Habagat.
15: Anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay, namin nagitsa ako nga mata.
9: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
9: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidangakon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.

0: Mapakal sa mga butika.
1: DTX 500!
2: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio
4: ng may D3.
0: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
8: DGX 500. Sa barangay
9: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumang kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
4: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
11: Nagadamo na ang nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay, nagtambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
6: Babaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala

0: ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon. Sa malamig na gabi, sa diin ka, Pipito!
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
8: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mapakal sa mga butika.
7: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
12: Spore Biotics. Nag-inupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
7: DTX 500!
9: Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level?
7: Mag-DTX 500 na!
9: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulik sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
7: DTX 500!
13: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
14: Saan nag-inom ka?
15: DTX 500.
14: Di na nalang subong imo sugar.
13: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
7: Mighty C. Epektibo, garantisado.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
7: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
19: K5 214 sa hapon, nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyong silingang hulot, palautuwasan.
4: Ipautuwas
19: na ka. Sa silingang kampiyon ng estasyon K5 News FM. Kampiyon sa balitang serbisyo publiko kagkalingawan. Wala ko, Miss A, mahadlok ang magtigulang ko. Ang kahadlukan, madula kita sa kalibutan kung diin kita mabagsak kung sa langit o kung sa impyerno. Kung sa impyerno, mabagsak tapos gita. Ginaganhagan ko ng akon kasalanan ang bali Ma'am Elnora Avelino. Tanaman kita makasasala, Mama. Ikabalo man na ang mahal nga makaako sang aton sining mga maayo nga binuhatan sa pihak sang aton sining mga imperfection ukon mga kapaltahan ukon kasalanan ng nahimo. Magka K5 Tony Hikilio, good afternoon. Padayon lang matahong nga drama. Nagapamatigid sila ni Langga Mahal Buhat, Leia May Agnas sa kwartero. Sila ni Friends sa Anok Nestor Lineth, kay Toto Renato Lego. Inday Nora Pareño, watching live from Barangay Nagsulang, Dumaraw. Thank you so much, K5 Tony Hikilio. Sa liwag na tamyaw natin ko is Mike Torrente Abangco dara sa Mike and Beth Barbershop, San Roque Extension. Kinatamyaw mo natin sa maayong hapon, no? Ma'am Liza Barrientos, Doy Arthur, maraming salamat. At si Roger de la Pina Ayores, si Emerald Jane. Karmi lang siya nag-send sang video while nagabiyahe, nagatutok. So sa aton sila nga palatuntunan, maraming salamat. Yari ng kasugpon sa aton sila nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Dok, ano kinang ginabacheck sa anak namon man?
1: Base sa panaysayon sang pasyente, may migraine ini siya kag may problema sa mata niya nga kinahanglan ang pagbulong dayon kag hindi lang ina may mataas nga blood pressure. Kag yes, Mrs. Nakitaan ko man siya nga may sign siya sang mild stroke.
0: Oh, Diyos ko.
2: Doktor?

0: Babe. Need mo gid-gali isang pahuway.
1: Oh, babe. Kadamo sang findings ang doktor sa akon. Kinanglan ko gid niya magpabulong.
0: Gani eh. Kag dapat tumanon mo gid na. Ibudlay na. Di paano na lang taniya man?
1: Pasensya gid, babe. Kinanglan ko gid abi nga magdinadre sa balay. Kag magpaayo. Kaya kung supakon ko ang doktor, base kung matabo ang ginhambal niya sa akon.
0: Babe!

0: Nagarili ang cellphone ni Chin. Ginachatan ko man siya pero wala man niya ginasin. Idahil ko pagiliwat ah. Oh.
1: Hello?
0: Lalaki ang nagkasabat. Hello? Sino ni? Ba? Gipatay na niya. Adiman, kalahit sa kubakubas ang dugan ko. Nga lalaki nagsabat man. Nga aayan.

0: Nakahimos ka man. Sadiin ka makadto.
1: May laktan ako, ma.
0: Ah, obdanta ka. Basi bala kung anong matabo sa imo. Nagpaayo ka pablangadaan.
1: Hindi na, ma. Okay naman ako, ma. Nabatsagan ko nga. Daw nakarecover ng lawas ko.
0: Salamat sa Diyos kung mag-amusin na. Eh, nga sa ila ka ni Chen makadto?
1: Ah, oo, ma.
0: Ay, timing. Nag-bake ko to sang banana cake. Dal-ish, anak. Ay, dalikid lang ha. Putson ko lang.

Arin ako sa balay nila ni Jin. Magkuhan ako sa salakyan. Oh. Magado ako sa gate. Arin ako sa gate. Madorbel ako.

0: Ay, good morning. Ay, ano tani, sir?
1: Good morning, sir.
0: Oh.
1: Si Chin Ara.
0: Ay, sino nga Chin, sir?
1: ang tagiya bala sini nga balay, sir? Ay. Ang papa niya si Annabel Kag-Idi. Bata nila si Chin, sir.
0: Ay, ang buot mo gali silingon ang sang-una nga tagiya de.
1: Ha? Nga si Rao, lain na ding tagiya subunghaw?
0: Ay, oo, sir. Ah, tagamulukabok ning tagiya. Bati ko ang daan sini nga tagiya, nagbalhin ko no sa Santa Elena sa Bibisyon. Na muna.
1: Ano, sir?

0: Amo na ining ilang-ilang street. Block to, lot B. Amo ining hambal sang gwardiya eh. Wala sang doorbell. Palpagong ko na lang ang gate ah.
1: Akala na! Dali lang!
0: Ara, may tao ko nakabati. Salamat.
1: Good morning. Ano, Tare?
0: Daw kilala kong Tingo Gao.
1: Oh.
0: Daw siya man yung nagsabat sa cellphone ni Chin.
2: Good morning, sir. Ako gali si Jojo, boyfriend ni Chin. Ara na siya?
1: Ah, okay. Ikaw gali, Jojo. Si Chin wala dili. Ato na China.
0: China? Nag-ano siya sa China, sir? Wala man siya kamuno sa akong sangamong sina.
1: Oh, business trip upon akon family. Actually, malakat ako sa bang dito China, apas ako dito.
0: Ano? Ano ka? Sino ka kag... ano ka niya?
1: Ako? Ako, Bofing. Husband niya.
0: Hindi pa to, Dini. Paano natabo, Dini?
1: Abot sa inyo, wala ko na abot sa inyo. Kami, kasal kami ni Chen. Nasettle na amon kasal, tokay na.
0: Ano?

daw hindi ako makapati sa ako na batian. Na arranged marriage na galing si Chin kag si Bo Fing Ho. Half Chinese, half Pinay gali ang nobya ko. Wala gid ako maguna-huna nga amusin ni ang matabo. Kag wala gid siya makamuno sa ako. Sa natabo nga to, na-stress naman ako kag na-mild stroke. Hindi ako makamove on tub-tub subong. Tungod si Chen, wala na makapauli diri. Kag ato siya subong sa China. Sa subong nagapaayo ako sa akong sakit, kag sa sakit man sang akong tagipusoon. Madamo gid nga salamat sa inyo paghatag kabuhi sa akong sulat, kag sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Jojo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Mga buti ka.
3: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
0: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuhas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di, pre. Mustabo lang agabi, pre.
10: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Dikasin.
0: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kapalo ba na kamo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
8: Punggod kag rashes?
9: Mag DTX 500.
8: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
9: DTX 500.
8: Bakal na sa mga butika.
10: DTX 500.
11: Gina kano? Ang ginabatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
12: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
13: sa DTX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
13: Subong kamusta?
11: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginabatsak.
10: DTX 500.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: O galing C.

0: sa spell lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
11: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
12: Sporebiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
2: ang nagatimlo sa imo atay.
15: Stag tinlo nga tay.
2: Happy kanunay.
15: DTX 500.
2: Masaligan.
15: Epic.
2: Tibo.
15: DTX 500.
2: DTX 500.
16: Juice 7 lot.
17: Ano ginabatsyag mo sa
16: high blood gid ko.
17: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure. 180 over 100.
17: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
16: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Laban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
21: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
22: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
24: Extend
23: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
24: Extend
23: Supplement for Men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
27: Ako si Michelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
14: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
28: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
14: D3 Bio.
23: Ang D3 nga may Visio.
24: Ang Visio
23: nga may D3.
14: D3 Bio with Visio.
29: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
14: D3 Bio.
23: Ang D3
24: nga may Visio.
23: Ang Visio
24: nga may D3.
23: D3 Bio.
30: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.

0: kog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamis ang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
5: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
4: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: TDX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
9: problem, magid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
8: naghamis ka, nagbuti gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
12: Last wave na ho ng ating programa Room 1009, ang inyo sininga hulot palautwasan. Nabatian nyo kagina ka K5, no, ang kasaysayan ni Jojo. Lalaki, no, nga nagpalangga sa sobra-sobra sa isa kababayi. Pero sa nag-abot ang tion nga baldado ang lawas ni Jojo, need niya magpahuway tungod sa ginabatsyag niya nga sakit, no. Ang nubya, amat-amat, man nga nadula. Daw pareho sang bula. Hasta nga wala, nagid nag-contact kay Jojo. Isang ulihi, nabalaan na lang ni Jojo nga ang iya sininga nobya nga chinay nagpakasal na sa isa ka inche. Amo nang masakit, mga ka-K5, ano? Nga sa tion balas ang kinahanglan or sa tion nga kinahanglano naton ang tawo nga abi naton amo gina ang pagkaintiende sa aton, makasuporta sa aton, makahatag sang hope sa aton. Didto pa kita bayaan, didto pa kita i-abandon. Ang nabatsyagan subong ni Jojo, makabig naton nga tuman kasakit. Duha ka bagay ang gindil ni Jojo. Two things at once, no? First is physical vulnerability. Ikaduha, heartbreak. Masakit kag heartbreak, gindungan. Ano na lang ayhan balan? Kasakit sa kasing sa kasing-kasing ni Jojo, nagdungan gid ining duha. Feeling ni Jojo ginabandonar siya, ginbayluhan siya sa mga panahon, no, kinahanglan niya tani sang pagpalangga. Okay lang na nga makabatsyag ka man sang kaakig, Jo, pero hindi mo gid pag i-question ang imo sininga ka ugalingon o whether you were ever enough. Ang iya nga desisyon, no? Ang desisyon sang imo batinggilan nga nubya nga magpakasal sa iba, wala nagadeterminar sang imo sini nga balor ukon sang imo sini nga worth. Sometimes the hardest part is batunon.

that loving someone deeply, isang palangga mo pa siya na daw siya na ang kalibutan mo, wala ina nag-guarantee nga sa ulihi piliun kaniya. No, hindi na garantiya buhos-buhos kung magpalangga. Anhunta na, no? Kay mahuyang siya or basi, no? Kulang-kulang or hapaw-hapaw manggid ang iya sini nga pagpalangga sa imo halinsang una. Ang iya nga choice, ang iya desisyon, ang iya ginpili, hindi mo na iya kontrolado. So

Ngita ka sa mga eksplanasyones, mga paathag, nga ah. No? Damo ko sa mga palamangkutanon, nga ah, nga ah, nga ah. No? Sometimes there isn't a satisfying explanation for why someone choose another.

makapangita ka sang bag-o ni mo nga higugmaon. Pero hindi man sang rush, hindi pag pressure ang imo sa kaugalingon. Sa amuna ni mo nga sitwasyon, ang first priority or ang imo sini nga top priority is ang imo sini nga health. Don't rush into another relationship just to feel the emptiness. Heal first. Kaya dira kita kung isa naga kaano pag-iit, nakadusmo pag-iit nga. Tungod na subuan kita. Tungod gusto ta magbalos. Ipakita ta nga may baguman kita. No? Ga, padaso-daso kita. Sungak-sungak kita sang gugma. No? Remember, Jojo, no? Ang tawo kaisa nga we desperately want is not the person we are meant to spend our life with. Ang pagkadula nila sa aton sini nga kabuhi can hurt terribly. Pero hindi man buot silingon nga tapos na ang tanan-tanan para sa imo. Hindi man wala man na nagakaulugan that your life is over tungod wala na siya. No? May rason. Ito nga natabuin na. And nagapati kita nga kung nadula man siya, may bago naman no? Nga mag-aabot sa life mo para magpabatsyag liwat sa imusang gugma. E amugin na sa life, no? Wala sang permanente kung kaisa. Di lahat ng minahal natin mag-stay sa atong sininga life forever. Di ba mo na ganing ibang gambal? Wala eh forever, Miss Aza Love. Kay man, no? Ang kadamuan, may mga istorya sang kapaslawan sa love. Ako nagapati ko nga may forever. Pero siguro wala pa na kilala pa, no? Wala pa nag-abot, no? Ang the one para sa mga napaslawan sa gugma. Abot gina, di lang mag-rush, no? Sa pagpangita sa kabaylo kung mapaslawan ka. Enjoying life. Enjoy lang ang aton sininga pagkabuhi, no? Nag-importante, no? Na ginapilit naton bangon ang aton sininga kaugalingon nagikan sa pagkalugmok. Again, no? Ginbaylo ka man sa incheck, wala inaya nagadeterminar sa imo sininga worth. Ganin hindi mo yung paghambalon nga, pigaw ko abi. Wala ko abi, pulos or lawlaw ko abi. Hindi ako ka mahal-mahal. Hindi ako ya deserves ang namdi oh. Iya to ya choice. Bay sa to ya. Tanan kita deserve sa ginatawag nga pagpalangga. Tuod-tuod nga pagpalangga. So, pakabakod, pagamuyo, no? And hindi, no? Magkadula sang paglaon. May ara ginaya, no? Sang maabot sa imo sa husto nga tion. K5, I'll see you next week, Monday, no? Para sa panibago na naman ng edisyon sa ngatun siringa palatuntunan, Room 1009, ang inyo siringa hulot, palautuwasan. My name is Miss A, K5 Amy Orleans Birondo, sa ngalan sang bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa atun siringa partner. Sa technical side, K5 Michael Janditoga, sa ngalan sang atun siringa big boss, our chief executive officer, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: 95 News FM. News FM. D3Bio.
1: Ako si Norbertoy, sa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ihersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Manchester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
5: Magalingin bala ang imong nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagkapanubo.
5: Sang imong blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabat?
5: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C,
8: mabaka nga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on. Dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
9: para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
5: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Missy ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
17: ang extend
16: supplement for men.
17: Lourdes,
16: tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend food supplement for men.
17: May maca
16: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men.
5: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Roa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
5: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
20: Memory Advanced Syrup.
5: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
5: I Care Gold.
21: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500 ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing ka pagtingulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantoxilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Sa lecithin, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ba, daw may condition ta priyaw?
8: Ah, oo, good pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
8: Nagamintinance ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
7: uy,
8: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
15: let's go with the flow.
16: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
19: May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit.
18: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
19: May long-lasting relief.
18: Tugtog 8 ka oras.
19: Para sa nagkapanalakit nga baka.
18: Liyaw kalikot. Salon pass.
20: This is a mental call for acetic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
0: K5 League of Champions. Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: Petri Pio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mapakas, magabot ka. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Kasi rin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali si Elay Samari Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Masilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Gadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
11: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
12: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
13: My tennis one is
0: nice. Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: My tennis two.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
8: Glaucoma, Eye Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Gold Capsule, Cataracts, Eye Gold Capsule. Ang Eye Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag-dilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
15: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan,
9: may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sa pagpatay, pagpagdugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: ato sa Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
3: DTX 500!
1: Ang may powerful compounds.
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
1: DDX 500!
3: Garantisado!
1: Epektibo!
3: Aramis!
1: DDX 500!
3: DDX 500!
4: Catalina Habagat,
5: anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang ginamit na git sa akong nga mata.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sinaida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
9: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Ngayon makuhan sa leksyon nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kwarta hunta niya!

0: pili lang muna dahil.
1: Grabe ba? Gamay-gamay lang nabaton ko sa cellphone, naging baligya ko. Kasi bayad ko pa ni sa tuition ko. Kulang pagit niya. Diyos ko na lang, Gid. Ano na lang kung siliman? Mato na lang kung man. Si Apple mali na kag si Beatrice? Nagbarakin to lang sila sa mga shopping bags ba?
2: Ay, dito na. Dito na yun. Shopping ka man ay.
1: Ha? Ko ana wala ah, galagaw-lagaw lang ah. Grabe ba do? Big time ka na subong ah.
2: Ginkaloy an lang ah. Kaunta ni bala. Akong taya subong ah.
1: Tuod? Sige be, kinagutom na gid ko ya.
2: Dito to? Ato to? Namit na nila food.
1: Ay, buligan ko kamubit-bit sa mga shopping bags niyo.
2: Ay, please, ay. Thank you, good one. Ay! Hala! Nahulog ko sa phone ko.
1: Ako na lang mapulot. Ba? Ang picture na.
2: Shit.
1: Nari sa screen sa CP ni Apple? Kilala ko niya. Kilala ko niya.
2: Mon? Nakita mo? Nakita mong screensaver sa CB ko?
1: Anong po silingon si niya? Anong po silingon si niya, Paul? Na may picture ka mga duwa ni Daddy, ha?
2: Excuse me, ha? Hindi ka di mag-skandalo kay Pablika, di? Kag anong malain na, ha? Anong malain kung may picture kami nga duwa ni Mayor? Wala nang kumain, di bala? Kag kung in... Eh, isa

0: Pati!
1: May iwan ang performance mo para hindi ka ma-slang. Kaya ang itsura mo, wala lang po los ko na hindi ka kapal mga discard sa kama. Gaga ka!
2: Gabaan kita, ne! Gabaan kita, ne! Sa kiniwa mo sa akin! Gabaan kita, ne!
1: Oh my God! Bakit man yung mag-abot? Yung hatang dalasa! Hindi kaya ko lang, Monica! Gaga!

0: Mauntat ka mo ni ka? But why?
1: Wala na ako sa allowance eh. Tagtanan nga support na rin kay Mayor. Wala na. Kinislan niya na ako. Kagkaibula ka kung sinang bulos niya sa akin, ha? Ha, Troy?
0: Kuan. Wala ko kabalo. Eh, sino ha?
1: Si Apple! Si Apple, ang bulos niya sa akin. Ang miga ko ang kinasaligan ko. Gipakaon ko sa libre. Gipatulog ko pa na sa sekundo ko. Ginagaw niya sa akin si Mayor Troy.
0: Sakit-sakit ba? Pero Monica, eh, wala man kita sang mahimo, dira. Monica, ginabulagan ka niyang asawa naging. Ikaw pa? Batunon ta na yan, Monica. Dapat ya, sports-sports lang ah.
1: Hindi ko niya mabato niya, Troy.

0: may nag-apre isang mayor namon. Apertahan. Tay, ikaw, ina. Tay!
1: Inay?
0: Inday? Nagpahuli ka? Wala kang idag. Pabalo sa amon, how? Wala kang usag sa klase?
1: Hindi na ako mag-skwila, Nay. Mauntat na lang ko.
0: Ano? Kagnaa? Bababuhin, Tay. Kanugon. Lapit ka na lang makagraduate. Ulo agwantaha lang, Anay, kapigaduhon, Day. Ay, lain niya kun may tinapusan ka.
1: Minuta na ako sa obra, Nay F. Amo man agyapon. Bos malakat ko gali sa munisipyo kay mga ayoko to obra kay Mayor. Mga ayoko obra kay Mayor, Nay.

0: na nag-untat na sa eskwela? Kagabi mo, Lamior? Sa social media? Damo blind item mabot sa isa ka mayor nga ginagawan sa isa ka ukon mga sugar babies? Kagbasi bala kung iwalwal ka bala ni Apulaw?
1: Kabalo ako. Kag nakita ko man ng video nila sa mall nga nag-aaway.
0: Delikado na yan, Mayor. Abi mo, may salig pa kuya kay Apul mo. Pero sa kay Monica ngayon, ha? Basi bala kung sa iya ka pa madiskas siya.
1: Sa imo ko na ginatugyan ng butang ay na Romeo.
0: Oh.
1: Ikaw na ang bahala, sinak. Pero siguro, ha? Nga hindi mag-backfire. Kay ikaw gid ang i-firing squad ko.
0: Ako ang bahala, Mayor. Ako ang

0: sakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified na probiotics!
3: Clinica Spore Biotics!
4: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
3: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
3: Spore Biotics!
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
3: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
5: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
5: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
7: Mabaka
5: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag naglumbo ang akon sugar. Kay mayara, inigali. Isang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
5: K5. News FM.

0: tay.
1: Ay, ano nai?
0: Ano na tapo kay Monica man? Ato, permi lang ina nagakaurungan. Kung ginaistorya, wala man nagasapat. Nagatulok lang sa malayo. Kagong kaisa, nagahibi man.
1: Sige lang. Dili ka lang ha. Kay sudlon ko siya sa kwarto niya. Istoryahon ko siya.
0: Ay, sige be. Istoryahan siya. Kay matyagan ko. Mahihit ako ginya. Problema ang bata ta. May hara. Kitin.

0: Day mo di ka. Ano git pala ang problema mo, haw? Abi, sugiri si tatay. Agod pa lang.
1: Mamayin ko, tay! Mamayin ko, mamayin ko, mamayin ko. Wala ka mo may mapuling sa akon, kapatid. Wala ka mo may mapuling sa akon. Wala. Wala, wala, wala. Bata-bata niyo ko. Para na bata, son.
0: Be.
1: Dali nang ipatay niyo na lang ako sa alap ako sa tiyani, manay.
0: Diyos ko, anak.
1: Dali ipatay niyo na lang ako. Dali ipatay niyo na lang ako. Hindi mo ko dali mag-antos sa kapos, hindi. Hindi mo ko dali mag-antos sa kami ganoon. Ipatay niyo na lang ako, dali. Ipatay niyo na lang ako.
0: Diyos ko. Monica.

0: 吧。
1: Do kilala kong nagalakat nga sa igad sang dalan.
0: Businahan ko siya. Kagpuntuhan.
1: Oy, Monica, kamusta? Okay ka lang? Sakay niya, kay idulong ta ka sa kalantuan mo.
2: Romeo?
1: Di nga makantuaw. Sakay na.
2: Ay, salamat ha. Masakay na lang ko kay kalayo pa kong lakto na.
1: Okay ah.
0: Sa di nga makantuaw?
2: Hmm? Gusto ko tani nga makita si Mayor.
0: Ah.
2: Gusto ko siya tani istoryahon, Romeo.
0: Wala siyang problema. Babalon ko si Mayor. Pero hindi sa munisipyo, ha? Kibasig lang kung mag-iskandalo ka dito, aw.
2: Sa munisipyo yung gusto ko.
0: Nga man, aw.
2: Kagpakahuyaan ko siya.
0: Be, ano?
2: Ikubayang kabuhi ko. Ikubayang kabuhi ko, Romeo.

Hujus ko. Sadiin man to ya nagkanto si Bunikaman. Isa na kasi manag na wala siya makapauli sumugod sa naglakat siya. Ang hambal niya, makanto siya sa munisipyo. Pero sa namangkot ako sa mga nakakilala sa iya, dito bilang eskolar ni Mayor. Wala ko na siya nakapalapit dito. Ah, oh Diyos ko, sadiin ko pagitaon si Bunikaman. Kapigano nga daan sa pagamuhi sumugi. Kag nagabasakit pa si nanay niya. Oh, kabay pa nga makahuna-huna siya nga magpauli na. Kabay pa. Kagkabay pa nga wala lang siyang malaing nga natabo sa iya. O kun, akun pala kung nakikog siya, ho? Oh, Diyos ko, hindi pa na eh. Abugin na ginakadlukan ko nga matabo. Pero kung nakikog siya, sadiin ang bagay niya. Sadiin. Oh, Diyos ko. Ibalik man sa amo ng amon anak, wala sang sablag ay. Maluhoy ka. Kinuha ko. Maluhoy ka.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Excel Hood Superman for Men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Isa na katuig ang nakaligat sumugod sang gideklarar nga missing person si Monica. Naghiko gid man siya ayhan, pareho sang suspetso sang iya mga ginikanan. Ukon may ara tawo, ukon mga tawo sa likod sang iya pagkadula. Kutob na nagdiri ang amon pagsaysay. Tumtob sa liwat, madabog nga salamat siya wala untat kapag upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtrunaan niya ginatig uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan! Kwartahon ta niya!
0: Apang sa wala pa kamilubos makapaalam, ari-ana yung mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan gaini. Sa papel ni Monica, Angelene Buenafe, Mayor Chester John Beronque, Apple Linelia Miranda, Nanay kag Beatriz Bernadesina Amiga, Tatay Elmer Ubaldo, Romeo Melvin Plotenia, Troy Erjan Liva, kaupod man si Kuya Kinit Oy. Ginsulat kas direksyon ni Linelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: K5 News FM. News FM. D3Bio.
3: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio.
4: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kuti. Nagtry ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicle that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Ito masul sa barangay.
9: Ano kinabatsag mo sa
8: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
9: Tumarko. DTX 500.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na.
8: Try gig ka mo sa DTX 500.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay ng tambo ko.
7: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
13: Babakan sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga ibala mga meg. Gabes gid ang Extend Food Superman for Men.
18: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
18: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
21: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
22: Kay may barato balay nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
24: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
22: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Isibon niyo oras, Andri, sa K5 News FM Roas, Philippine Standard Time, alas 4.36 sa hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
7: El Castigador.
6: El Castigador.

0: Mayong hapon, Banwa. Mayong hapon, siyudad sa Roas, kagprobinsya sang Capiz. Nagapalag na ang palatuntunan, El Castigador. Diri sa aton sini nga pagpangalagad, K5 News FM Roas. Pizza 2 sa bulan sa Oktubre, tuig 2026. Biyernes nga adlaw. Thanks God, it's Friday. Kamusta nga aton nga mga kauturan nga nagapamati diri sa bilog nga siyudad sa Roas? Kabugusan nga probinsya sang Capiz. Welcome sa El Castigador program. Diri sa K5 News FM Roas. Nagapamati kamo diri sa kampiyon nga istasyon.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Pagsiga po rin nyo lang mabatihan ang mga kampiyon nga mga balita, kampiyon nga topiko kag report sang aton sining mga K5 reporter. Kamusta mga ka-K5 naton? Magatamyagi kita sa isa ka maayong hapon sa bilog nga probinsya sang Capiz. Sa malabutan sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining pagwaragwag diri sa siyudad sang Rojas. Mayong hapon, Rojas City! Welcome sa El Castigador program. Sa 47 barangay sang siyudad sa Rojas, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Kagsumo man sa aton sining mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, sa bilog nga Pungsod, Pilipinas, nga nagalantaw sa aton sining nga live program sa El Castigador program sang K5 News FM Rojas. I-follow nyo lang aton sining nga mga official Facebook pages, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka K5, like and share. Kag suma sa aton sining mga kuturan, sa aton mga tagpalamati. Kung gusto nyo karon magpadala sa inyo sining gusto ipatamyaw diri sa aton sining pagpangalagan, gusto nyo ipa-shout out, well, okay lang. Godin yun na pagpadala. Kay basahon ta na karon diri sa ato sining pagpahalaga diri sa El Castigador program. Upo diri sa inyo lagad, sa inyo anchorman. Talos nyo nga lagad. Magabulos kita diri sa kay K5 Darren Salomeo Henson. Ang inyo sining regular anchorman. Ini ang inyo lagad, inyo talos nga anchorman sa sining palatuntunan. K5, Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Kagsuman sa aton sining mga kauturan, nga nagatutok diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Ano karon ang mga talalupang do naton nga mga balita na kalinyada nga mga topiko diri sa aton sining pagpangalagad diri sa El Castigador program. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Adlaw-adlaw mga ka-K5 magamit, mag-inom sang DTX Coffee Mix. Kanami nga kapi. Healthy nga kapi para sa aton nga mga kuturan, sa aton sini nga mga ka-K5. Magamit ka ganis ang DTX, mag-inom ka sang DTX Coffee Mix. Ang mga kinaon mo da, sobra mo kabusog. Pagwaon ginas ang DTX Coffee Mix. Muna siling gani, nga ma-detoxify ang imo siling alawas, tinluan niya gini mo siling alawas mga ka-K5. Nagbangot sang iya siling ampalaya extract sang DTX Coffee Mix. Makabulig ini panubo sang blood sugar level sa aton sining alawas mga ka-K5. Gani adlaw-adlaw mag DTX Coffee Mix mga ka-K5. El Castigador. Ano karon ang aton sini nga mga kalastigohon nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5.
2: El Castigador.
0: Kag karon sa mga headlines sa aton sini nga mga balita. Lionel Duke Campo, suspect nga nagtiro patay kay Police Captain Ampuyos, nagtuad nga siya mismo ang nagluthang sa nasambit nga pulis. Gintuad mismo sa nga suspitsado nga siya gid ang nagluthang sa kay Police Captain Rian Ampuyos mga ka-K5. Dugang ang mga balita ang aton tagaan pagtamo diri sa aton sininga pagpangalagad. Basura nga nagalaptag kag nagabaho sa guwa sang Kapso Bailan Pontevedra, ginariklamo nga malapit na isa ka semana wala makuha. Ana no na da. Pabaho naman. O araong po sa isa ka citizens mga ka-K5, ang concerned citizen na nagareklamo nga kadugay na. Malapit na kuno isa ka semana way makuha ng basura da sa guwa pa mismo sang Capiz State University mga ka-K5 ha. Umang balang truck sa nga LGU Pontevedra. Ano na, wala ga-operate? Kanugon sang bago nga truck kung way mala nagadalagan? O kung way gasolina or kurodo ang nagtugong sa truck? Baligyang truck, bakal kurudo. Dugay na nga problema ang gabinaho da nga basura. Indi mahimo sa nga LGU Pontevedra. Iwag tamahuya sina sa guwapas ang State University o. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Membro sang CAFGO nakabuno sa 19 anyos sa binalihan sa Banwa sang Tapas, biktima patay. Do hindi to maayong nga balita. Membro pa sang CAFGO. Kag mga pamatanon pa ang na-involve sining kinagamo mga ka-K5. Dira sa Banwasang Tapas sa isa ka binailihan. Dugang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, metal detectors nga ginadonar ni Mr. Saldi Oroña. Dako nga bulig sa mga pribado nga kag pampubliko ng mga eskwelahan sa Banwasang Pontevedra. Damo nag-circulate ng mga kuan, ng mga maestro kag maestra nga nagapasalamat. Dako gin maning bulig sang scanner or metal detector mga ka-K5. Sa mga eskwelahan matapos nga naglupok ining pila ka mga balita ining sa school violence nga mga problema sa mga eskwelahan mga ka-K5. Ang isa sa itong nga ginaalungay sa mga eskwelahan, inabangod kay wala sila sang metal detector. Hindi ma-detect ang mga bag nga nakasulod sa bag kung bala may hinganiban o kung wala. Kamuto na kalulusot ang pila ka mga armas luthang sa pila ka mga buluthuan mga ka-K5 diri sa pungsod Pilipinas. Di isa ina karon sa concern sa Department of Education na dapat may ara sang metal detector ang tagsa ka mga security guard o kon ang pila ka mga gwardiya nga naga-secure sang katawhayan sa mga eskwelahan. So dira sa banwas ang Pontevedra mga ka-K5 may ara sang isa ka concern nga individual nga naga-donate sining mga metal detector sa tagsa ka mga buluthuan private and public school ginhatagan sang metal detector. So nakita ta sa pila ka mga post karon sa mga principal, mga maestra ang pagpasalamat nila mga ka-K5 kay Mr. Saldi Oroña nga amo ini ang nagpanghatag sa mga metal detector sa mga dagko nga mga eskwelahan mga ka-K5. Dagkong eskwelahan tagduwa ka metal detector. Ang gagmay ng eskwelahan, isa ka metal detector. Kaya mo inang request ang pila ka mga principal, agud mapasiguro nga makapkapan, madetect ang mga hinganiban, mga armas, kutsilyo man, nga nasulod sa bag sa mga estudyante, agud may makatahap man, mga ka-K5, ma-prevent naton ang krimen, ang posibleng krimen nga matabo sa tagsa ka mga eskwelahan.

0: mga ka-K5 karon ang pila ka mga dalagkuhan nga mga balita kag impormasyon. Mga taga aton kaboy diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Kag ini nga balita ang buylog nga ginadulong sinyo sang Mighty C. Mighty C the immunity booster mga ka-K5. Sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga tagpanamati, mga ka-K5 ta. Hindi nyo na, paghulat nga magbatsag pa kamo sa nga sipon, lagnat, kag ubo, palanakit sang lawas. Mighty C na mga ka-K5. Ang alkaline base, Mighty C. Kanami imnon, nagapakinis pa sa inyo sininga kutis. Kabalo ka mo mga ka-K5, once nga mag-batsyag na gani ka mo sang sipon, nagapinangatsi ka mo, lagnat, ubo, sakit sang tutunlan, gahina na ang inyo sininga immune system. So sigurado ako nga magnubo gani inyo sininga immune system, mabatsyagan na ininga balatian. Gani mag-Mighty C adlaw-adlaw, ang Mighty C makabulig inipabakod sa inyo nga immune system. Once magbakod gani inyo sining immune system, magalayo kamo sa mga balatian mga ka-K5. Kani hindi na pagulata na maglala pa ang sitwasyon sa inyo sining lawas. Mag-Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. Maraming mga dalagko ng mga balita ng atong tagaan pagtamod sa mga nagapa-shoutout. Alilang gidbasahon kung mga gusto magapa-shoutout dili sa aton nga pagpangalagad. Alin sa kay Tristan White Gulay, mayong hapon ka K5 All, mayong hapon. Kagsumuan mayong hapon ka K5 Alan. Kagsumuan shoutout sa Matias Robles family. Dira sa Pontevedra, halin sa kay Patrick Robles. Okay, ban gira nga gusto magpa-shout out diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Padala nyo lang diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa El Castigador program. Kag gusto ta lang ipahibalo ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mayara sang free wellness consultation mga ka-K5. Sa Lunes tub-tub Biyernes, ang Rojas City Clinic, bukas ina mga ka-K5, alas 9 sa aga, tub-tub alas 5 takna sa hapon. Ang Sara Clinic, bukas kung Domingo, alas 9 sa aga, tub-tub alas 2 sa hapon. So sa aton mga ka-K5, ano bala ang mga free services? Sa free wellness consultation sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yari ang mga free services. QRM Analyzer. Iris Analysis. Naturopathic Consultation. Lifestyle Counseling. Mind-Body Medicine. Auricular Therapy. Kag clinical nutrition and detox plan. Upod ta dira si Doc Meldy Cadena, ang clinical wellness consultant. So ano pang ginaulat nyo mga ka-K5? I-avail nyo na ang free services para sa free wellness consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang clinic yara dira sa McKinley Street, in front of PLDT, diri sa Rojas City. Mga ka-K5, magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Hatagan ta kabuhi ang aton sini mga ginpang headline. Diri sa aton sini nga programa El Castigador. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalaw.
1: K-K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
3: Sa kadlo, kapila ka maginan?
2: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan.
3: Subong, kamusta?
2: Huwain ni ko ginabatyan, maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
2: TTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
1: TTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag ba ya ang diabetes? Basi bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Basi sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Dok.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa kabulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, husto. Ano?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Kunin lang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag may PC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mo kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, ano?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pala sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan ang ilang mga mata nga mabulag.
1: DTX 500!
5: June 7, Lord. 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
5: maginom? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
1: DTX 500!
6: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, wise ang budget.
4: Ang ginang tao, no?
6: Oo.
4: Oy, bakal na mo na DTX, pure sick at by TC.
3: Ustugin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa atong mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha, o kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa atong vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
4: Kung may kumpisa na bakal ka bag umata, islan mo.
3: Islan na, no? Wala na chance ang mabalik
4: na,
3: pa.
4: Mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May balaan na lang mo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panlukan.
3: Sugod na buron, ano?
4: Gaburo na.
3: So, munang masubo, actually, Dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
4: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom may TC.
3: Bisan hindi pa, Dok, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. Sugod ka na.
4: Amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
1: TTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: TTX 500. TTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio with
8: Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
11: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
8: DTX 500. Hindi na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
12: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
12: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
8: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Dali ka sinapit akong tuhod.
15: Arthritis na gali.
16: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
20: Ka, bang-banga na ga! sa pulmo, baby!
8: Extend! Supplement for men!
20: Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
21: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
8: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
11: Healthy nga uto.
23: Hi, Tennis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Tennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
23: Hi, Tennis Juanes.
11: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
8: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sa
0: isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, eye care gold, ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata, eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops, mabakal sa Shopee kag mga butika, eye care gold.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.
24: Cinco minutos, nakaligas sa tak na alas 5 oras diri sa K5 News FM Rojas. This time mga ka-K5. Pauntang report ni ka-K5 Darren Salomeo Henson. Dugang update. Ining natabo nga pagbuno sa isa ka membro sa nga CAFGO sa 19 anyos matapos nga napatay sa isa ka binalihan dra sa Banwasang Tapas. Pauntang update. Kagdugang mga report. Sa line number 3, upod sa kay ka-K5 Darren Henson. Ka-K5 Darren with your report. Please come in.
0: K5 News FM Live Report.
25: Daan na hiligot-anon kaki-five anan ang ginalantaw ng motibo sa pagbuno patay sa CAFGO member sa 19

0: Ako din buno no sa sining suspect nga si alias Rex 20 anyos na mo ni siyang CAPGO member kag residente sa barangay San Francisco.
1: Active member ka K5 Darren, active member pa ni siya sa CAPGO.
0: Yes, K5 Alan no sa naman sa aton sining pagpakigangot kay Police Major Greg Anthony Salbang, ining suspetsado is an active member no sang CAPGO K5 Alan pang wala makit wala na kun wala man na payan no kun din balay ni siya nga detachment pang dira sa banwasang natapas K5 Alan. So amo na ganing natabo sang gabi no sang tinalikdan nga gabi sa guwa sang binailihan may nagyuntad nga tinagamo no do nagrambulan nay na bala K5 Alan ang grupo sang biktima kag ang grupo no sa sining suspect nga CAPGO member.
1: Ano ni pista ini ka K5 Darren?
0: Okay. Again ka K5 Alan.
1: Sa pista gini or ano ini nga okasyon din nga may damo gini tawo sa binailihan?
0: Yes no pista ini siya adira sa may barangay poblasyon na Banwasang Tapas. Mm-hmm. Rason nga may ara sang binaili no ka K5 Alan no kag mo na ganing natabo ginbuno no nang sagwa na sila yung nagantanay buno no sang suspect ang sinigamyos nga biktima gamit ang kutsilyo. Mm-hmm. Apang magluwas sina ka K5 Alan may ara pagid no sang napilasan. Mm-hmm. Sa grupo naman sang biktima sa ginapahiyan no amo pa ning i-verify naton ginaaligar nga manghod ng sining biktima ang isa pagid ka minor de edad nga napilasan sa sining insidente apang hindi yang CAPGO member ang nagbuno kundi siya man nga grupo nga isa man ka minor de edad K5 Alan. Gilayon nga gindala ang duha sa Tapas District Hospital K5 Alan apang gintransfer sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo City ining 19 anyos bangon siya sininga critical na sitwasyon. Mm-hmm. Kahapon alas 7 sang aga Oktubre 1 naghatag sang update ang pamilya sang biktima sa kapulisan nga ginbawi ano sang kabuhi ang 19 anyos ka K5 Alan samtang ginabulong sa Western Visayas Medical Center. Samtang naresto naman sa mga nag-respond din na police ang suspect matapos positibo man ang gin-identify sang isa man katestigo sa lugar ka K5 Alan. Yes, ka K5 Alan.
1: Ano gamit niya nga pagbuno? Amo ning buka nga botilya? Ka K5 Alan.
0: Hindi. No, ka...
1: Ah, lain niya.
0: Sige, ka... Dali lang yun, no? Mga guwa ata na ka K5 Alan. Sa liwat, no? Anong imo pamangkot ka K5 Alan?
1: Ano gamit niya pagbuno? Kutsilyo o kuning ginbuka nga botilya?
0: Kutsilyo no ka K5 Alan ang iya sining ginagamit no sa pagbuno sining suspect no ang ining incident nila naman yang insidente nga ginagamitan no sang buka nga botilya iniya sa may banwasang panitan ka K5 Alan. So amo to gani bangod siya man sining na angkon na pakal nga pinas sa iya sining tuo nga bainsang tiyan na ginbawi ang binisang kabuhi samtang ining isa naman ka minor de edad na wala niya giningadlan kag wala naman ginapayag sa kapulisan kung pilang edad sini ang padayon na ginabulong sa ospital. Nagapabili naman sa kustodiya sang Tapas PNP ining suspect nga CAPGO member. Mm-hmm. Samtang ginapreparar ang mga nagakaigo nga dokumento para sa pagpasaka sang kaso nga murder.
1: Ano
0: para may
1: sinihan
0: pa rin sa natong sinatang kalamati. Yes, ka K5 Balan.
1: Sige, proceed sa imo siling interview ka K5 Daran.
0: Puno pa sinsya. Gino nag-fluctuate ang ato. Ang imo siling sulod. Ari pa matian ato ang kamahin sang interview sa Hepe sang Tatas sa Manisra Police Station si Police Major Greg Anthony Salbang.
2: Opo, ano, based po dun sa naging investigasyon natin, nalaman natin doon na may lumang hidwaan itong mga actually grupo ito eh, mga magkabilang grupo. And yun nga po, nagkataon na that time, itong biktima ang nakita nila. So siya po yung naging biktima dito sa nangyaring pananaksak.
3: Okay. So ano gini exactly oras sir na tabo ang

0: ining insidente, sino mga involved nga victim kagang suspect, sir?
1: Ang nangyari po ito mga alas mag-alas 11 na po ng gabi noong September 13. Ito ang victim natin, itong si James na 19 years old at taga barangay Tabon. Well, itong suspect na si Rex is taga barangay San Francisco naman. Halos parehas po na dito sa bayan ng Tapas.
0: Okay. So nasabi nyo, sir, may hidwaan na itong dalawang grupo. Ano sir, matagal na nilang hidwaan ito at paano sir nagsimula yung itong gulo sa diskuhan, sir?
1: Actually, hindi naman po nangyari mismo sa loob ng ano no ng Tabor gym dito no. Dali paglabas daw ng nitong victim, so doon na po siya na abangan sa labas no. Doon nangyari nga yung pananaksak and accordingly doon sa kahit sa mga sa kapatid ng victim natin na nadamay lang umano siya dahil yung mga grupo nga na nasinamahan niya ito daw yung kaaway nitong kabilang grupo.
0: Okay sir, ano ka matuod sir nga ining suspect is an active member sang CAFGO sir?
1: Yes po, na tama po yan. Din po natin nalaman na isang aktibong member ng CAFGO and actually nagtipag-coordinate na po dito yung model unit niya, no? So, humingi na rin po ng mga reports natin dito. And depende na rin po sa kanila kung ano po yung mga mapapakyatin nilang mga administrative na kaso sa kanila.
0: Okay, sir. Maliban, sir, no, sa sining 19 anyos nga napatay, may ara pa sang napilasan nga minor de edad, pila sining pang-idaron, sir?
1: Hindi natin mabanggit mo yung edad ng bata na pero sa ngayon ay nagkaroon na daw ng settlement between ang apilang suspect din doon sa part na yun is isa ding minor, iba naman din siya.
0: Ah, okay.
1: And yes po, nagkaroon ng settlement between them. So, yun nga pa, ito na lang isa ang naka-priority na i-file natin.
0: Okay, so bali sir, yung sumaksak sa 19 anyos is ang CAFGO member at iba naman ang sumaksak sa minor de edad, sir?
1: Yes po, parehas po silang minor de edad.
0: Oh, ano paano natin to sir malarawan yung gulo, ano rumble sir? Ano parang marami na sila ang nagkasakitan, sir?
1: Yes, oh, biglaan po yung nangyari sa dami nila no. Pero ganun pa man dahil po sa naka-deploy yung mga personnel natin, mabilis po nating kuha yung suspect at ito pang mga involved. So, yun pong nangyari yun. Kaya nakuha agad yung suspect.
0: Okay. Pero yung grupo ng CAFGO, yun talaga yung nag-una, sir, atake sa kabilang grupo, sir?
1: Yes po. Yun po yung nangyari. Sila talaga yung nag-abang dun sa victim natin.
0: Okay. So, ibig sabihin, sir, sa loob pa lang, ano, may nagkainita na ni sila o sa labas na lang bigla to nangyari?
1: Sa labas po bigla kasi doon po sa loob ng cover gym, higpit po yung security natin doon. May pagpasok pa lang, may mga nagbabody frisking na doon.
0: Mm.
1: So, imposibleng makapasok yung ganung yung kutsilyo, no? So, yung paglabas nitong victim, doon na po nung
0: saksak. Okay, sir. So, ano, kumusta na po itong minor, sir, na ano rin, na sugatan sa ganitong insidente?
1: Okay naman po siya, no? Outpatient po siya na hindi naman daw ganun ka-grabe yung natamo niya. And yung minor na suspect doon is nasa pangangalaga po ng MSWD.
0: Mm.
1: And well, yung isa po natin na victim is yun nga po, hindi po nakasurvive, no? So kahapon po ng alas 7 ng umaga, na-declare daw po siya na wala na.
0: Okay, sir. So, saan po ngayon yung suspect, sir? At ano po yung posibleng kaso na kakaharapin niya?
1: So, ngayon, sir, andito po ngayon yung suspect sa custodian natin. And lahat po ng necessary na documents ngayon, pinapaprocess po natin no, para makapag-file tayo ng complaint against dito sa suspect.
0: Hmm. Ano pong posibleng kaso po, sir, yung ipa-file natin?
1: So, ngayon, sir, ina-aim natin na makuha itong murder na reklamo din sa kanya. Depende na lang din po sa pagdating sa fiscal kung paano po nila i-assess yung report natin.
0: Okay, so willing naman po yung family ng victim na mag ano mag-file sila ng case sa laban po sa suspect, sir?
1: Yes po, actually ngayon sa ngayon po nasa ilo-ilo po sila ngayon, no, sa kasama ng ating mga 20 personnel para maklaim sana yung death certificate niya kasi kailangan po yun sa pag-file ngayong araw.
2: 5 alan ang bahagi ng pahayag ni Police Major Greg Anthony Salbang, ang hepe ng Tapas Municipal Police Station. Kaya nagpabili daw sa kustodiya sa Tapas Municipal Police Station ang ining suspects ang pagginapreparar ang pagpasaka sa kaso ng murder. Kaya ang minoridad naman na nagbuno sa isa pa kaminoridad ang ginrefer sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa counseling.
3: Kaki-5 Alan. Okay, Kaki-5 Darren, hindi ko nalaman na ganun pala kaganda yung Tagalog mo. But anyway, maraming salamat sa report mo nga ginhatag diri sa El Castigador Program. Bangod kay base lang alangon na karon nato sa ninga oras, Kaki-5 Darren.
2: May hindi na ako ni pag i-ano Kaki-5 Alan, no, ang update kung tani sa sining search warrant implementation sa barangay San Nicolas Tapas.
3: Okay, alang-alang aton nga tempo ka K5 Darren, no? Ihatag tala na sa pila naton ka pagpangalaga diri sa K5 News FM Rojas.
2: Okay. Report para sa pagpangalagad sa El Castigador, ini si ka K5 Darren Salome Johansson para sa kampyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: Madamo nga salamat ka K5 Darren Henson. Ang report ngayon niyo nabatian ang builog nga ginadulong sa inyo sang DTX 500 mga ka K5. Motong report ni ka K5 Darren Henson. More update mga ka K5. Tutok lang diri gyapon sa K5 News FM Rojas. Taon ko dahil mga nagpa-shoutout diri. Mayong hapon, sir, watching live from Barangay Milan, Hamindan, Capiz, from Rolinda Villa Villases. Si Louis J. Dimo, nagapamati na diri sa ato sa ninyo pagpangalagad. Shout out lang sa kay ano ni, wifey Bibi Cam, kag sa anak na si Bibi Cam. Kag sa akon Hiloy na si Helen Cam, nagapamati kami diri sa Dayaw from Renanti Cam. So thank you so much, good sir Renanti. Mayong hapon ka K5 Sir Alan, nagatutok na kami kay nagamonitor gid per midri kag nagapamati from Bernadette Omitin Calzado. Wa ta oras wala na ta tiempo sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Diri sa aton sining pagpangalagad diri sa El Castigador Program. Madamo gin nga salamat sa aton mga ka-K5 nga nagopodri sa aton sining programa. Standby kamo ha sa D3 Bayo Evening Newscast. Upod sa kay ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ibron. Upod sa aton sining technical partner ka-K5 John Ditoga. Sa ngalan sa aton ng mga K5 reporter nga nagupod sa aton sining pagpangalagad. Aton sining station manager ka-K5 Ami Berondo. Pangalan sa ato sining Chief Executive Officer kag Presidente sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Hindi naman ninyo alagad ninyo ang Kerman kag K5 Alan Catalan. Nagabilin sa inyo sang maayong hapon para sa kampyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka disease sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabuti ka. Masakit ang tiyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion. Dag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics. DTX 500.
7: Nagkatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
4: Mag-DTX 500 na.
7: Masamihin na kapalatian?
4: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
4: Mag-DTX 500.
7: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500. DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Yung mga blood sugar test.
8: Ilan itong score ganit?
9: 470.
8: Nagtiko 2.
9: Sa gabi, 2. Sa agad.
8: Ilan na lang yung mga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakan sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
10: DTX 500.
19: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
21: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
10: I Care Gold.
22: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
23: Oras sa K5 News FM, Rojas, 5:28 sa hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
24: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: D3 Bio Evening Newscast.
26: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
23: Ka-K5 sa mga headlines.
1: Headlines.

0: shall abroad at once.
1: Sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. At once.
1: 19 anyos nga lalaki patay matapos ginbuno sang miyembro sang CAFGU sa Tapaz. Armas, lutang, kag droga na recover si isa ka negosyante sa Tapaz. Negosyante nga ginimplementeran sang search warrant kinapahayag nga isa sa mga source sang droga sa Tapaz. Sa duga nga mga balitang lokal, lalaki ginbuno sang botilya pilason. Kag-redevelopment sang Libas Fish Port sa Roja City ginsuguran na. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa malibot sang Rehiyon Sais, Western Visayas, mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Masobra 3,000 ka mga armas sa voluntaryo wag intern over sa mga otoridad. Kag masobra 10 million pesos nga balor sang droga. Nakupiskara 40 ka mga individual arestado. Mga dalagkuan ka K5 nga mga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
0: Balitang national.
2: Balitang national.
1: Very strong El Nino, posible nga maglabot tub-tub 2027. Scam hub sa Zamboanga, Sibugay, ginsalakay. Presyo sang gasolina, kerosene, magasaka, kurudo, maganubo sa masunod nga simana. Kagtatlo ka Pinay nga magabakasyon sa Vietnam, ginbalabakon, ginbalabagan sang immigration.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Balita ka K5 sa lawas ang pungsod, Balitang International.
0: Balita International.
1: Iran handa balusan ang Amerika sa tiyon, mapamatudan nga ini ang sa likod sang tuyo nga pagpatibusok sang eroplano padulong sa Israel.
0: Balita International.
1: Balita naman ka K5 sa Batag sang Hinapa.
0: Balita Sports.
1: Ika-apat nga gold medal sang Pilipinas sa Asian Games nakuha ni Kudjelius sa Yapi sa virtual taekwondo.
0: Balitang Sports.
1: Kagpara sa aton Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Celeste courtesy na si Platan nga nag-party matapos ang breakup kay Jonathan Sterling.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Maayong hapon, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sinigapagpangalagad, subong adlaw sa Biyernes, Oktubre 2 sa tuig 2021. Kung inyong mangintag, balita ka K-5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live, inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, Shan Punto Nuwa, 89.7. K-5 Radyo, tagbuwan sa Banwa sa Pilar, kag sa amon sila nga Facebook pages sa K-5 and News FM Rojas, kag K-5 NFM Rojas Digital. Mga ka K-5, ini ang D3 Bio Newscast. Kag sa karon mga ka K-5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
0: Top stories of the day. Top stories of the day.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:33 sa hapon. Ini nga oras ka K-5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluwan, sa Klinika D3 Bio. D3 Bio, mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3. Available sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K-5 sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balitang lokal.
1: Patay ang 19 anyos nga lalaki matapos ginbuno sa barangay Poblacion Tapaz, Capiz. Las 11 sa gabi, Setyembre 30. Ang biktima ginkilala kay alias Jam, soltero kag residente sa barangay Tabon, Tapaz. Samtang pilaso naman ang upod siri nga isa ka minor de edad. Sa investigasyon sa Tapaz Municipal Police Station, naghalin ang biktima sa isa ka disco party sa cover gym sa nagluntad ang kinagamo sa tungas ang iya mga kaupdanan ka grupo sa suspect sa guwa sang isa ka gym. Sa tungas ang kinagamo, ginbuno sang kutsilyo sang suspect nga si alias Rex, 20 anyos, aktibo nga CAFGO member, kag-residente sang barangay San Francisco. Ang biktima ka K-5 sa tuong nga bahin sang iyang nga tiyan. Napilasa naman sa walang nga bahin sang tiyan ang isa ka minor de edad nga yara sa lugar matapos nabunan sang kaangay man nga minor de edad. Gilayon nga gindala sang MDR-RMO Tapaz ang duha ka mga biktima sa Tapaz District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang naaresto sang nagresponde nga mga pulis ang suspect matapos ini positibo nga gin-identify sang isa ka testigo. Gin-transfer ka K-5 ang 19 anyos ka biktima sa Western Visayas Medical Center sa Mandurriao, Iloilo City. Ginpahayag nga utod sang biktima nga ginbawian sang kabuhi ang 19 anyos last 7 sang aga Oktubre 1 samtang ginabulong sa nasambit nga ospital. Samtang ang suspect nagapabilin sa kustodiya sang Tapaz Municipal Police Station. Kaginahanda na mga dokumento para sa pagpasaka sang kaso. Samtang ang minor de edad ang igarefer naman sa MSWDO para sa case study kag counseling. Sa pihak ka bahin, arestadong isa ka street level individual matapos ginimplementaran sang search warrant sa mga otoridad sa barangay San Nicolas, Tapaz, Capiz, last Jazz 8 sang gabi, Oktubre 1. Ginpatigayon ng operasyon sang Tapaz Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Greg Anthony V. Salbang, Chief of Police, kaupod ang 604 Maneuver Company sang Regional Mobile Force Battalion 6. Ang search warrant gin-issue sang Executive Judge sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 21 Mambusao, Capiz. Ginkilalang arestado kay alias Padjo, 47 anyos, isa ka negosyante kag-residente sang nasambit nga lugar. Samtang ang iya co-accused nga si alias Badang, 21 anyos, nga nagapabilin nga at-large. Na-recover sa lugar ang isa ka caliber 45 Norinco pistol, duha ka caliber 45 magazine, kag 11 ka mga bala. Laki pang isa ka 12 gauge long barrel shotgun nga wala sang serial number kang may nakasunod nga live round. Isa ka shot sham, drug paraphernalia, digital weighing scale, kag isa ka black pouch. Nakumpiskar man ang anom ka heat sealed transparent plastic sachets sang kinapatihan shabu nga may standard drug price nga 272,000 pesos. Sa karon arestado na akon ara na kunyara na sa custody sang Tapaz Municipal Police Station ang arestado para sa nagakaigo nga disposition. Sa dugang nga mga police reports ka K5, ginakabi nga isa sa mga source ng illegal nga droga sa Banwasang Tapaz ang negosyante nga gin-implementaran sang search warrant sa Barangay San Nicolas Tapaz. Sunod sa hepe sang Tapaz Municipal Police Station. Ginkilalang akon arestado kay alias Padjon, 47 anyos. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Greg Anthony Salmang, natigayon ang pag-aresto kay Padjon matapos nga may impormasyon nga ginpalabot sa mga otoridad nga naging basihan sa pagpatigayon sang operasyon kag search warrant. Ginimplementar ang search warrant pinaagi sa gintigob nga puwersa sa Tapaz Municipal Police Station. Na-recover sa Konka K5, na-recover sa operasyon ang caliber 45 Norinco pistol, duha ka magazine kag 11 ka mga bala, samtang sa karon yara na sa custody sa Tapaz Municipal Police Station ang nadakpan kag mga pangatubang sang panumbungon nga panglapas sa Republic Act 10591 ugon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 ugon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pila sa ulong na angkon sang isang kalalaki matapos ginapahayag ginbuno gamit ang buka nga butilya sa Barangay Kabangahan Panitan Capiz. Sa inisyal nga impormasyon ginkilala ang biktima kay alias Ariel, 48 anyos, samtang ang ginatudlo suspect ang ginkilala kay alias Donna, 43 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Nagaguha sa investigasyon sang kapulisan nga samtang nagapundo sa guha sang tindahan ng biktima kag nagapungko sa iya motorsiklo. Hinali lamang naglabay ang suspect kag ginbuno ang biktima. Giliyon nga gimpadangat sa ospital ang biktima ug tatagan sang pauna nga pagbunong. Samtang madasig naman nga nakapadag yung suspect matapos ang krimen. Samtang padayon naman ang investigasyon sang kapulisan agud mahibaluan ang motibo sa insidente. Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sais, Western Visayas. Mga balita nga regional. Oras sa Pilipinas, alas 5:40 sa hapon. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kalawan. Sang Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Kamayara sa ubos si Onhilan na trangkaso. Gileon nga magtumara sang Mighty C, the immunity booster available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, 8 pesos ang kada capsule. Sa mga balitang regional. Naglabot na sa 3,345 ka mga armas ang na-account sa Police Regional Office 6 sa Western Visayas sang Setyembre kung sa 3,282 o kung katumbas sa 98% ang voluntaryo agin sungka o kung gin-turn over sa mga otoridad. Sunod sa PRO 6, 38 ka mga pusil naman ang nakumpiskar sa mga operasyon sang kapulisan. Samtang 25 ang gindeposito sa otoridad para sa nagakaigo nga disposisyon. Ginpatigayon man sa kapulisan ang 2,755 ka mga operasyon nga may kaangtanan sa armas. Nga nagresulta sa 33 ka pag-aresto, samtang 22 ka mga house visits, ang ginpatigayon na good matumod kag ma-account ang mga armas. Samtang nakumpleto naman sa PRO 6 ang Project RTT 3389 akon ang restrict ka truck and turn-in sa tinan nga 3,389 ka mga barangay sa Western Visayas. padayon nga ginaganyat sa PR06 sa mga residente nga siguraduhon nga maayo ang rehestro kag seguridad sang ilang mga armas. Kang gilayon nga report sa kapulisan ang mga nagapabayan o kung napabayan nga armas o kung pampasabog. Sa katapusan nga balitang regional, arestado ang 40 ka mga drug personalities sa series ang anti-drug operations sa Western Visayas, naging patigayon sa Police Regional Offices. Halin Setiembre 21, tubto 27 sining atuig. Sa 36 ka operasyon, nakumpiskar ang 1,520 grams ang ginapatihan shabu, 51 gramos ang marijuana, 3 ka mililitro ang liquid marijuana, kag 8 ka gramo sang kush nga ginabalabanta na gabalor, sang 10.35 million pesos. Sa 40 nga natakpan, 14 ang high-value individuals, kag 23 ang street-level individuals, kag 3 ang users. Pinakamadamo nga shabu na kumpiskahan sa Iloilo Police Provincial Office nga naglabos sa 941 kagramos. Ginasundan sang Iloilo City Police Office kamayana sang 198 grams kag Regional Drug Enforcement Unit 6 kamayana sang 160 gramo o kon sa 165 kagramos.
0: Balitang Regional.
1: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:43 sa hapon. Ininga oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500. Klinika DTX 500, amayana sa Campania Leaves, kag the sugar, the sugar cane extract. Ikaw mayana sa hypertension, diabetes, mag-take everyday sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Sa mga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
1: Nagpaandam ang Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration sa posibleng paglalasang subong na Strong El Nino sa Tropical Pacific nga ginalauman nga maging Very Strong El Nino sa tungasang Setyembre kag Disyembre 2026. Sunod sa pag-asa, mahibo nga magpadayon ng Very Strong El Nino tuptob sa unang anum kabulan sang 2027. Base sa mga climate model, kagpag-usisa sa mga eksperto, masami nga nagatuga ang El Nino sang mas mainit nga temperatura kag mas malaga nga pag-ulan sa dako nga bahin sang pungsod. Bangod si Rica K5, nagtaas ang peligro sang dry spell kag drought nga mahimo makaapekto sa supply sang tubig, produksyon sang pagkaon, agrikultura, enerhiya kag ikaayong lawas sang publiko. Sa piyag nga bahin, ginsunod sa mga otoridad ang isa ka ginalagar scam hub sa Alicia kag CI Zamboanga, Sibugay. Sa diin 200 ka mga dumuluong ang nadakpan kag nalagalabot. Sa 2,000 ka mga cellphone ang narecover. Sa interagency nga operasyon, ginpatigayon bangod sa mga report sang human trafficking, immigration violations, kag iban pa nga transnational crimes. Sira kay Major General Yagua Ray Baroquillo Jr., Commander sa Joint Task Force Zampelan. Gina-investigar man kung balamayara sa mga dumuloong ang biktima sa human trafficking, pagpamilit kag illegal recruitment. Agon matagan sila sang proteksyon. Samtang pasabto naman ang kung pasabto naman sa kasugbuan ng mga yara sa likod sini. Magluwas sa mga cellphone, may na-recover man ng mga computer, kag laptops nga ginapatihan gingamit sa scam. Ang mga raid up ginpangunahan ka K5 sang National Bureau of Investigation, kag Bureau of Immigration sa bulig sang Philippine Army. Sa katapusan nga balitang national, lauman ang posible pagsaka sa presyo sang gasolina kag kerosene. Maganubo naman ang presyo sang kurudo sa masunod nga semana. Sino sa Department of Energy, posible magsaka sang piso kag 50 sentimos ang presyo sa kada litro sang gasolina, kag 2 pesos naman sa kada litro sang kerosene. Samtang maganubo naman sang piso ang kada litro sang kurudo. Ini ang base naman sa inisyang pagbulabanta sang Department of Energy Sandig sa hulag sang presyo sa pangkalibutanon nga merkado. Mahimo pa magbago ang presyo sandig sa maging resulta sang trading. Iga-anunsyo naman ka K5 sa mga kumpanya sang gatong ang maging hulag sa presyo sa maabot nga Lunes kag ipatuman sa adlaw sang Martes.
0: Balitang National.
1: Balitang National. Balita naman ka K5 sa lawasang pungson. Balitang International.
0: Balita International. International.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:47 sa hapon. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa banamit kag healthy nga kape. DTX Coffee Mix, mayana sa nga ampalaya, chia seeds kag di sugar, di sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Balitang International.
0: Balita International. International.
1: Nagpaandam si United States President Donald Trump na iguon ang sang tuman nga balos ang pungsod Iran sa tiun mapamatud-an nga may kaangtanan ni sa co-pilot nga nagatuyo sa pagpatibusok sang eroplano nga pagdulo o kun padulong sa Israel kun sa diin sakay ang masobra 180. Ginhimo ni Trump ang pahayag samtang padayon ang pagtumod sa mga investigador sa rason kung nga agin bunos ang co-pilot ang flight captain sang Fly Dubai ng aeroplano ang nasamig kapagpang-atake ang nagtuga naman sang kinaguan sa aeroplano kag pagtinghwa sa mga sakay sini nga makahugpa sa Saudi Arabia. Sino pa kay Trump padayon nga ginatumod kung may kaangtanan ang Islamic Republic sa among insidente kag kung ano ang motibo sa likod sini.
0: Balita International. International.
1: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
0: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
1: Nakuha sang atleta nga Pilipino si Jeus Gabriela Derrick Yap o kun Yepe ang ika-apat nga gold medal sang pungsan sa 2026 AG Nagoya Asian Games. Matapos gindominar ang Mixed Individual Virtual Taekwondo Gold Medal Contest sa Tuyuhashi Gymnasium sa Japan. Ginlampaso ang kasumpong nga si Chow Nguyen Tuyet sang Vietnam pinagi sa madasig nga 2-0 swept gamit ang iya perpekto nga depensa kag masuk o kun makusog nga sipa sa duha ka asod-asod nga round. Ginpakita sa Pilipinas ang kabugusan nga superior o kun superiority sa virtual mat sang marka-record si Yap sang kabugusan nga 1,120 nga advances sa remaining HP. Bagod sa kamakasaysayan nga kadalagan, opisyal na nga nalampasan sang Team Pilipinas ang kabugusan nga level sang medalya sini sa itong Hangzhou Asian Games. Pinaagi sa mas mataas nga numero sang gold kag bronze, magluwas sa 4 ka mga gold.
0: Balita Sports.
1: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
0: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Nasiplatan nga nag-party si anay Miss Universe of Philippines Celeste Curtis pilakad lang matapos niya nga ginkumpirmar ang pagbulaganay nila sang negosyante nga si Jonathan Sterling. Sa ginpakigbahan nga Instagram stories ni Team Yap nga ginrepost man sa iya kaugalingon ni account, makitaan nga nagakalipay sa gintambugan nga post show party ang anay nga beauty queen para sa designer nga si Chris Nick. So sa report sa Umanota BGC, ginhiwat ang party sa inangdugay man ang beauty queen actress. Mandumduman nga naging bukas. Iniangot sa iya pagbusong subong man siya love life sa YouTube channel.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sa nga Biyernes. Thanks God it's Friday, October 2, 2026. Sa koong nyo naging taga balita naka-K5 Maria Rochelle di Anon Hebron. Live inyo kami nga napatian sa lilisoan sa inyo mga radyo, 10.9, 83.7, K5 Radyo, Tagbuani sa Banwa, San Pilar. Nagsamon sila nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat mga ka-K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton, ukon good afternoon, and good evening sa aton mga K5 Sulit supporters, mga Facebook viewers. Good afternoon kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, kay Sir Bongbong Henson, kay Sir Jazriel Colasino, dira naga-watching from Batangas City. Sa aton mga K5 Sulit supporters, Ma'am Gianna Ambel Siloso, kay Ma'am Viana Villaruel, kay Ma'am Roda Donato Amago, at Sleo Jambillones, Ma'am Genevieve. Kag sa aton sa rin ang mga ka-K5 na nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Madamogin nga salamat mga ka-K5. Sa ngalan lagi lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side, ka-K5 Michael John Ditonga, ka-K5 Alvin Bagunsan, and ka-K5 Eric Moon Villa. Sa ngalan sa kamunin news director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal, summon station manager, ka-K5 Ami Orleans Birondo, especially sa mga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka-K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sa Capiz, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa